0: Hau eiki pia mo eka kai whonua ko e polo kalama ma ke he ni e kāinga o ōtea. Pia ko fia fia pito ke he whawhi loa ki atu ai ai ongo whakahawhi ko e ni unā i he ni i he polo kalama i he mauwhare whama whola rea i he hoani. Ko whaife ka wiri a mise lupe vea ila pe pe pe foki pia mo ti ulipe a hala wafo o kuna i he ni a he fia fini ka ko e whaife ka usa u tata o te ai ai a ko se tuata tauhi o kuna i he ni a he hoani ko e uhi ko e nau polo kalama ko e ni ai kāinga o kuna i he nea he hoa ni ka koua fia fia pito ke whawhi la ki atuai a whaife kau vilea mi se lupe vea ila ke ne tatake tau ki polo kalama koe ni a kia tau lotu mui whawhi tai malo a pito whaife kau
1: dua maafi maafi ko si ho wa si a ila e a fiona ka go go e uke toko na ki mea mai hala whanonga ma ukau whakataha bebe mo sa meo e aha koe ni ko ho u fuga mo ni o fuga fo ofa e ko fe ka uia e a fiona o ora tu ko e tau fa lo tu o hange ko lo to e fili lahi mo tu e hala ko mo tu hala pe lo tu fai mau pe o ona vai vai u hoia o e fuga he mata o e fia fi ko ni ki ho talo mi tapu he ku ke toko na ki mea mai hala fo nonga Uinga ia e whakai mata kua whai he se tua tā kau maa mo tua hala. He koko e pēhia koe toko na ki mea mai hala whanonga. A whi taula alo ai a Fiona. Wa taula mamai e hoa whio ai plokalama ai whiaf koe ni ke pūre o reti o. Kai umā e kau whafofonga he whulau wha katua koe ni. Ma ta whi tonga awhina ngalo haku kei monu moni moni tau e moni tonu e whare o tupou. Moho weiki, lawenga monu ai e whanua. Pe lawenga monu ai ki mautolu he fiafi koe ni. Toka mai aha monu mo tā poaki. Ke whakatau la mai polo kalama he fiafi koe ni. O whea ho fofonga ngō na e tauta pā mo e whoa lotu o kumau whai. I ho hua whāpesi isu ko mau eki mo mau whai mo ui. E meni.
0: E meni. Tari tari fie fie ki maua. A whai whi kau wili ami se lupe vea ila pe pe foki i tiuripe. Hala, hala wafu mā loa pito si i tuku taimi ke tau a whi loa fie fie ai i he malu malu e whareni. Pea ko ua wha mā loa tuko mo o lava mai he fe fini pa pe foki si nā moe mā loa si toko ni mai ke fō tu tu e tau ngā we i he hoani. Ka koe ki polo kala mai koe ni o he fie fini ufa fie fie moni. He ku ka we nia i he mea fra historia e historia ko ia o a o te a te ua te fra foke tu pe fa se ka ua William na i se lupe ka tak pe mua o fra tau kei mai mua e uhinga ku i henia e ka ufolau i he fonuani
1: fra tu lo watu no mo e fareni ka ia ta mua e fainga maari e o e fiaf koeni fra monu o makoloa e fai ha fra tau kei ko hia ko e proklama ma kehe ae kai ngā mi he hala motu hala i he fefini pe a kuma whama alo heni ki he pūre o e whareni o mi he whainga maari o e fefini ma he ni ebe mwe tangata ek shetua ta a koe kakala ia ku whaihono whakakala ki ko motu hala ko hia ko ha whakahe mata ki he fonuani ko hia koe ki maka whakamanatu ka koe whakaheke heke talu pia mi he tawalu fitu wha wa o mai ki a hon o whai a e fatu wha kau kau fo tūtū e kau tangata iki kau mā e tamaya e konferensi o ia ko halanga ngā ue i he ki funga maka koeni ke hoko e maka koeni ko ha whakamanatu e hake e misinare he tawalu fitu wha ke awe e lotu lerei ke kāinga ove he ki te mowe ila Ei he fe fini, malau monuba, malau tāpua ki pūre o e whareni. O malau atione, o mi e whainga maari e goini, mai he ni ai. Pea moe taha ene e kau tangata ike e sesi, i he funga maka i motu. Fie fia pe he fe fini, e au ngā e whainga maari e, kia te ia. O ia ke ne whai hatala noa ke uhinga, o e whakahe mata mai ke he fonuani. Ki mou tolu kotoa pe kāinga o tea, mo kāinga kuke teu teu ke alu ki o tea. Mo kāinga kuke mei mei o tea. Mo ho whiri ki o tea he kaha u. Ma he ne efe fini, mo tangata ike o sesi. Mi he funga maka, he whai hatala noa ke uhinga. O he whakai mata kua whai mai ki he fonuani. Lepa e malanga, kau tawat.
0: Mahalo au pito.
2: Mahalo au pito, ma whainga maari e. Ko whaftai pe heo tua maf maf. e ku kawe fua programa le te o kwen ya te ro ko ku ingo ko ti uri pa la wafu ko se to ta fare au o te ko muy muy fora bai pe e tanga ta ikfa fi kau ka ma se ku ata ri ko ki pro se ko fa na fa ko kau ki fa manatu o se nturi ua lo tu i hala ko mo to hala ko ma ye ni foki ko u ko fai te ngatai ki presteni ko ne tu whaala ki fai whukau ka lem se elupi ki fai mai ea ka te te elu fus ki fofu noani ki fai ha whenga ke langa whan ki whare e hala ko motua hala ko ui ka wha manatu o senturi ua e lotu paka tahai e matawai fai ano keri ui ngai mau e funga makani e fonuani maro abitu
1: Maro abito. Wiki ukau whakataha pia mo e tangata ki sieto tā, ka koe taha ia kau tangata iki o SSC. O iha pia koe polokalama makehe o FFini. Pia kaike utu e whakaloloa. O iha koe mau talango fua. Ki he whekau hange pia koe talanoa ku o whai e moritoni he himi te au whanoa. Koe funga makaini ukai ilo iha mea. Me bēnu ufua ilunga ia e funga maka koini koe vēsiu e te au whanoa na e whau e moritoni. O ona atu koe tau whālo tū. O hange koe loto e whirilahi. Ka tau tū e hala koe mmotu hala. Pea lotu whai mau pē. O ona wai vai. Pea talu me he tawalu fitwha. Hake e misina re. E lolo hala e valu o fotu e sesi. E ka inga o pare whau. Pea koe funga manka eni nei whika ua ai. A hake e misina re. He tawalu fitwha. Koe ave e lotu. Pea koe ki polsek koe ni. O fatwha kau kau ai. Ma moe visone kua whai he tangatak presteni. E whai e langa ngā au e goini kua mata vai. E inu ai. A kā e ngalo tūni. Kau mā e hako tupelo to whare o sesi. Pe moe whanua. E whai e whakau kau. E mau. Fua te te lo fusi mai ai. Ke konga āhu ine hina. Ngi mō tolo ngu mea mai behe o pe. Hau eiki. Moe kā e ngā. Mu mata mai pehe e fiafini. Mau hen pehe matolo koe mau talango fua. Ki ho mau whekau. I kua whekau a sisu ke hene kakai ke taulo te whai mau pehe. O nā tuku. Pe talo e hake e misi nare he funga maka koe ni. Pe u whakau kau hai. Tata ike i. Preston ike e fotu au. E ki maka whakamanatu koe ni. O ku hinga mai ai e mau. Whakai mata ki he fonuani. Masiva e siasi ia. Ko whakatangi au ku whai, ko koe koe mamata mai e whiawhini ke mei he ope, mei ngahe loto whare ke he ke he. O ia i, pakiua mai hau mou konga maa. Ko whakai mata au ku whai e, hose e tua ta, pe muho mau whekau. Whai et peha ki tala noa nou nou. Ke hake e misi na rena ne hake he ki whanga koe ni. Pe whati wha kau kau ai, e kai ngai se si, ke la ngai e ki whakaheke heke, ke mū mū ai e kau tangata o elohi mi. Pena haka te misina re, he taha walu fitu whaako ne tau mua ana, ke ave lo tuia ka whakatu lolo. Pena haka atu pe he ki a whanga ko ni o o. Ke kere kere o whakatu lolo, pena kai tari e whakatu lolo e lo tu. Tu mai e nau kau toa, tu papa muhaha. Pena whoke ango misina re, pena kona hifo hifo he ki hala ko ni. O tui pe ko koe ku ke o situ i o tea. Pe ku ke teu teu ke hifo atu ki o tea. O ki pui pui tua mo ki historia nou nou koe ni. Hifo te misina re ia. Pe koe whana whana atu a ono foha. Ku ke foi ko ahano ave e kos peri mo e ngongo le rei. Pe a puno wai e misina re he ki hala koe ni. Koe fua fua whai ae lotu whaka glistiane he funga maka koe ni. E koe kāi ngāna nau tui nau tōlu ki he o tua ka koe ika. Me whai wai e moritoni e te au whānoa he vesi wā, o ua nā tuku e tau whālo tū. Nā hange koe loto e whirilahi, ka tau tū e hala koe mmotu hala, pia lotu whai mau pē, o ua nā wai vai, koe ahoni. Maulau munu me maulau tā buaki. Ako e whakatangi au kufai. Oi ai ha toinga, o shopping e kainga o te agu mo mea mai, mo wafe mai. E tau kau fukata. E fe koe koe I ke langa e ki whakahek heke koe ni, ke hoko ia koe whakamanatu e hake e lotu. He tavalu fitu faa. Pe whakafea iai, e vea ila mo e kainga, ai kos ai missionary pe na wogi kolo langa esia si pe ave ave ila ve kite mo ka nga ai missionary ki kolo mu talu me tuai hoko ai funga maka gonyo vahenga pe ta hai ai tala na fa missionary ko funga maka ni e sei sei ne ka fa fi ka u e funga maka gonyo Ko fei nga e tanga tak presteni mo ka nga ni ke kere vai go ni na ho ko ki foka he ke go ni ko foka mana tu ya seni tu ri ne u ha ke lo tu pa go tu ngo ko mo ma mata he ope la vai vai e ta ha ya pa go ki po pa o o shashi to e ni ai vai da na ho ko e vai go ni Inua e siasi, kau maa haka tupu e loto whare e siasi. Koi aku pehea ki, whakatala noa, kau atu e whainga mari e koi ni, te tāna ki mai e kusei tua tā. Koi hea ke ki whahe mata aku whai he whiafi koi ni. Malo sione.
0: Malo.
2: Malo apu te whainga mari e. Kai ngā hotea, whakawhi atu mautolu. Kata tai whaifi kauen ka maa se e tua tā. Kore atu. Nego como fonua mai ke fonua. Kai ngalo e kolo tupu anga. Paneo wai ngai family. Nga kei toi pei motu. Ka koe hui koe masiwa. Unga e whakatangu whae whea fini. Moine rea o whae kautou tai. Tau pipiki hama ka tau wai wai manawa. Piki mai. Kau piki atu. Kai la wai whakau kau. Uhi ngai mau haa e fonuani. Koe pe malo.
0: Fafetai ko ufa malo lahi atu ki a te ki moa I he omi a he historia ko ia. Ka ko mo omi a he tala no maari e a I he anga koe ni tau whanonga mai pia moe lotu. Ai aku tau inasia e koe ni I he ngahi ahoni I tonga eki. Pia koe taha ni ngahi mea ku a whakamaunga ki a he tau a sio ke he kaha ukono a I aiha mea whakamanatu. Ai historia ke oa na ngalo tau te fito ki he hako tupu e whonua ta mok nau tau te nau hoko mai ka oa ngalo e nau tau le historia e whononga mai ai lotu koe uhi pe koe tau ki taimi koe ni oku toe whamore more pe e whaife kau o kui ai ha polo kalama e hoko mai he ngahi wiki ka hoko mai ka pa moha fika telefoni whonga fetu utaki ka ataki koe na ko mohanga o tuku mai ai historia maari au pito mo wha maafana ai whononga mai ai lotu gai nai ha Fonga he koe whenga maari e lelei ene ku mea mai hau eiki pa mui kakai whanua I he ngalu ea pia mai ngalu ope.
1: Malo ope te sione mao whenga maari e. A tui koe kamata ani hono fofuai e ki polo kalama koe ni he ulaki whenga maari e kua omi. Kua ke omi sione au maa e whareni. Pia kua tui e lava hoko hoko atu ki polo kalama koe ni I he kaha u. A tui koe pe fika telefoni, motuani, O koe uke fie fetu utaki mai ha mea uke tokanga ki ai O tui pe ai e toe tana ki mai O tau tui pe kupure e taimi o e whareni ke teki mautolu Mau kau mai pe moe tangata e kau he kau paionia he He I Aate Aloani Masi Hausia Kau maa e whaif kau maa lolo Moki nautolu pe te nautia lava kau mai ke polo kalamani I he kaha u O fika fiko aiki fika telefoni O koe uke fetu utaki mai noa ua ua faa o noa ni manoa faa valu. Ki fika telefoni ia, koe noa ua ua faa o noa ni manoa faa valu. Uke fie mau, hamea, peko ha, fie kau mai ki he polo kalamani. Fetu utaki mai, koe ki fika telefoni ia, malo abito osione.
0: Ko ofala hea tu kia ki maua, pia e toi hoko atu pe, he ka hapa me mai, e tau polo kalama, ke hui hui pe, tau kāinga, he ku hui kai ko Aotearoa pe, lama pe mōk nau tolu me tu apure anga toko ni mai ke tau ngā we, kai ke fua fifia koe ni ko fofoa e wha kau kau, pe mo e whala ni ko fofoa la tu ke mea mo lawe he ka kai whonua e ngai fotu tu ki he ka hau ko e ko fua malo ia apito, he lava lere tau polo kalama o e fia fini, malo apito, ofa ka maua.
2: Malo.
0: Malo.

0: Whakatae tu naura tunu kuawe, mai tau ngahe ngongo me he kolomua, weringa tōni ki he aho ni. Malo tae.
1: Malo mai la maile hau en ki pa malele a tōn kotope, mō mea mai ki he tau hoa ngongo ko ia i he popule lulu ko e ni. Ulua ki hange ko ina mō mea ki a i, nai whahoko ai tu tangata polifes i oe wanoa wano i whalaite kua o si aina kaumai ki a i a ngahi apiako ko ni maalunga i weninga tōni. Kei kehe ko e whi auhi ko e ni pe ko e ngawe ko e ni nai whakahoko ia i he ngahi apiako lalahi ko ia i loto weninga tōni o i kai ke kaumai ki a poli lua pe a mohati. Kei kehe nai amanaki pe foki ke whakahoko e ni i loto weninga tōni pea i e whakataha pea mo e talanoa ko ia o e tangata moana a ia koe se auhi fo ou e nia ngahi a pia ko maalunga a hoks pei hati pe foki ki hore whenua pea mo manu atu a ia koe fuafua whakahoko e ni a e por kalama peheni a ia kamata ia i he ahataha fitu ko ia o a kosi pea pe foki ki a hau wataha o o katopa. Kai ke whatatau ke whamatala ko ia ke pi maki si a ia koe. Se fine ene ne whahoko po kalama koe ni tokoni en ke tau whanau tau te fito koe fuafua se auhi eni o whahoko i loto welinga toni o kaumai ki ai a ngahi kolo ke he. Whatatau ke whoki ki he whamatala pe ameni sile ombudsman i he ahoni kua tau mai e kau whawhawhonga pe a mehe ngahi whanua o kuna o kau mai ki he study visit ko ia i loto Wellinga Tony a ia ku kau mai ki aia tonga ha a moa Cook Island pe a pefo ki Thailand. Ko e pol kalama ako ko e ni, ko e toko ni pe ia anu sila ki he ngahi whanua ni ke lava o whewhai hawe ngawe a ki mo ki nao tolu pe a train a ki nao tolu tau te fito ka te ki nao tolu ko ia o ku fo ou i he ngawe pe a whatatau ke nga whamatala i he ahoni o nga upehe nai kau mai ki ai okrotonga kau mai ki ai ai ongo tangata tonga e ua ai ako Edmoni Pifeleti pe a pe foki ki a sione hamani ki te au tō pui. Ko e pōkalama wiki taha ko e ni whapaanga pe ia e Nusilani na pōkalama tokoni ko ia ki he ngā hei whonua. Hangi ko ia mō mea i, ko e koe role pe koe function koe ni a New Zealand Ombudsman o ko fukumahu inga au pito au pito ia i New Zealand pe au kia e nao wha amu ke pehe ai mahu inga ia a ngahi whanua ko ia e pasiki o nao kao mai ke ako koe ni. A ia koe nao tefto i ngā ue, koe whakatotolo i halaonga ke kau aki pe amu ngahi po ngā ue e puleanga. Wakai ki ha ngahi OIA request pe ko ha ngahi whamatala ene o ku whie mau ke vahe vahe pe amu ngahi oha taha pe i he public o ne whie mau ha whainga whamatala pe ame ha pot ngā oe ai o ku nga whatotolo i ai ngahi request ko i ni pe to tonu ke whua ki he ngahi pot ngā oe ko i ai pule anga kai ke o ku iai foki ai whie fia ko i ngā koe kau mai ki heni a tonga ke lava tokoni ki he ngā oe ko i a o ku whahoko i tonga. Ange ko mō mea i, ko Alista Moe Peao, ko ia CEO, ko ia koe ombudsman, ko ia a Tonga, pe a kuro Tonga i Nusilani, i Welinga Toni, pe foki i he nefatongi a kehe. Ka kehe nai tau mai ai kau whafofonga i whalaite ko ia kua o si, whahoko e tuo whiri ma ki nao tōru tari i he aho monite, pe a whalele ai pe a mo e nao ngahi pō kalama workshop ai a kua Tonga whahoko i he weekendi, pe a nao wha amu ke nao a ahi ki he ngahi community, kawai community Tonga i he aho monite, ki mo a pe a nao tok wholau atu ki o kalani. Koi wha o si ok te teo e pe kos lia ka take a weninga toni ki he amanaki whahoko ko ia e wike lea whakatonga ko ia wano a wano pe a ku whahoko a te hoki a e whakaava o e pōhiva a ia whakaava pe ia i he pōhiva ko e ni a ki a pōlotu i he seasi ko ia Methodist Wesley pe a whakaafe i a ngahi kauhiva pe a te hoki ngai seasi mo nau tau tu pu e nga he hiva ke whae longa ia ke aho koe ni, ai pō koe ni. Kai kehe o e tok whetu utaki atu a e sea, pa pe fō ki he sekretari koe e koslia ka utaki a weni ato ni ki he pō kalama koe ni. koe ngata ngai ngahe o wala maua te hefia Filipe a mea te hao, tae tuna ula tuinu kua se toa whae.
0: Ko siare pasa whai totonu, me he kolo ngoe kakala Christchurch, pa mo tau ngahe o ngongo ki he weekendi, malo siare.
2: Malo apito ae mau whainga maari e, pea oku tatau pa moe haa ae whaa mawhana, neo ngoe mo moko. Ae tau to whirongo aki koe a i he fia fini, pa toko e ahoni ka ko whato ngai haka, au ahi waine koe wike whaka osene ma hina koe a ko si ulai. Pea ange koe paa tūk hua whakatonga pea mōna opita. Maro mua ae tau kei mānawa. Pea urotonga tikiri e tolu e fua ma whana e tai minwa o amanaki pe i he taha nima. Pea i he pongpongi ni, pepe aho ni te u, tokanga ai ki ti kolo koi ni ko esperten. Ai ko esperten nuk tu whakatonga ia pea me i he kolo ngoe kakalaha ngai koi whakahoko. Pea ne whai ae feilo aki fie fia au pita upito. Pea moe whahinga kautonga aia okunau i he koloni. Pea koe, ko no te tokolai wha mui mui e tokolahi i he toko ni mange au. Kau kwha te tau ki he wha matala koe a whiwhita sā tui. Aia o ku ngā wen he taha ngahi Tala City koe a pea i kai ngā tai pe he ki he to taha koe a whakakolo. O ku ne pe he ai o ku whaiha ke pe ke a uia i he taha a whe. Pea, ko taha me a whawhia whia, he ni koe hui, ko roki koe se ilo ngaki. Pea, whawatau kua oeni ai ngai siat ke ke he e walu i he koloni. Pea, koe me ngai mea peo kuna o whelongo aki ai, roki pe koe ako, tu ke he ange hange koe ngahi polokarama whaka e lotu. Pea, koe ne ngā oe koe ni he tangata atu motu trust, aia koe wafo oeni. Te lawe e pē ko Okalani au nau ofisi. Pea okulawa ai ke ausia ke whaia ai whelongo aki. Pea lau koe ke Esperton, o tagoe oku kau atu pea me whetu o koe ko Lincoln. Pea e foki ki Methan. Pea oku mahino mai ai toko lahi ai kakaitonga ko nau nofo i e whetu o koe ni. Pea koe taha e mea whawhiawhia, ka hui koe whurak whehu i. Kumo whanongo mau pē ki e pīne pie ma ena tonga, ko mea whawhiawhia o kwea e whainga ki nau tōu. Pea, ko mau a e kua ngongo a ura ki ko tau whelongo a. Ko ngahi se mau viviri. Ura ki ko tolahe kautonga o nau ngau e ngai whama, ko nau mau e ngai tau kei hange e koi a koi kas, koi ngau e whaka mea. Pea, o nau whaka amu, ke toi hoko atu, ke aeha nau whanki kautaha pē, kauhi e whaka aonga i ai pai kai ngā te whoki ai pia mao mai hase niti a toko ni koi a ai whamiri. Ai au kunau, o mai kotoa pe o whaka whou kotoa mai pe ki e koro koi ni ko Esperton. Tako te taha whoki ha mea whaka whiawhia, koe ki te fine na e wha ere i Christchurch ko Selvaia Ratu. Ai a koe tonga whae tonga tamai Malaysian Indian. Whakawhiawhia ko mau no mataitohi whakalao. Tau te whito ki ta whaaki koe ni ki he community development pea pehe foki e public policy. O, whamore more pe, tuton ke whakatonga pe. Ka koe ngahi umea koe o whelawei pe moe awe koia ai pure anga pe koe nofo, anga, nafo, nofo koia ai kakai. Pea o whakawhiawhia ko hui koe osmai koe ni aho no mataitohi lao o une tokoni. Pea fūrahi au pito a pito a ngāhi umea kuna o whetau laki ai, se pōpō waki ai, i e taimta tau pē. Ko hi koe ngāhi ni me koe ngāhi whāmiri fō o. Me whai whoke whenga pe ko hai ia ai kau matua tō pe koe kau tō reke re kahange koe tō taha. Ko sione tai ala, whala tau ki whamatala, ne tau fitu nima. Koe tau kau tō reke reka, hau mahino a pito, koe tō tupu. Ngai ngā oe, kei ke ngata pē i he freezing works, pe koe whetū koe a pahi manu, ka e pehe fōki ki he ngāhi whāma. Aia, pia, toi kamata mai, ai ngāhi ngā ue koe ni whaka whaahi tau, pe koe season work whaka tonga. Pia, kei ke ngata fōk pē kau tonga, toi ahi mo kau whisi, kamata keo atu pia moe kau hamoa, ka ko kau tonga ni ko kuna o kau ko ki ai pe pe he foki ki e te whaaki ko ia o e akapuru. Pe a e hene pe he foki. I kai ke ngata pe i e whelongwa ki, ta i kai ngata i pe foki ki whai a se ngau e aki mo se pōpō aki roro tonga ko ia a e ki he tau fito ke tupu a whanau. I e te whakfo ke taha a e spoti pe kotui ange ko e skonga pe ia e lawa ke o atu i e ho ani a e mea whakafie si a ia. Ko hi ko kau tonga. E wike ko sine whai a e whetau laki a e timi e ke ho de hau ko ia e koro o koro ngō e kakara ai ko e linot. Te ko whai mea ulua ki i whokte ko e ke ko hai ai kau tonga i neo o toko lahi kau haa moa. Ko te hona shanko ko e tōtaha nia pia mi o karani kau ku hiki mai ki he koloni. Pea ai ko e sika fitu fu umaharia au pitu pia nea i loa. Pea ai mo toko taha ko Chris Tavare sika taha taha. Aia ko e hongo tonga ane na kau ki aing mahina ope to pena o kau he kua ngongo e kua si o whelawe i koe ni pia mo Filippo hau, hau ia pia mei mawhanga. Pea kono historia ne o si wainga ia i tani o tako ka koe ni hoko ia koe kau take. Pea koe kapiten fo ki ia o e timi koe ni a linoti. Ngai whamatara koe ia kua maumai ne toko lahi au pito ai kau tonga ne nau mamata. I e se au hi koe ni. Koe hui, au kai ke ngata pe he, o he ke taimi tau ka osiko ia, au ka tau ka moe ha ai se roongo aki. Pea moe kau wa inga ke he ke. Hangai hoki koe tō taha koe ni ko maata. Ko Atlanta, ai koe te hina ene o maata, ai ko Atlanta o ne wa inga mai, pe mei. O karani koe tau aki eni e ua. Pea koe mea whawhiwhia, koe hui, koe ene whae, te moene tamai, oku i he kolonia. Hange koe, ka pau kua mai e hau eik tangata, maha koe hau eik whawhine, te nau whaea, te nau tōke ngai u feitu ke ke. Pea, i kai ngā ta whokea, hange koe, ta tau pē, ai porokamu koe whala i tea, se i loa ke a ngai whamiri, te moe kāinga, te moe maheni. Pea, pehe whoki, ke se au he koe a ai blues. Pea aku o ngoi e tōtaha kotoa pēta fito e tōngā tuange pōwhea o Kalani, pōwhea Christchurch, pōwhea Iroaki e Maheni, Whamiri, Kāinga Ofi, pea i Kāinga Tawhokia i e tōunga koini koia o e Akapuru. Pea kōwhiwhia ko hiki nau tōru koini nau lāwa atu, ko nau hanga o mai o whai mai e ngai whakamatāra ke he ke o lāwa koia ke inasi ai e i kuna koe ni ae Maris, pea i kai ngatai, koe tuo ua ak pēni i ngai tau koni kuma umahito, kuo tau kuma riu atu. Ko tui koe ki o ngongo pēia o kulawa ke mau atu i ahoni, kai maro pito ho mō mea mai, ka mō mea.
3: Fa malo ke se ale pasa fai totonu pea mo tau ngahi o ngongo koe ia me kolongo e kakala. Tau wakai heki Australia ki a wani vahavea, pea mo eta unha hiong ongo mei he kontinenti. Wani malo eta mai ahoni.
4: Malo mo eta utoe lama ki he efea fini linta, pea malo mo elau mari aho eiki, pea mo elele e tonga kotoa i a te aloana, ka umaki mo tolu o mea mai he ngalo ope, pe he feitu ke he kehe o kolope. O ko tau whakafeta e ki he langi e tau a osia hui ki whaka osi o e mahina ko siu lai. O ko kore ke uwhanga e pehe ngai whakatapu ko osa no a whaki ka a tamo oku ke uwhakahoko ate ngai ongo ongo o ko ala mawat nei Australia i he fia fini. Ne a ahiat ki tonga i he wikeni. Ai ambastoa o Australia ki he mo uilelei whakamaman lahi Chris Cannon. Nā ne toi whakamama whai ai e tuku pā e whengawe ak wholoa Australia mo tonga ke whalelei i ange ai ngahi tokoni mo e ola o e mo uilelei. Lolo tonga e nei tonga, nai taitai leleia e eik paremia, lot whakafanua. Minista mo ui mo pisnisa pure anga, hua kawa meiriku. Minista ako toke tā mo ale o tunuku, ka ofisa me ofisa me he university whakafonua o tonga, pia moe potngau e mo ui, pia moe ka wako ne whake o nau pare, me he potngau e mo ui, pia moe pure anga Australia. nane a ahi foki ki fale mahaki ko ia imua ai ane fale lei ieni I he tokoni a puri anga Australia o ku amanaki ke hoko hoko atu e whinga au e ak maofi a Australia motonga I he tafak ko e ni ke tokoni I a kakai toko to e toko lahi ange ke nau mao e ngahi tokoni fale fale mahaki ki he mo uile lei o ku lama ngā weni e porokalama a Australia motonga o ku iloa ko e kaume au ai a ko monu I ai a tonga I ngai tafa a keke kawa e a ko si poti pisnisi te moe mo ui o ku haha molofia foki ha usia e taha hono ta u te au kane lava lelei hono katoa nga e ta u te au ma lo o e tangata eiki ko ia ko sione ta pua kata keifanga o e alo I talau ne yaf vavau ka e nofo prispeini I he toko nake atu ta valu ko ia o siulai ne mea tonuai hono fahu ta hini ko lavinia veiongo vahai ka e uma a ene eiki ale matea vahae, peheki e nefine eiki, toke tā veisi ni a matoto vahae. Ne whakahoko ha tāpua kumakehe e kau whaifekau, ko whaifekau ala mot la vaki, paula huke huke, mahe at naisa fe ao, maile moritika, te amo whaifekau toke tā Jason Kioa. Tō lai whoke whamiri ni nau lava, ni nau wholau mei muri, te mga he whanua, mahe whanua kehe ko ia o e whanuani, ke nau kau I he maalari o e aho. Ni lava tono tu o whiwhine, Luisa ta ke I whanga whinau, mo ne tama whiwhine, whai whi kau se ni whinau ta aufa, te he ki e ne tama tangata, whiri whanau, whiri whinau, te amoe makapuna, te pehe whok mei tonga, mere se in lomu, ana puri matoto mo e kau folau. Ne whakahoko e katoa ngani I he hotere Alexandria Hills I he tonga hake ko ia o Brisbane. Ko sione tā puaka tā kei whanga, ko e whohaia I soa tā kei whanga, o ne iafu pe amorei mātu a, pe amoseini lose mafi haapai tā kei whanga, o ne iafu moha akio. Ko e feo he fie fia, mo whono lau marie ia. Ne lama lele foki mo e katoa ngā I e mari fie fia a tari mo nufus mā lohi mo Chantel moi moi I e toko nakta tau I e hotele Waters Edge Weddings and Events I Portside I e toke lau hake o Brisbane. Ne whakafie fia foko e lava atu e kui a tari mo nu kaloto pou lahi me sene lahi te hei ki e ngai whamiri mo e maheni te hei ngai whetu kehe kehe o fonuani pe a momuri na foki. Ko tari monu, ko e foha ia o e minista a fonua, savea mo e ngai koloa ko ia whanatula, toke tā Daniela Fusmalohi, pe a mo Caroline Fusmalohi. Ko Chantel, ko e mokopuna ia se osa ia, pe a mo resieri moi moi, nei kolomotu a, mo e ofe, pe a ko e ofefine ia o amini mo se iniriku. Ko e feohi fie fia mo whakakoloa. Ne lava foku mono katoa ngai e ta uataha o movete e penisa o to ota I e tonaki kua tokumari ua tuia. Aia ne whakahoko ni e waka eve eva I e taulanga vake o sene e. Ne lava mai e neongo kui, mere nai te tā meifuna me Amerika, te he foki ki a he he ahina, whare tau me a te aloana, pe a pe foki whamiri mo maheni me I muri pe a moe fonuani. Ko e whewhine whakatau kei o polo kalama, ko toke tā Julien whare tau, ne lava mai mono tuonga ane Daniela whare tau me a te aloana foki. Ko me vete e penisa o to ota, ko e fuhalahia o sione mo ririola o to ota o pangaingot, o pangai motu vavau te amo kolofo ou. Ne taita lelei foki he kainga lotu o siasi whakaanga mo siasi wesiliana tau ataina o ni usawere a ena ufai whekau fo o ne vahe me he konferenisi o e tau ni a siasi wesiliana tau ataina o tonga a ia ko fai whekau mani noa mo hono hoa mo hulam whakava noa mo e whamiri ne whakahoko taritari koe ni e apia ko faiva ati o kurene vila tonga I he hihi folotoloto ko ia o sene. Ko e siasi whakao ngō o kukauia e he siasi whikau aki whakakolo koni whedenisi pia mo e siasi we siriana tau atai na o tonga. Pia ko e ngō ngō whafie fia eni a e lava mai a e nau whai whikau pia mo hono ki I whamilii. Ko tuk mai fo ki ane afi e pure anga ni sawele. Hatutun fo o ki he kau fai se kau, ok nau ngā au e whakafai se kau, ma e pot ngā au e porisi, ko li liu e nau alea pau ngā au e, ai a ko pau ke nau whakamo oni a ngahi alea pau fo o, mo e pot ngā au e porisi, ke nau whakahama i e hingoa, o e kau porisi ok nau kumtokoni i a tek nau tolu, pe a mo e nga tula o e nau kumtokoni i a ripoti ki he kau taki, o i kai toi whakapuripuri o hange ko i a ki mu a. O ku whakaanga e lahi eni e he toko lahi, o mahino e whakafisi e kau whaife kau toko lahi. E koe tau eni ni mangofulu e nau popo i e kau ofisa polisi, i e ngahe mea whakamamahi kua nau a usia, ngahe whainga tā ia, moe more foki e nau mo ui. O ku launga toko lahi, o to o heni e tau ataina whakatau i sipi e kau whaife kau, te moe perepere ngesi o e whatongia, ok nau whakahoko i o nau vā, te amoe kau porisi. Ko e tua e a e sene lahi i e ahoni, aho whaka ofa ofa taftonga langi ka ok momoko foki i e te kiri fua maafana Celsius e fitu, alwa ke ai ki e taha valu. Momoko taha e kolomu a kentela i e te kiri ninu e tolu, alwa ke ai ki e taha taha, te ao ao fia whakakonga e langi. Maafana taha e a tāwini kolomu a koi a wai whanua toke lau, i he tikiri e taha malu, aloha ki ai ki he tol taha, pela a lelei. Ko e mau inga panga taha Australia, te unga mui panga taha senite wa taha Nusila, senite fitnoa Amerika, pe mui panga taha senite ono ni Matonga. Ko e ngahi o ngongo pia kua la mawat ni Australia i he fiafini, ko a wanwa havea, maloho mome a mai,
3: Kamome a. Whau mālo lahi atu kia te koe wani ai o mai tau o ngongo, tau tōk whelongo aki iwi ke kaha o mālo.
0: Koman whaiva, me kautaha koe a Whole Body Meat Limited, mo e nau whanongonongo mo tu waki, mālo manu.
5: Mālo opito te wita, mā whainga maari e. Koe a koe ki o ngongo atu peni, atu mei he Whole Body Meat mei Okalani. Ai ki tu aki koe ni, koe whakaka hoko atu pe, ku kei whakaka kato pe, whai fatongi, ai ki matapuri koe ni, mei benguri, kei tula hoko pe, e lere e tau miti, pa moe puaka, moe pulu, pe moe sipi, moe hafua pe, ngai miti e kehe, e lava o whakaka kato atu me he whare koe ni, pe hange koe ni, koe ngai mea koe ni, whakahoko ki he maari, koe putu, koe pe stei, Koe hapea katoanga wangi koe siena siasi o mongai. Katoanga misinare oku o lava pe me he hōpori miti kene whakakakato atu ai miti. E te mau toi lava pe o toi keita hono o whai ai PFT koe maari i kia katoanga o mongai family. Pea koutui pe te wita oku maua whainga maari koe ni koe tau eni e hongo furu e te whai fatongia ma e tau community tonga. Pea koe ni kuo awa mai e matapā ki he mea na tau whaamu ke whai mo whaawa mai ke hatonga. Pea koe ni kuo whakakakato atuia i he osipenda mahina eua ko whakakakato ai hono whakatau ai hōsi. Ai monumanu koe ni hu whakafatapu ai hōsi. Pea koe e kāinga koe ni a whainga pāri e ke kuo omi ke he matapure ni ke ne whakakato atu e whatongia koe ia. Pea uikai koe manatua ko tawanga pe foki he omai tau o mai e tau ki mon manu ko ni mei he whāma o ku kai ke sivi koe ke lava hono ke whakakakato e ngai mea koe pa koe ni ko lava hono whakakakato koe ni ko mao e laiseni moe mea ko toa pe ke whakakakato aki ke whakahoko ai horse meat koe human consumption ke lava o mao so tau ho tau kakai pea uikai koe horse ko ni ko mai hu whakafatapu ko mea pe ke whawhanga ki hape trut koe ni ku osi whakalao koe human consumption koe ni ku osi whakalao in New Zealand ku toi lere pe foki e te vita moe whakakakato hono tu ake no abe ato e hos miti ko tui ku mou mea i pe ka inga koe na kuo lahi e whangi i whare ko nau lava ki nau hanga tuku atu ai pai ai hos pai ki i okala nini mou fie mau ke mou mau ha mou mea tokoni i hos pai koni uklava pe pe uklava pe pa moi fatawa tu pa moi o atu ke tau ki
6: ko ko fa malo ka te ko tonia pe ko ko tana ke atu ko fiefia ko hinga ko ma ho a laiseni

0: ko ni ko ta tau ni me ni ma toki pia fika ono le wa ai ta ma ta ha mi chochia so ko chochia ko ta tau ni maua a ta ma ko ya pia toki fika fitu le wa ma si ko ni oro pere ki a Willie Sutton ane ane preke le koti ko ya o taki hawa di ma ta buritonga ko ya ko ta tau ni ma no a ia kai fa hiva foka taki ko ngai fa tu a fa ton donu ya pia me he mea koni ko toki osi te vita ko e ka fogiatu ko hi ko e ka ta ho kwat ke ligi malo de vita
1: ia ki mo ta ho ke ligi te ki ko ki fa to tono te ve ve to tono nai me ko si ta ho ka ore ka ko ta ho ta ho ka ta mala i ho ka pa ta ho ta ve ka pa ta ho a o pre ki pe ko si pa ni e ka i la ha vito ia pe ko sa da south africa e va ha pe no ka i to a vi ro i ko ai ta mo nai mo ke ke a ga i la fa to zon mai ko ti pe to mi ke ma va ha no to mo ho ia ula ki ma ti ha wa
0: ko mala tau ia te vita kake te hamea pehe ia ko mea pe kuto o ko mea whana mo fo ima hafu ko ne pape ko tak taha ko mea ne mo ui
1: ko ko ko ko fua ke tau tau nae tonu tu me huki tau tau tau pe musia pani tau tau pe mo Santa Clica pa tau mehe ko kine ko tau pehe ko na tau e miha e Santa Clica ingane tau ko ia Oke, jangan itu ya. Kalau kau nampak bisa tak tete, kau nak pun tak tahu kau yang anak fono awal sih macam ni. Kau kita tahu, tak tahu kau ya.
0: Malu tu itu.
1: Kaligi, kau kaligi kau itu nak tawal ni wafah attendance. Kau naik na uawa, kau wato rusa. Tahu malu ya pernah tete. Tuk main apa ya? Kau mesti uawa pernah sih tanya. Kau lapi sih na uawal kau wano storm. Raiders kau ni mana? Kau hangupu at Tigers. Udah kau tawal, kau Warriors. Ang itam kita lalu tal timi. Kau boleh kita awal ke Hong Fu at Bongo, Dragon kita awal ke Tawal at Titan. Because si ego lewa, at tahu ke Shark ke Fawal at Shark. Agar itu kau ni, to si itu tu kau fukuran watahan si itu kau meyose meya ya.
0: Kau ye itu.
1: Ah, si itu kau na debut. Kau tak tahu timi.
0: Malu debut tapi ayo kau tak pepen rifi kau poin itu lupa. Tapi si itu ni mihanggo lau kita Warrior. Eh, nana mahanga kau si. Te vita, koni ku tō ua oria o fika tōlu, aloha ke lusta fika ua poini tōlu ua, poini tōlu noa, rewa fika tōlu ua oria poini tōlu noa, whā rewa sāka ke tōlu noa, seo mahanga ima sāka, pea nima e tolo fini ko te mia poini ua valu, ua ono e lapisi, pea ua mahanga ima naite, pea moe kāpoe te vita. Ko nau tu uia ko te animi ko top 80 ia, ma tuku top 80 pe, eh? Ka ko hangi ko ni, ko ne tu a te animi, o te ke te fōi, ko fōi pe ko auti ia te vita. Ko anga tu ko aliki ki he te animi, ka ta hoko a te vita, malo.
1: E ta mhago ko kanga pe tu ko e mea, ka ta si anga ki he ke komonori ka ha o ngon komuita ko mamu e o komonori.
0: Io te vita ke ta si anga ki he komonori, o hangi ko ili, ko ta matapure ko e stonga, eh e fu hu na ta wa manaki a pito ke ulak fu ma ta pureni na ma lohi te vita eh so kone fu kone ane uhu i he ane uhu pia fo i lewa ka e poko fo i fo i ape fo i poini fo i poini ta ka ko no mo ni o fa fo fa pito a spoti e te vita ko e mea ko tokanga ko e ki ai i he spoti hange ko ni ko e te kapulu o tau kau tato he lau e ma ta fu metale tato he te kapulu a kakai fe fine Sio ke pulu koni kua wa tonga, kutakia india, pa fika ua tonga, eh? Aia ko tonga ia, ulaka ia i Afrika, pia mo ngahi timi ko ia lalahi, eh? Ka koe ne tu uia koe he tainimi, tawha koe a te ka pulu e te vita. Koe, hange ko ta wakai koe na ki he net polo e te vita, eh? Koe, a timi koe a tala. Koe, Ura ki tau koe ta la na tau malohi e timi ato ngā he tau koe pa mo Skotlani, eh? Pea, osko ea tau tau koe pa mo Afrika na tau ulungia i Afrika, koe hive hiva e ka ike he tolu walu e te vita, eh? Pea tau toe ulungia i Astrelia, whamore more, ko Astrelia na hive hiva ke he tolu walu. Pea tau tau koe pa mo Afrika na tau toe ulungia pe ko hiva ono a Afrika kai wha ua a tonga. Ko tau ane uhu, kai te mao kia i te vita, ki he tau koni ane uhu pe nai whi. Ka koe hanga pe kutu i na tau iei pe e tau, mahalo pe na tau malo he tau koni ane uhu, kwa ko, na te kai te mao e ola koe a te vita. Ka koe ne tu uia koe a ngā hitimi. Wha ofa ofa apito, apito te sio koe ki he whanau te vita. Na tamata pe me hono taki me koe hono tamai ki a timi a to ngā talu pe foki e. ono ataki ma koni e e hai kone tang tam tanga ta kone ni taki spoti ki mu atu a
1: a pita ta pua
0: io ta fa to fua eh
1: ta fa to fua io
0: oia pe a ku hoko hoko pe mai pe no mana ko a koia a ti mi koia a tonga e te vita i e mala spoti ne ngo pe ku ha ka la ka kai na tu na tolu o pou pou i tau fa nau e te vita koia ngai e tsio koia angai e tsio koia ki ta fa koia te vita malo
1: o tu ko tu te te te tau fa nga male tau le pasket polo
0: koia
1: ta tau to tolu se ngam da mal tau tau te ta da mo nusila na wata ha nusila ke va lua tonga
0: koia
1: o ta lu ko ho ko tau tonga mo fa po ni pin tau ta ho to ke tolu tonga ka ta ta ia
0: koia
1: ka se fini le va ia ta ho tonga ki ho fu lua tonga ni ina po ho fu ta fa to ka ta ma ta u wai ta ki la ho ta fa ko ni pasket polo
0: koia
1: ko tu i po la nga nga lau age popok ta mo fo ke timi ta na ke mo popok aku o wai ho ne ki fe fe ka Ono tu ko te timi e ta tala mono ke masi fu pe fu ke u timi ko toa e teita.
0: Ko ia e te vita ko uhi ke ko ta taimi ka ta whakaosi aki te ta kolosi ki he ki a siliva pein e te vita ke ne whakaosi mai he kuiai foke a e sasala ta noa pe he e tuku ki tua a e komiti ko ia a e ikaretahi a e kau a e poate pe a pe he ki he kau whai a ko e te vita ko uhi ku ta wausia a to lalo apito apito ai ko yanga ko a sio e te vita o kulele ipe va inga fanau lele ipe mana tu na tau lave ki mua o pehe koni na tuku mai foki a pehe ka kia paanga ka ko na tuku atu ki mua no tuku ange mai na ia mo ua e po ate ki hotel tano a ko tola ni makilu ko me aia ta fai foki a sio ko ki ai Tana e lahi pe o ia inu inu pe ia ai, pe amoka ia ai, bo nofo ai, e ho te re. Ka kuru na uhanga tu waki, pe heu kaki atu he pure anga hapa anga ke tokoni. Ka koe te ta whanongo ke asiriva pe ini, i he ta wha ako ni, he ku hange hange, ka tuku kina tolu ki tua, ka whakarere i ai mata mama koe ni, ke whenga ke whakakake, e tau tini i kare tahi te vita, eh? Ko whamalo atu ka te koe.
1: O te whaku tōanga ke panga ko ia tātou mau. O te re waia ke vea tau lotu ko tō hangi ki o.
0: Koia.
1: Tā monu e whanau. Malo teita.
0: Malo apito e te vita. Ai, kauma ki tau polkama. Te makolosi he ki asiriwa peini. Malo. Ko e whenga maari koni hanga ko mea koni ulawe ko ki ai. Ko ma foki ki asiriwa peini. Ko tata lele asiriwa. Ko hui ko tu ukoe whahawakai ki he tau timi. Whakafonua timi koe i kare tai. Asiriwa ko kore peka te koe. Ke ke fai mea ngai haa wakai ke tuu koia a e timi i karetahi ke kaha u siliwa. Malo.
1: Malo pito, David. Whakakawa tau e pota anu whakakwa mai i karetahi. Koia, koe tuu koia i karetahi ke kaha u ku apena ke fai e liuri ulahi. Koe tupunga pe e malo maatunga pe ko uhi koe ola koniko uku famui mui o kuia e i karetai. Whataha pepa mo e kume e pureanga whau koe ni. Ai aku loto lahi vrewa e ai pureanga ke whahasio ki ano ki ano whakalerei e ngahi tuunga koto au kuia e tanawi he poate ta mo e kauwhai ako ta mo e programa ulere e i karetai. Ai aku whai e ATM alahi e Moli te wikahau a tolo a kosi. Ki ono kamata no fotutu go ya. Ai ai tataki pe e minista spoti e te ke pare mia. Tamo e minista a kune tonga e akapuru e taini mi te vika. Ai koe tu koe ni ku matei te watu ki he te we fataha. Oia be.
0: Io ko famalo atsliva o tuku mai ta fago ni ku ke lave mai foke ai fai AGM e monite ka hau e ka ke no fope ai i kale tai he malu malu ko ia o minista polisi ko lave ko na ke pehe o ko minista ta ha o ku hu mai moia o taki ai ai mea ko ni ai ko ku vakai ki ai o ku hang hang ni ko ne hu mai ni o take over ai tu ko ia ai CEO ko ia o e akapulu ko ia ngai ku mau e siliva ka la va foki ki fai foi fra lelei ai e ke malu malu be minista spoti ko CEO pa mo po ate o ke ka fai ko ta fa ki fai ki ai vakai e siliva kataki
1: ko koia ko e tunga kuia e te vita e kotumpu aia ko e kotoa toate au e si au mo e kauwhaiako ko ku mahino e fai hono hono liliu ko e tunga ko kuia e te nidio ku mahalo ko e kongalahi te vita e ai ngawe ko e nio uai e ai kurupu mahu inga i tonga ko grupu leo lahi taha i tonga ai kau i kare tahi tutuku tau pere te hange ko e tunga ue afaka hawalu o poutari tura pihala maka peset maaf pahu noai ka halatau wai hu pere te ka soakai muta buaka ai ko e tunga ku naufu mamahi au pito e ai Mahalo ke maulalo tahani wea iwe i kare tahi uwa umai ki he tunga koe tai gini. Ta koe ngawe maalo, nai fai he kautangata koe ni. Ta moe huma e pare mia fo au. Mahu ku tau mahi no ipewe pare mia koe presten lolo tonga e matmatonga. Ai a ku uia iau pito e ai anga maheni e ni se ngawe aki. Ta moe moe tunga maalunga wea matmatonga. Ta ku tau whinga ke aura ke ta me ikare tahi mau ke sporti si aura pe a fonua ta ku mau ina vito te vita nga hi kupu ko nie pura nga pa me ka ikare tahi te tuku e kon na mafu o ku mau ina vito ki e tunga ue a ka pulu pa me ka hau
0: Io, con fama lo chiliva, me con cu che lave mai, imagino che te au sta nimi ai cu tu mai ca a tau fa fonua motua, kita mai ko me ngoni ko ko sio ki ai ye no tuang me ngoni fi au ina to ko sio ne sin cap e sliva e sia rugby ko winga ko fanga ki team ye ni an ai to fo tu ha ke ko na ol na tolo o tai mu ai tonga o hange ko ia ko america e ko chili e pe pe pe ki georgia portugal spain ko na raka na tolo ko me mahalo ko sio ai ko ke tu e kaptanga ta ko ni o fanga o ko ni ko ka gina ka ta ki e fangi ti mi hufo o ko ni ke na mai o laka i kare mana tu hange be ko ya ko i kare ta os ma lo hita tolu i he fu ti mi fa fo nu a ko ya a Australia pe hange ko ni ko te si ko i New Zealand i he ono hiva ko foi te fa muy muy i kare i ono hiva ta mo Maori all black na toko taha tolu oro pereki na e tau he Maori oro pereki e foi tesi whakao sikoni i ten baka e sliva na e malohi ia e i kare tai o hange koe nina nau malohi pe whakna tohe tua mai koe niki he ono hiva ki he ni si ono hiva whitnoa whit tolu na tesi mo ase eria to e malohi pe i kare ai mahalo koe mea ia ku hinga lahi ai a whenga koe ni ke si o ki he riki ku ale riki ia o si hanga he riki ia ta e hao mamani ase eria hao ki Britania hau ki New Zealand. Foi ti mea tolu he riki, to si hanga he mate mato ngā ia, o tuku hifo kotoa ki nau tolu e siliva. Ta kou tui pe, ki ngā ue koni kumo tu o whakahoko koni, e fai halili ulahi ki aimo tau sio, ki ke ta wha koni, ke o mai koi o fai ngā ue, o fai ke mo oni, mo fai, ke mea, pa ko fe lewa e siliva, te aha mea ke loto ke tāna ki mai, ki he ta programa ki mua pa tato ki hoko atu ke watu ki ongongo koni pa me fi awi koia a mama lo a rugby tournament malo si viva
1: malo mte te vita malo e me mao inga e taha ku ke mao ke ta lave ki ai ke me ai me kakai ku hiko ta programa e lava pe ai ngahi me mipa mo e ngahi falere agapulo ngai kalapu i tonga Mauinga o mou i he whaataha mauinga ene AGM ba, ke mou i ai uhi ke whaha a whewahe wahe aki mo whamahino i maha mou roto. Uhi he fuwhe maha mita liriu, pe aku mahino koe tau akapulu o ku kei maha koe shareholder lahitaha koe akapulu koe whonua. Ai au fuwhe maha mita leo ngai kalapu ke nau i he Pe mahalo mea pena e tu kamak mea e pare mea. Ko leo sende tae tolo de faha AGM mai a komite kapulu. Pe waha faha matala paanga. Ai ko mea peo ko korea tu te rita ko uhi ko tau kaka i mahawi ngai tonga una u filave i mungai kalapu. Ke mo ulava mai ki he AGM a e faha hoko e aha tolu i tonga tapu pe.
0: Io. E ko fa malo atriva. Malo abito pa mahino hange ko rave ko kiai. Ko frafe ko ke fai ke ngai kalapu ku mate fo ke tau fa kalapu ia kai to lere a fi au hia ke tau shat ke tu e poate la gane mea o ma poate ia o no fo mea ke ka ka ki na no fo ke fai ngau e ko ke ke fa kalere fi au ko ia a kapulu e siliva ka u frau sa drag pe ko fa manatu ke ngai timi ko to pe ko ia o mo ka ke fi au ko ni a mama loa rugby tournament ye tona ki ki ko fe tona ko ni Famo frataha e fefto abulelu kono konfemi a me kotoa kimua e fe awi kamata fe awi e togona ki e siliva ka ufama lo ka teko malo apito ka make por kama spoti pa kon tu ipe ko kamata twen siliva ho a fenga ke ka ma ma ipe e fo iliu ko ni ki tu ko ya por kama spoti malo apito
1: malo apito de vida
0: Malo. Malo e rerei a te uroa. Koe ongo rerei eni ki he tau koia o kukamata e sili ki he ngākau te halanga mea kai. Aia o kukamata me he tau ni mawalu i kai koe tau o nonoa. Koho o au pe koia ki he tau ni mawalu pe ni mahiwa e o atu pe ho mea sili i ta e totongi. Pe ai kai koia pe te ke mau ta e totongi ia whakata ua ka oua po ke tau fitunima. Koe sili koia o ngākau pe halanga mea kai o kumalawa i ke mau wave a kansa ki hano fai to o kuta e totongi pe au kuwawe mo fai ngofua hono ngawe aki ko sili ngā kau pe halanga me akai o kune whakahau fia i hamo u ko ia ko ho o mau pe ho o nau nau sili pe ake whakahoko rewa ha o sili malo ko e whono tene toko ni ikoe mo ho whamiri i he mo uilele i whakai sino mo uilele i e nifo pe he foki ki whakaata mai i he tuunga totongi whakaatu i au pito o kuiai me polokalama ki hono toko ni a eanga o endofo pe toonga mo uilele i o kuiai a whono ke toko ni ikoe a taimi pe me o kalani ki no friend fika te ke whetutak telefoni ki ai ki haofi e mau ko noa valngeau tolu ono ono ono whavalu pe ko na website i ta whono.org
2: Ko tau taimi ko taimini te walo pe ahoko ai fitu. Taimini te walo pe ahoko ai fitu. Ko lava atu e tau ngahi o ngongo. Pea oko korepe ke hufanga taipe i e talafaka tapu nei kamata ake John Pulu. Ai ngā ue ko ia oe aho ni. Ka e ata mo i fine motu ani. Ke u hoko atu e tau fatongia me tau polo kalama. Tau fe ao toki mā vai i he hoko ai tahawa pe o fiki ai. Ko alinta atalo se pase ufawa a pea ko ihe ni foki pea moe pule ko ia oe polo kalamani Filipo Motulalo e toki hoko mai a makatonga lewa e ihe tahawa o hoko atu ai polo kalama mo tok mawai i hoko ko ia ai ono a hengi hengi. Ie wakai ke tau ngai polo kalama ko ia ku o fotutu ke fiafiniwa ngape heni. Hoko ko ia ae fitu te tau kolosi ai ki Amerika lahi, ke whaia whakapotala noa pea mueto o taha o kuha ana ae langa ngā aue, pe koe ki ngā aue ko ia koe Meilani Oil, koe toko tahani foki o ku whakotua i Amerika ko ia o kuha ana ae ki ngā aue koe ni Sinapulini. Hafe ai walu koe polo kalama langi kakao ia, pea e kau mai ai a lei kakala ma clean waitai, me he kolo ngowe kakala me Christchurch, me he polo kalama lau konga ko ia pulotu. Ko e polo kalama foko e niu whaka wike ua ia, o whaka te fito, pe whaka mamafa i he tokoni, ko e hangai whaunga e tokoni ki he tau whanau, whanau i he ako ta tau pe i he whanau lau tohi ka maa foki ki nau tolu ko ia i he korisi. Lei kakala ma clean vai tai e kau mai pe moe polo kalama lau konga pulotu i he polo kalama ko ia langi kakau i he fitu tau noa. Hoko ko ia e walu, te tau wakai ki Australia ki he lead Tongan Dementia Support ko e polo kalama eni o kamanaki ke whaka ilongai i he mahi nani a ko e fufua tai men e hi fuake a polo kalama ko ni Australia whekau aki pe a mohono toka ngai kina ko ia o e kau tau leke leka, peko ki nau tau loko ia unau whakotua i he dementia pe loto ngalo ngalo. Polo kalama tala tala i whale ia ki he mo ile lei i he fiafini e whahoko mai ia me he polo kalama koe ni ai lead. Walu tau noa, nai amanaki ke kau mai ai ai ongo whafofonga me he ompat meni koe ia atonga, ka oku kanseli e polo kalama ko yako hi ko ngahi fimo o kina pepe e o atuai e ngahi whanongonongo pe e potunga ue ko ya pe a pehe foki e whai hakolosi ki a manu whaiva ke whakahoko mai ngā hiong ongo lelei whika waki pe a moe ngā ue koe akune whakahoko i e tawha aki koe ia o e putsa pe koe kina tolo kuna uhanga o teu teu i whakatau ata e ngahi kakano i manu koe ia o kusivi pe a whakapasi ke whakatau atu ki he kakai hi vato unoa koe polo kalama ngā maheni ia ai Tonga Women Council whakamama whana ia ui wikele a whakatonga Whakahoko te polo kalama ko ia wikeni, Elitia Simpson, kau maa foke palestini ko ia ko sirio e kakai whiwhine, e se ta whinau, pea moe whakaafe oi pōni hine hina a te langi sisi tau tai vei tuna. Hafe ia ai hongo fulu. Hoko lewa hongo fulu ko tau polo kalama ngā mahenia ko ia oi whelafo aki. Ko ia ngā maheni ko e pule lulu whakaosi ko toa pewe mahena, o kutoku ia maa e sipoti, pea i he pōni, ko ki nao tau lueni te nao kau mai ki he polo kalama sipoti ko ia oe pōni Roman Vaihu ko ia ko e pule wholau ia ia ki nao tau ko ia nao wholau atu ki Glasgow o whakafofonga ai atonga pefo ki a te vita vai kona me po a te akapulu li ki atonga pe a mo fine tu ui moala ko e Palestinia o e Tonga Judo Association kau maa foki a siliva peini. Hongo fulu ia ki he hawhi ko ia a tahawa. Ko e polo kalama foko ni au ataia ki a ki motolu ko ia me api ka pauku ke fie ia ha o lafo mai ki whikau aki pa moe polo kalama ko ni au ata pe ia. Noa walunge au, noa ni matau taha ke telefoni mai ai. Hoko ko ia hongo fulma awa ko makatonga lewa ia tene hoko ate whaifatongia. Hikule o oe whakatu amerie pe a moe kau whaafi anga mahe ni pe oe polo kalama ko ia uheina i London tui fua. Kau maa foki a pisope se la uini sila na vea pe a mo si one one vela tu po. Iai e tau ngai whanonongo ngai tuaki kau maa foki ngai popoaki e whakahoko atu. I he hile polo kalama ko ia. Ua tau noa, foki mai ama ka tonga lewa, ka maa foki a sione one vela tupo, pea mo uweina, pea mo ngahi fasi tu ki mua e hongo fulu o e wike. Ngahi fasi tu ki mua e hongo fulu o e wike, pe koe ngahi leo o e heng heng koula, mo fe awa tok maa vai i he half, osi wanoa mehenima. Osi wanoa mehenima, e o atuai ai half houa lotu, Tokon whalau maari e lot whawhita i oi pongpongi tu apule lolo. Ko ea ngai atu e tau polo kalama me he whiawhini o a o ki a heng hengi. Tau wakai mu ahe ki he kauta me a koi a mapu a waea hu whanga he whakatapuna. Mo e tau taimi, taimini te ua pia hoko ai fitu.

0: whakau tangata me he mapu awaia. Pupu apuhi ia moe hufanga he whakatapuna. Whatawangi pe wongolele ia tō ai ui ko ia polo kalamani. Pia mentonga me he Radio 531 PI me loto o kalani. Ko tau fofua polo kalama fo ken ki hewha fini pia hangi ko ia na aku whakatala noa ki ai ane naiangi te tau kolosi he ki Amerika lahi. Ke whai hawhaka pōtala noa ai pia moe toko taha o kwa ana ai ki i langanga aue ko ia ko e Milani Oil. Ko e anga foki e tau kumi whanua ke ngai whanua muri. Neongo e tau kumi whanua ke ngai whanua muri. Ka he i kai pē ngalo, ai anga ko ia e tau nofo i tonga i e tau tupuha ke. Ai ngai feitu una te tupuha ke ai, ko e ngai hala hoto ki i kolo. Ko e ngai mea na te maseni ai i hono ngawe a ki hangi ko ia. Ko e tau ngai mea toko ni. Tauanga maheni hono kai, ka mafo ke ngai kakala ko ia. I he ngahi lolo na a tau tupuhake o mili mili pe a tau ngāwe a ki foki. Ka oku neongo ku hake mai ai whakalakala ka pe a koe tau talanoa koe ni ki he lolo ko Amerika foki eni oku tau whakalanoa ai ki he whakaafi koe a poni. Koe whonua ia oku where ai ai ngahi me a kehe kehe ke whai aki ai ngā ai teu teu. Ka kuongo ma kehe pe, pe a uku teo ngoi pe ki taia o ku ma kehe a e te whaka ao ngai, ai ngā hei koloa tu u whonua ko ia hotau ki whonua. Ko uwhia fia hei fia fini, ke u whaka whailo aki atu. A Sina Purini, mei he meilani oil. Sina, ma loe tau mau ai fia fini, pe a neongo pe maha ko varenga pō ia ia teki mautolu ka o kou. Fie fia o pito ko vi ko e whainga maari e koe ni ku ke tuku ke ke kau mai ai ke polo kalama e pōni. Mālo, tā mā e whia fin sina.
1: Ia, mālo linta ko ki moa pa tōk whakahoko atu au ko fie tūpeha whakamālo ki he tau tamai o ki langi ko ngā koe ne tau hi mai tamo ui pa tatoi a usia mai aho koe ni ko whamālo atu heni ki he PMN Tonga for ki he ma o kene fai nga maali e mo si whakatoanga e mai ki ngā weta i loa koe ni pe a hange koe lau o ku i kai ko haa ta lai hanga mai ka koe whawheta i pe i he taimi o ku hanga i he kakai toko lahi o whakatoka ngai haa te ngā lelei. So I'm so happy i ho o mai fai nga maali e koe ni linta malo.
0: Malo au pito e sina te utoi whoke atu pē kia te koe, ke ke whamu yeah. Mōre, ka ke whakawhi ilo aki mai pē koe, ke e tau kau whanau ngō, koe hui whoki, koe fufua taimieni, ke ke kau mai ai, ke e mau polo kalama, ko whē ea Amerika lai, pē a moho o kau mai ki he polo kalama ai ki i whonua si si i koe ni ko nuusila. Malo sina.
1: Ia malo au pito. Ko kuhi ngoa ko sina tonga moa pulini, pea ko lele mai me ko tangata eki me tukulalo, ko fine eki me puke, pea mo ki kolo i kolomotua ko tufuenga. Pea ko e tau e taha walu e kumo uina o tupu hakea i tonga, o hakea e he kuongo kui, pea ko e uhinga anga ia e ku e ku te foki koe ni e ku manatu koe ki tonga, ke ka mata e koe ai ki langa ngā ue koe ni. Malo.
0: Malo, sina. Koe ngahi ngā ue pehe ni, foki uku tau faa, anga maheni aki pe, aho no whakahoko pe i tonga koe uhi koe tau ngahi nau nau koe ia o ku whakahoko aki hono, hono ngahi o ngā ue koe ni, tau tau te whito ke ngahi akau kakala mwe mea, o ku whaingo fua hono maue. Koe hanai ai uhi ngana ke whakau kawai ke ke whakahoko i ki ngā ue koe ni pe kamata i ki ngā ue koe ni i Amerika.
1: So koe i he wāwhi wa tolu na e lava i ke mea ofa mai aki ai he lolo pia mo e tuitui kia te au he kukau ngā ako from primary school ai koe ouna ia e ki kau tahai tonga koe ofa mi maka mo ui mo ni tatau products pia na ku hau koe mo e ngahi products koe ni pia na e Ko kutupu hake koe he kukui whewhine koe ni ngā weni na e whai koe ngāhi lolo. And it really reminds me of my childhood. Pea ko ilo koe koe uhinga anga ia e ko whakakaukau lahi ke mea koe ni. Pea hangi koe lau for years nau ki struggle with skin problems. Pea kona moniu lahi e tau ngawe aki e ngahi skincare ke heke hei mori he pau tau feinga ke hange koe tau tupa ke koe ito ngā nai hange ki li hine hina ia ho whangawhata puha ha koe stereotype ia ai tala vo ito ngā ke te ki li maa pe tau hao e pe moe fo i whakaukau koe ki murini o tau te feinga pe ke tau ki pap kaku alu koe ni ke i o tau whango fulu tupu o ko mana ko lewa ke tau te foki pe he nei he koe mea pēni na tau ngawe aki I think koe pesete te au e taha kotoa nei tupu hake i tonga na nau ngawe aki ngai me an pa o taimi koe nau te ngawe aki e koe fuhina lolo mo e tui tui it reminds me of who I am pe fast forward mai ki Sanwali o e tau kua osi, nau te ha upe moe, moe mea ta tau pe as gift, pe a nau whakaukau lewa, ka pau o ko fia fia hono ngawe aki, why not sell it? He ko ilo koe o ku, ko tau matakali, o koe hau nau to he very supportive hea o mai ki he small business. Pe a kono moni, ne keke u amanaki au ia, o ku fuu fie ma ua pehe ai lolo tonga mo tui tui amerikani. Ai a koe taimi koe na utu ua ki atu ai pa koe ki businessi na u whakau kau pe ke whahingoa ke ki taahine. I only have one daughter and three boys. Pau pehe lewa ke ui pe ki ai pau Pau hanga lewa tuku atu ki tua. O hange pe koe haki I whaka maketi garage sales. Just to see pe e lava pe oku mana koa fefe. Na e fo iwi ke pe taha and I sold out. Pea koe ngahi feedback koe na e o mai lahi taha koe kia te au koe tala mai. This is reminds them in our childhood. Pea na e hange koe ni koe age group koe ni e ku fine e ki, o ku lahi anau tolu, o koe ke nau toi lava fo lau ki tonga. Pa koe taimi lahi e tau nofo muli, ka aweta ki se niti ki tonga, ke whai ake ha ngā ue, ke o mai ake ha fo hina lolo pe ko ha fo itui tui, e talambai he tau familia, tau tolea toki o atu, hange haki I mea si I si I he, hange haki I mea si I si o ku ikai ke lava I ke o mai. Kana e hoko e ku fo I hanga o mai e mea koe ni, ke u toki I loai, ta koe no fo I tonga kotoa I e amerikani, Oku nau fusai ia au pito nau tolhen, pau nau nofa nau tol o whaka amu ke a umai ki heni. Aia pako tau mu koe uhinga ia nau whaka kau kawai ke hoko a tai pē ki I ai ki ngā ue koe ni. Kono mo oni, I made a lot of mistakes. It's been koe tawe ni e taha mahi na fitu, pēo koe Ko pau pe fo ke te fo mahe ngahi hala whai ngā taa. Ka koe lahi taha pe e ku ke whai ngā ue koe ni, koe uhinga koe ngahi kakai koe ni, koe ngahi whae, ngahi kui, ngahi toko ua. Oku nau tala mai, oku nau fie fia, he ne a umai e ngahi me ani. Pea koe tui tui a moe moe lolo tonga, it's been in our lives, like a whole life, you know, for centuries. Pae kai peke, e tupu tupu ai peia. So I will continue keu whai e ngā aue koe ni for as long as I can. Malo.
0: Malo apito sina. Koe tau talanoa pe foki ki he ngā hi lolo pe moe me. Tau osisi o loto at tau tolo ki he fo itui tui, koe pako, koe spicy, koe te vunga. Koe. Ai ngā hi mea koe na tau tupu hake I tonga o anga maheni.
1: Oh, yeah.
0: I he si ok ngā hi e tau ngā hi whae, koe whanga kui, ahono ngā hi ake lolo. Yeah. Heo ku hange koho whaka talanoa. Koe toko taha koto apena e tupu hake I tonga. Koe me aini na tau ngā we aki mili mili ako oh, tau sino. Yeah. Koe lolo pe. Nai kai ke hake mai ha. Hanga ki limpa langia hange koe koe taimi ni he.
1: Iyo.
0: O kuanga fefe lewa ho o mau ai ngahi kakala ko ia ke whakahoko ako ngā we.
1: O ko aia koe ngahi koloa kotoa koe niu o mai pe meitonga pa ku atau whakamalo lahi ke ngai whamili kotoa pe mo ngai mo whanga ki tau taha kotoa pe itonga o ku mousi toko ni mai ke o mai e ngahi fo I tui tui ngahi mai ngahi kakala hange koe konosi I paki o tawaki. He koe whahoko koe nio ku whahoko e whanki kau tātau ta hange that I mentioned earlier koe nio tātau koe o kai maki whamiri pe ko whamiri ofi o ku nau hangasi popo e ku ngāwe pia o kou fiafia pe he ku nau tokoni mai pia o tokoni ka ki nau tolu ka koe kakala ko toa pe ma ko toa pe mei tonga
0: tō ato. Anga pefoke o e waka I ko ui ngā ko mautolu, mau ki ofi ofi angi mautolu ki tonga, ko ki mautolu ko toi ki mama o atu, pa ko tui pe mahak toi ki fuolo ange ai taimi ke folau atu ko ia ai waka ai.
1: Ko
0: taimi foke ni ihi sina ko e ngahi langa ngā ue pehe ni tau tau te fito ki e ngahi foko tu pisnisi o mei whakahoko pe ia e he mātu atangata. Ka koe taimi koe ni o ku taimi koko hopo ake ai ha fine motu a hufanga whakatapu pe koe fotu business e hau eik whawhine. Hange o ku makehe pe a hange o ku asi fo o ai fotu business e hau eik whawhine. Koe hana hanga hi pore ko ke whepaki mo ia he ki tata te fito ene o fotu ho ki business e pe ko ki ngā we I muri o I kai ki hange koto ngā. Koe hana hanga hi pore ko ke whetaulaki mo ia he langa ngā ue koe no kuke whakao ko sina.
1: Ko Amelika ni fōki o ku kaike pūli ai ngahi ko loa lele I taha he mamani koe ni. Pea kawa I ngahi kaloni, ngahi pefiume, ngahi lolo, ngahi kilimi. He? Ka ki au, koe ku pole ke ki ngā ue koe ni koe ngā koe ku koe e ku proud to be a Tongan. Pea he koe ngahi products koe nia o we kai ke we sia ia ha taimi. Pea taimi ni ihi pe hange ko tau osmea e pe he tau tupi tonga koe whai tui tui o ku te mama pe pa ngawe aki pa gai ke tau hilele o ku rance pe kovi he ka ku pole ai koe ku mo ui ke uhanga o whakahoko whai ngawe koe ni ko ngahe ku sai ke pe o a uki he tau leke leka. Pea koe ke kovia ha taimi. He neongo pe iaha no ki I nana muhu whanga whaatapu pe koha mea ka koe fo tui e kei fo tui pe. Pea o koe te ha mea tāna ki ki ai pe koha ke mikale ko ngā ke wesia tau te fito ki he alu koe te alange koe ke tau lahi ange tau very careful au pito mo ngā we aki e hawhahinga mea wahanga hi ke mkale. Ma ino pe ngahi mea ia ke tau hawhaka ofa ofa ki tu a mo mea kaku ka pau pe te tau whakatoka ngā I e kakai koe nung nau ke ngā we ake loloto ngā. I remember my grandmother, she was tau valu valu. Na e ke kili whaka ofa ofa pe ia. Pea ko tokianga ino whakapapau I he taimi ni tā koe uhi ngā ia. So koe uhi ngā ia e pole e ku mo ui ke whakahoko ngā we koe ni he ko ilohono aonga. Pea ko ilohono lelei. Pea ko ke fie mao pe ke upatoloa ki atue ai ngahi ko loa hotau ki whonua I Amerikani. Mahalo.
0: Nā ke whātala noa whoki ane nai sina ki he whonuana pea mohono meri e mohono mohu e mea kotoa pe tātau te fito ki he tawha aki koe ni oe pe fiu me pea moe ngahi lolo ka lasi ke pea oku whato ngai hake oku ai whawene ngahi lolo e ni I oku tala mai koe lolo tui tui koe lolo I e whanga ki lolo koe na koe ai whonuana e koe lolo koe lolo ahi koe ka ihe ki ngā ue koe na oku ke whakahoko ka pau te ke whuatu umai hafo I hina lolo I he lolo tui tui to tonu koe na kuke ngā hi pe a moe fo hina lolo koe ni he lolo a Amerika koe hanai aho o wakai ki hono kehe pe ko ha feedback o atu e ki nao tolu koe au nao whaka ao ngai ai mea koe a kuke ngā hi pe a moe lolo koe ai fonuana
1: Koe feedback fo koe ko mao me toko lahi and koe ko hono sai fo ke ngahi mea koe ni hange koe ni o sei pe kakai na na wanga pe na tolia he tupuha ke moi tui tui pa una ilo I pe na tolue ai na nunga tui tui I ono na na muho whanga whata pu mo hono mo ni how it feels he tau kiri Pea hangi ko ni ko ngahi me ako ku toki ngahi mai he tai mini o kun ad foki ko paupe ke ad ki ai ngahi ke mikale ko unga ke to namu lele yang ko so hina lolo ko ni o ku mau tuaki o ko tuaki mo me ako so itui ata tape pe ka pau ko kita na te tupu i murini o ku la vale va ke to tangu to hifo o to faga mata la faga lele ka ki na tolu ayanga and also ko advice na to ke na ka pau wai hana ha hau matu o tu ange, ke o anga nau tolko, nga ke nau tell the difference. Pauku, o kia ye e ku kau customer aia a aku nau o sta mai pe nau tolu ia, nau sai ia pe nau tolu ia, he ku sai au pito pe ko nau kiri, he, pau nau foi fie fie ai pe, matu e kei ke kai ko me ai nia ke pehe te tenga we a ki pe te foi hine hina pe ha i kai ko foi mini mini ma foi namu atuitui and you know I get a lot of compliment ihe eku ngawe a lot of people oh now lava ke nau tala ko ngawe ake tuitui he pa nau tala mai oh ku nam tuitui so oku ai oku ko kita ko te ngawe aki oku te foi faka ofo fa ia pe kita ia ia kita he te ngawe aki alone he ko ngahi mea ia ko nuk tok o mai ko he ngai aho ni uk toi etika ngahi mea io mahalo pe uku sai ka te ilo pe no ke he ia e taimia e pa mai ke mkale ko tau sino e lava pe ke tau you know, velia tanga whakatapu. But koe kakai koe, koe kakai tonga koe, nei tupu hake koe, o ilo pe koe, koe foi. Fuafua koa kaukau penhe nao mo uia foi tuitui me lolo tonga.
0: Ke ke nau toi afi nau toi.
1: Malo apito linta. Ko mahu inga ia he fai e whanga ki ngā ue koe ni tau te fito ka ki tau tolu koe ni ngahi fae and if you're a young mom i Amerikani and you listen to this podcast ko whakaloto lahi atu ka mō tolu ke mō whenga ke mō whakahoko e whanga ki ngā ue koe ni koe foi tuitui mō kakala mō lolotonga mō foi niu o kuhange pe ia ha veve ho tau whonua, kau tau lava ke tau o maia ia, ko uhi ngā ke tau lava ke tau tokoni ki ngahi loto whare lahi o tau whonua, pe a hange koe ni ko au, koe whae au, whanau e toko whā, pe a I make time ke whakahoko i ngā aue koe ni. Oku ikai koe koloa koe ni, oku pehe overnight te ke tu umali e ikai ka koe koloa koe ni e alu ma maali e pe ka e whakatau ma upe pe koe ngāwe koe ni o ko whai he ngai whamili tonga ma aku pe ma umo uia e ngai whamili toko lahi pe ako toi toko ni ke ekonomika o tau ki whonua pe koe uhinga e o kwaia i e ongo ma kehe ia te au ko fia mau pe i e taimi o ko mawai e ngahi tohi me ngahi kautaha koe ni pe koe ngahi whamiri koe ni e nau whakamalo mai he kulava lele e nau whanga ki i whatongia ke i e lotu i e siasi i e whonua koe uhinga pe koe ki i bisnisi koe ni o ko whakahoko pe ko whaloto lahe atu ngai whae i murini pe ko ho o whakatau ha whai kakai pe ko ha whahinga mea pe meitonga ka ke manatu i pe ko ho ngā wele leiko ku ke whai o ku ke whai a ke kakai ho tau ki whonua and you make a difference in not only in our economy back home in Tonga but also in a lot of families financially so ko ia ko mea ko mawa e loto lahi ke okei whakahoko e ngā we rinta. Malo.
0: Malo o pitosina. Ia iha mea kehe ku ke toe fie lawe ki ai ki ta whakaosi aki i he pōni.
1: Ia. Ko e ko ku whakamalo pe ki he ngahi loto whale ko toa peitonga o ku mou tokoni lahi mai ki he Milani Oil ko hono mo o ni ko e ki ngā weni o ku i kai ke fu fe fe ko e me ape ko o ko tui lahi taha ki ai o ko KCE lelea ki ngā ue koe ni ko ko ai I stay in my own lane and I stay in my own pace. Pea kaike, o kui kaike usa ea to compare myself to others, pe te uto sio atu. Koe lolo ia, koe whakatau lolo, me whakatau tui tui. Anyone can do it. Ka oku tipe nia mea kita, moho to iwi, moho to taimi, ke te whakahoko ake ngāwe. Pea kaike toi, he kaike tuku e ku whakahoko ngāwe koe ni, o kaipe ngahi palani to expand more, but I'm more lenient ki Tonga than here in the state. Pea ku ko ki whanau e toko whā, pau ku osia e toko wau, ku na me osi o ku ki whohalahi, osia me high school, and then my second one, so I'm at a state that I can do more with my little side business. Ka koe hange koe lau, koe mea koe toa pe, ku o te kaki pe ka siho, vai ngai whaingata a koe toa mo mea. Koe he kai peke osi whaingata a, ia. Ka koe te loto lahi, mo e te ofa aki ngā we, e iai pe aho, you know, e toe mahuluangi ai e te ki I business of ai. So ko wha loto lahi atu to all the young moms out there, ka ku ke fie mau ha ki ngā ue ki ke whakahoko, ke mau ai ha ki extra money ma ai family to it. Pea ke, pe hange ko au, I have no business background. Go out, yeah, I just love to talk and I just love being on social media and I just grab those skills o whai ake o ngā we. Tu a ki toko taha pe e au, ngā hi toko taha pe au e tui tui, pa o te hao pe o utu e ngahi lolo koe ni o ku o mai koe ni mei tonga, pe a ospe koe pa o te adbo ti liwa. So I'm basically just doing everything on my own, he tai mini, you know, maybe in the near future ki whakalakalaka hake. Pe a koe fo I... Lastly, ko mea ko that I'm working on right now with ko Amerikani, everything has to be FDA approved. So there's a lot of ways to do these things and a lot of paperwork. So go ko dream, yeah, one day that one of my products can be, you know, as my he Sephora, pekoe, any you know, department store. Ka ko lahe ange pe ko fie pa kia ki asolo pe I tonga. Pea koe ko ia koku ki whakaloto lahi pe ia ki he ngahi wha e kou no fo mūli. Te tau whi au pe mo pila all the time. Ka koe, if you want to start a small business, go for it. He koe nko lawa I lelei pe e au. Malo au fitolinta.
0: Whaka malo lahi at kia te koe e Sina Pulini, mei he meila so, yeah. Oil. I he vahe vahe o e langa ngā ue ko ia ku ki whai I he fonuana tala monu atu kia te koe. Pea.
1: Malo.
0: Ko tui pe, iai pe taimi te toi whoki atu ki a te koe ki update mai tu unga ko ia. Oku iai, ka te maha te whoki atu aku ke ostu waki ko he I pe I mui ngā hei.
1: Yeah.
0: Ngai platform ko ia. Ka whakamalo lahe atu ki a te koe tala mono atu ka ke po uria.
1: Ia, ofa atu, malo au pito.
0: Ko e pule ia o e Melani Oil, Sina Pulini, o te tau whasi koe ni pia tau tok whoki mai. Ki he e tapolo kalama ko ia oku hoko. Lau lo se hina, pe amo sale si ka fusi, ka maa foki a Paula Tonga.

0: O mahe otu me kauta ha CM Gas me na whanongonongo mo tu waki ki he weekendi. Malo mahe.
1: O eki me kainga tonga, fia fia ma vea GM ka, ke tanta lele i motoru e wike katoa pe. Ke oa te tau ngahi o ngongo le dei, ke te motoru ta pe. Ke tau mea le rea ni ko tu tawai me isi apani ke ia te. Ia e tau uve ni, ka, ka mea po ke u iut, ke ngahi ngau e kitua. Ven wha miri, mau e ia te e taibi. Ma maa wita mono mau inga, me a mai go mau tua sila, pe fika ni mau anoa e Great South Road, fe fia a kesa, e fo ka mere gene tanta lele ki mo tolu. Mana dui, visa nga au e, tari pe ia te ni. Benefiti, ta lele pe ia te koe ni. Me a mai nga ke hau ki laisen tonga, laisen nusila, o fie fia fo fia GM ka ke toko dea ko mau tolu. Mana dui, a wahame a ke tokanga ki ai, ha fehu i ke mana e pakatau kaa, pe tu ataki mai ka akesa o te sio otu. Fika telefoni, noa uoua, ono valuta, pa anima fitu iwa. Kia whainga pehu i pe e malai whakatau ka. E fie fie ke toko ni atako i e tapaka pa finance. Noa uoua, ono valuta, pa anima fitu iwa. Akesa o te sio otu. O fie fie ke toko ni atka tek mongtolu. O fuat ke tek mongtolu kota pe,
2: Kau Poupou MMT, koe ui e nike mou whakatahataha mai. O kuui mai e historia, pe a kouwawe hono whakatawa e utikite. Me a mai ke tau katoanga e tau e whaango fulu e kulo kula moe hina hina. Ta uwhaka historia ni o e mate maatonga 40th anniversary gala. A fe, toko naki hongo fulu o Okatopa. I fe, i he Trusts Arena i Henderson. Koe whainga mai e o kutaha pe, pe koe ute pire kua wawe hono whakafonu fonu. O anake to, kai to tongi rewa hao sea tau taha, pe koha te pire hao kulupu toko hongo fulu i he Tai Mini Pe. Ma uia i he mmt.flickit.co.nz mmt.flickit.co.nz Da ue whanoa, pe a toi amuange e na uivi iwi.
0: Ma alo e rerei a te uroa. Koe ongongo rerei eni, ki he tau koia o kukamata e sili, ki he ngā kau, pe halanga me a kai. Aia o kukamata me he tau ni mawalu, i kai koe tau ononoa. Ko ho oa upe e koia ki he tau ni mawalu, pe ni mahiwa, e o atu pe ho me a sili i tae totongu. Pe ai kai koia pe, te ke mau tae totongu, ia whakata ua ka oua o ke tau fitunima. Koe siri ko ia o ngā tau pe halanga mea kai o ku malawa i ke ma uwawe a kanisa ki hano whaito o ku tae totongi pe a ku wawe mo whai ngofua hono ngā ue aki. Koe siri ngā tau pe halanga mea kai o kune whakahau fia i hamo u. Ko ia ko ho o mau pe ho o nau nau siri pe a ke whakahoko rewa ha o siri ma lo. O kua kore a whainga maari ko ni ke oa toa i e whanongonongo whakataha ko e ni ki he kau polisi tutuku. Kau polisi tutuku, pe amoe kau sela. Tatau pe, ai fefine, pe amoe tangata. Koe kore, pe amoe he pataloni, pe amoe hono tokoni, kau tutuku. Whakamore more, mo ulava hifo ki he api o me sake o tumuri, i he taimi taha ho ata, i he tonaki koe ni ulaki o a kosi ke tau whakataha. O kuiai, a ngahi kaveinga mahu inga, ke tau taranoa kiai. Malo pe a mehe palestini siop suaka e matapure pe a mwe komiti ngā ue malo.
3: You're now listening to PMN Tonga.
4: Ko tau taimiku o se miniti e taha ono mehe valo. O se miniti taha ono mehe valo. Lolo tonga tau tatari kwe ke polo kalama tala tala e whare ke uililei. Whangaonga tai pe ai ki whanawanonga koe ni koe Whanongonongo e nia mei he kulupu whakamalo i sino ko ia a e whatawhata maafana e lolo ahalai walo. Kulupu whakamalo i sino a whatawhata maafana e lolo ahalai walo. Kia ki mautolu ko ia kau mei mi pā mo kātak whamore more. Whatonga iange o ku mohe tolo e tau polokalama whakamalo i sino whaka wike ki he wike kaha o. O kui kai ki whakahoko a tau whakamalo i sino i he wikeni. Te tau tok foki mai mo e tau polo kalama whakamalo i sino anga mahe ni taimi tatau feitu tatau i he wike ko ia kaha o. Malo, ko e whanonongo ia me he komiti, me he sea pia mo e komiti a e whatawhata maa whana e lolo ahala e walo o Aotearoa. A moni ngā ue, mo e ewa mai ki tonga. tau tōku whuki mai ki e tau polo kalama ko ia poko.

0: Malo Milika. Ko eni whaka mō ka mātape i ni sawere. I ainai havi i sone ke kaha u ke lava o mō a uai ke ngā hei vahe ke he kuia o Australia nā peku. Ka wile fotu tō.
1: Malo ko e ka wile whehu i lele pea ko e taha ngā hei vi sone ko e ni ai lead ke mau toe a uatu ki ha ki ha ngā hei state ko e ni o ni sawele o Australia ni aia ko ni sawele whaka state peta pea ka koe ngā hesteiti ke he. Ahange koe koe ulame koe ane nei e linta. Koe kuonga whoki e nie teknolosia o kuna mamata mai pē mehe whaitu o koe kuna ui ai. So, te toi whoki peki ai, ai mahu inga koe hono ngā welelei a ki a platform kono uhinga o kunehanga o whakaa utonu atu pē ai workshop ki hona ngā he loto whare hange koe o ke lame ki ai. Koe taha e visone ai I lead o mau whaka amu ki ai ko e o mau ke fie mau pe hakau ngā aue hakau volunteer ke toko lahi pe amu hakau hakau ngā aue o kuna loto ke nau kau mo ki mau tolo ki hono whatpaki pe amu hono raise this awareness he i he ngahi community mau fia fia foki ko lava ke mau opea te mau ngā wehe tai mini ki he ngahi community ai me he pasifiki ngahi whanua pasifiki pea o ku whafia fia o to e lava mai pea mo he potu siasi ko e niko o mama fa uko e kawene siasi o ku na well established i Australian na o ku na o mai a whainga maari ka ki mau tolu ke mau whenga we a ki whakataha pea koe ngahi whaka amofo kia ke hoko hoko atu ai whenga we a ki pea mo he ngahi community ke he hange koe na ulau kia ane nai koe whakatau mua foki a ngā oe mo taha e mau ngai viso ne ke mau wa utonu kia ki nga utolo o ku nga uta umotua mei he ta uono ni ma o whaiki o runga. Aia koe uai pe ai ki ike ke he heni e rinta i he anga e sistemi koe na Australia ni pe amonu sila. O Australia ni foki o mau o kulama ke tauhi a ki nau tolu o kuilalo he ta ono ni ma. Aia pe o kufaau i pe he taimini i he term koni o ngāua ke he dimensia ko i anka onset dimensia. Aia o kulama he ke tauhi ki nau tolu i he anta he malu malu o e NDIS pe ko e National Insurance Scheme. O kuna o lava ke toni ki nga utolu he NTISA. Ko tau mua koe ni koe a ki mau tolu koe ai lead, ke mau wa utonu ki ngai whamiri, o ku ikai lava o ave a ki nga utolu ki ngai facility, o ku ikai ke mahino ki whamiri, pe koe toko tātau hi, o ku iai ai toko ni, koe tau mua e o mau hanga te ki a irinta, ke mau ma utonu o whakaai e ngāhi fie ma o koe ni koe a ki nga utolu ka utolu reke reka o punofo pei api o ikai ke nga ma o a ngāhi whainga maari e kehe ki he senior hange koe o ma o he matakari koe ni kau papalangi mo kau muri koe senior fo ko nga o ki ngāhi home o ko o steu ma teu teu o nga ngāhi family a ngāhi ai halafolonga koe a lai fo ki a ki tau tolu linta fie ma o ki tau mana tui lahi ai maa tua ko nao mai pa o tikei ke nao nofo fonua e fonuani. Lahi ai ngai loto fale o nao fetu taki hanga toni mai ai fufi e maa o koe ai toko ni ka koe pango o ki tikei ke ai ha whainga maari e nofo e fonuani. Pe o kumausio kia he tafa ako e ni rinta fu mao inga au pito e nia kia ki mao tolu ai lava ki mao o ane pe hanonga ha whakanonga ka ki nau tolu mo whakawhi ki nau tolu ke nau o mai he koe hange koe ko ke lawe i at the end of the day we're all Tongan and you know they need the help just as much as we need them. So koe taha ia ngai visone koe nuk mauhanga tika he kaha o pea o ku whawhi e fia o ku o pe atu ai ngā

0: lita moi ngahi mai mai o atu hange pe ko loto pe ke hanga fa mai no yat ko to ta ha ko ni ta e timi ko ni ni hanga fa ho ko ngau ko ni a ya hono a ko ki mau tolo mo no bai bai mai ai ngahi i lo ko ni e rinta ko e ko e ki cinema to a peni ko ki ko fa e o ku ko ospitai ai ni ngau ai na ngau ta ulahi e pot ngau mo ui ko ni ai pulianga i ni sawele ni and so she specializes she has a postgraduate in mental health she also holds a master's in health science e dementia care so ko e lo ko ni o ni hanga o o ko ya ko ki ai ma tu ai ka u tau hi ha pe ya he o se nga he workshop and au whakamarola o nau mau hahonga i a lahi e kuto e o peatu e nau ilo ki ngahi mea na i kai ke ilo na i kai ke nau ilo te tau pe moau tau tupu pe i tonga tau wanga pe na vena tau whapanongi tau ngahi kui tau ngahi mātua o oploto ngalo ngalo te tau tupu i pe ai ko ui ngā he oploto ngalo ngalo koi ki fo i ko i get ko ia a i kai ko ke mahi no a i kai ko ke ilo mo understand ko a dementia it's a health condition and it needs to be raised to be taught and understand ke kakai ke nau mahi no o mau inga ke nau ilo pa ko i kai ko me alahi he ko e o ko e ngau e lahi ke kau tau hi ka ia tau tolu ko ni te tau lava toko ni i o ko i kai ko me alahi all it needs is our time and our willingness to help them. Malo linda.
1: Ko e whakatala noa mo oni fokia e milika ku ke whakahoko. Ko e taha foke ngai palopale mai e taimini ihi. Ko e uhi ko e whaama ai whamili. Ko e uhi ko hatu unga ko viku wau ki a i uesia ko ia e whakautuani ai kui pe ko e tauregeleka ko ia unau tauhi. Pea taimini ihi o te gai ke fuwhewhe fau ai uesia ka oku mā pe ko e toko taha ia tauregeleka ko ia oku ne natula mā pe ia o i kai ke fuwhe hau o whakawhiohi. Ka koutu i hoko a o mō wa utonu ke ngāhi loto whare milika koe toko ni lahi pe a mue whakaloto lahi ki he kautou legrega ko ia ka o ma a foki a si kautauhi pe a oku mau inga ia iho o lawe i ko ia e milika a e mawhatu ki tu ke whatongia e kautauhi e. Ko whaavakai fo pe ki e whangaki i viti o oku ke whaatuku hake a e te sio koe kautau hi ko e kakai pe o kuna o mafu ofa pe a mafu lahi, ka taki lahi. I kai koe ke whai hawhi tau laki pe a muesi i ngahi ofa anga koe ni kue uesia e whakoutua koe ni. A mana ke whoki ke he whaki whaka ofisiare a ngā ue koe nung mōwhaka hoko a lead. E lawa ke whakatala noa mai ki ai e milika.
0: Malo, apito. Oku mooni oku koe tuunga koe ihe taimini okto e pewe ke whapea officially launch I lead na e iae tau mua e hono launch whakalelei koe ni o e lead aki pe a ngahi whalei ko o mai mihe e mau timi ngā awe a iau mau whenga awe aki pe a moe kau health professional koe toke tā ofu ni me tolo a ko ilo pe mo lawe i pe toke tā koe ni o ko talo ne whakautua pe ne hoko ko se vāniti a buli anga ni sawele ta o tolunga whakuru tu plai pe a whawhiawhi a pitoka ki mautolo tali lele e he toke tā ke kaumu ki mautolo hono teke a initiative ko e ni e hene pehe lewa o ko manaki na e whai lewa e whipotala noa aki te atupu i he mau inga lahi ai ka veinga ko e nipe ko e initiative ko e ni dementia awareness kai ke ngata pe i ho tau i a tau tau tonga ka i he pasifiki ko toa i Australia ni te au pe atu ki i tuapule anga te ana e whai lewa no whale ki mau tolu ke launch properly ai lead he hoko e ni ko ha hōwhanga anga o i ngāhi whonua ke o i Pasifiki i Australia ni ke nāu whekumi mai ki he lead te kau aki mō ngāhi resource pia mō ngāhi tāra ko collected he lead ke o atu ke nāu hanga o whakatonu lea ke nāu lea ke nāu ngāwe aki so it's a very important initiative pia o ku mau whiwhia au pito o ku wafei tau lalo ai ki tahine kirinse si ko e alo ene tu io tonga fatu lo watu pe ke ne me amai o kau whakataha i hono pou pou i o i ka veinga ko e ni he pange ko e blau ko i ke ngata pe ke ngā i whonua ke ke he pasifiki ka o fu mahu inga ene ki tonga e vinta malo au pita
1: malo au pito milika ko pepe milika tau whainga maari e ki tau tolu ai ni okufokoutua i he ngāhi whonua mōri. Hangi koe nā ke lawe ki ane nai, kou hi he oku i ai e ngāhi aho kua o whakailo ngā i whakamāman lahi e potu ngāi mō ui koe a māmani. Ai ngāhi whakoutua lahi, o kā wai e whakoutua koe ni loto ngalo ngalo, oi pia mō e ngāhi whakoutua ke he ke. O ne hanga whakamanatu mā upeke te ki tau tolu, kou hi ngai o whakailo ngāi pe, whakamanatu whakamāman lahi ai, ko ene mahu i ngāi. Ia ia mea kehe ku ke toi fie lawe ki ai ki whakamaa pōpua ke pōtala noa e pō ni minika.
0: Malo a pito linta, kong tui koe ki mea maho inga pēne taha ku o ko sio ke whakakawa tu pē i he tala noa ai o tau fu u monu ia au pito i Australiani ko ma o mai hono whakapapau i whakaofisiare me he pule anga ko e fuafua organisation ieni tonga ko o mai ke pule anga astereria le sita e hoko ko e polo kalama pe ko hoko ko hanga aue ke toka nga i mohono a praise awareness ko ni ki he dimensha te a ko ilo ko i kaweinga ko ni ko hoko ia o ku lahi ange ia i he mea ko i ho mau ulu o ku mau ko mau ilo mo me a po o si a o ke fo i ko o si a o ke hela ia ka ko i uhi nga ko i ni mahu i nga o ku whakatoka nga i he pule anga te a o ku mau venga aue aki wa ofi au pito pe a moe Dementia Australia, ai koe Dementia Australia, koe that's the big body, koe uluia oku ngā ue a ki hepuleanga Australia, ki he dementia pia oku kua nau whakatoka ngai, ai mahu inga koe ni ke nau hanga o popo i mo toko ni ki tau tolu, he koe toku fuafua organization ni oku ne lava ki tau ope atu e tau ngā ue, ki he kakai e Pasifiki. Kono ui ngā pē koe kakai Pasifiki, hono whakakātoa e kakai Pasifiki Australia ni. Oko i kaike i ai hataha, oko te ke tawa o tatole whika ke whakapē seti, ke whakatoka ngā i tau tole pule a ngā o lahi pē seti koe tau toko ni ki nau to. Te ke tawa o. Tau ui ngā ia e, ko whatata no ma o pē i ngai video, we need to raise this awareness and we need to raise it louder. Ke ui ngā ke o ngō i mahi pule a ngā ho tau le o. Ke lawa ke tau mao e ngai tokon kātoa koe ni ma o tatau pē mo kau Asia, pē mo India, pē mo Europe, pē mo mea. O fie mao ke tau raise this awareness together and ne te he te tau tu whakataha lewa e lawa lewa ke tau hanga o hoko koe community lahi ke tau toko nii kai ke ngata pe ia ki nau tolu o whakotua i he dimensha ka koe kau tau hi fo ki mo ngai whamiru fie mao vivili malo au pito
1: Whao malo lahi atu ke te koe milika mō ke me he lead polo kalama ko ia ki ono toka ngai kina e kau tauri kere ka punau si i whakoutua i e loto ngalo ngalo i Australia ko tuipe e milika o ku mea mai ke polo kalama ni a e toko lahi i kai ku nusilani pe peko Australiana pe ka o ku tofu hia e tau kau tauri kere ka punau whakoutua i he ngai whonua mori i he mea tatau pe pia pe whoki ki tonga pia koe ta haine ngahe ngā welele ke tau toko ni ai ke toi whakatolonga atu pe whakalolo atu e mo ui e tau ngahe mata e koloa ko ia o ku tau hanga o tauhi kai whakamalo lahe atu kia te koe ai kau mai ke polo kalama o e poni tala monu atu ki he to whatongia ko toa peo mo whakahoko me he kontineniti malo kake po uria
0: Malo o pitolinta, o fatu.
1: O fatu, malo. Malo. O ate ki foi fasko ni e milika ko e kuila, mo e te manatu, ma ki mo tolu ko ia timinga aue a elit i Australia, ka ma foki a esi ka fukoutua i e loto ngalo ngalo mi Australia.
0: Malo. Na koa.

0: Fofo anga ia moe whare o wawe. Tau hoko e peke polo kalama ko ia o kuhoko, pia ko fie fia ke utaltai lelei a mano ka foa whaiva me he whole body meat pe ko e whare ko ia o kuna uhanga o whakatau atu ai kakano i manu hufanga i he whakatapu. Manu malo e tau mau ai fia fini pe a malo mu ai whaifatongia me he ngāwe.
1: Awe fia fin.
0: Malo manu ko lawe i pefoki o kuke whakakaunga tā maki i he bisnisi ko ia pe ko e hono tuku atu, whakatau atu o e ngahi kakano i manu hufanga i he whakatapu ki he kakai pe a o ko ngā ue foki o mō whakahoko manu ko e taha ia ngā ue o ku whaingata au pito he kua paupe ki whai hono sivi pe a whakapāsi pe a iai pe a mue ngā he fie ma o whakapepa me he pure a ngā ke whakamahino aki ai ngā ue ko ia o ku mō whai o ku iai laiseni pe a whakangofua ki mō tolu ke mō whakahoko ai ngā ue ko hea ngā he o ngongo lelei me he whole body meat ma ho tau kai ngā manu.
1: Oia, e linta ko kore mua peke u whaat pe he tala whakatapu tau pe u whaafai me wharen. A tuku mua ke ata mua ke u ngau aki pe hanga here au ku mahino ko hi koe koe ngau e koe nu whai atu me he whole body meat. Koe linta ko lera geni a e tau e hongo fulu e ki ngau e ni me menkuri. Pe a oku alupe taimi mo te o e foki mu te taitiang e ngahi lao. Ngai tutu uni ko whai mai ki he ngāwe koni u te whakakaunga tā maki ai. Kai kako whai whakawhita i pē e rinta ki e ki ko hui ko e ngai mea kato pē na ne whakafo mai e ki i motu a koni. Ke whai ai e hono ngā whai e ngāwe koni pē a o e mōne e rinta ko e whi hui kona o ku ke whai. Pē mo e koi ongo ongo ku whai ko e alwe ni rinta ki he tau e ni osine tau hongo fulu. Ai ki ngāwe koe ni pe a pe si o pe ki he ngāhi mea ku o hoko pe a te whakamu oni koto a pe ki ngāhi mea ku hanga he e ki o mai ka te kita ki te hanga o pa mue whekau ki te hanga whawhawhanga o tau kakai e nu silani pe a whainga maa re ki tonga foki. Pe a ku ka moani o ku lotonga whai e ki ngāwe ki tonga ke la o konu whakausi ose ki ngāwe ke tu e whare i kolofou. Pe a koe pikinga pe a oe anga e ki ngāwe. Pe a ku kei lele pe kwa ki toa hamea o ku ririu e rinta me he polo kalama whaosina ma whai pa mo te tamaka. Kauko au kui ai pē toi mea au toi tānaki mai hena e whai e ngā ue ki ai rinta. Ko uhi koe ni koe ke whai hano whakungo fua ai horse meat ke alu o mehe pet food ki he human consumption i Nusilani. A koe ia koe o ngongo fo upe ia ku ke lere pe a ngā ue, whai pe a ngā ue koe mna e whai e kamata angai ki ngā ue, pe a toi whakalahi mai, toi lere atu pa moe ngahi keita, toi lere atu pe pa moe ngahi mea koe ki he pūtū, ngahi polo ngahi o wau e Māori, koe birthday, o ku ke i whakakakato pe. Ka koe tāpu aki o e ki ngā ue ni hi, o si penia e mahina e ua mi ai, o whakakakato pe nei ai pēto tāna u awe ki ai e whakakaukau ke whai muha ngā aue ke whakaata ke ata ai horse meat ke lava ke human consumption ke lava ke maumea tokoni me ai ho tau kakai i he whonuani pe tau te whito pe ki tonga pe a mui ngai whonua muri i ai kakano i manu koe ni hu whakapē whakatapu ai horse meat pea ko whakalao ia i Nusilani, pea ko osi mao ko toa pe ngahi mea whakapepa, aia ko au pe e tokota, ko whakaata keu whakatau ai horse meat i he whonuane. Pea o ko osikamata e ki ngā ue, o tiri vātu ke mō koutui pe ko mea i hotau kāi ngā, ko lahi e whangi i whare pie shop, o kuna uhanga o ngāui ai horse pie. Ai ka me he kakano i manu koe ni, ai ni koe ni utau tala noa ki ai he whea whini. Pea, oia e linda ko e koi ki ngā wea, o ko kai peke tuku, ai ngā wea ko uhi ko e ko usio ki ho tau kakai, pena e whai ai whakakaukau koe ni ke whai haku ngā wea ki ai, pea mo e pure anga. Pea koe ni, ko whakalao ai kakano i manu ke tau mao mea, kai ke tau ke o o whakatau mai me veti, ka ko haalue ni ko o si whakalao no sivi, o hangepe koe koe kakano i manu koe puaka, koe pulu, koe sipi, koe ngahi e mon manu tauanga ki ai. Ja koe ngāwe, koe hangoe ka lau rin tāo tau whawhitai peki e eiki. E ombi ai whainga maari e koe ni. Hena e, koe koha ki ngāwe si. Ka koe ngāwe la hena e whai. Hono whinga i ke kouhi koe si o ki ho tau kakai. Pea mo tau ki whonua ki tonga whoki e rin tāo.
0: Mā loa pito e manu pea ko tui koe ki nao tolu ko ia kunao mea mai ke polo kalamani. O ku iai pe whaka amu ke a watu ki a te ki nao tolu ai tala noa ko ia oe pōni ke mahu inga maari. Ko e kaka no i ho si foki hu whanga e whakata pō manu o ku hange koe na ki whakata no ki ai o ku toi ki i whaingata aange a hono. A e te whinga koe ke mau e te lai seni kai lava ke te hanga o whakatau atu ai kakano i manu koe ni. Ka koki tau tolu foki.
1: Oi.
0: Ko e taha ai kakano i hosia i he kakano i manu o ku mana koa e ho tau kakai e. Pe koe me akai tafia ai kau kawatonga ai kakano i hosi. Pea taimeni i, o kui kai ke tau whaafou ki tau tolu i he ngā hei whare kakano i manu.
1: Koia.
0: Ka oku tau mau e pe ki tau tolu whakanga tonu pe mi he ngai wha mā he taimini ihi. Ko e hanai manu ai mahu inga ke tau whakapapau ia i ko kakano i hosi ko ia o ku tau whakaaonga i pe ko e kakano i hosi ko e kakano i hosi ko ia ku o si whakapasi me potunga aue o ku nau sivi e kakano i manu ke mahino o ku malu pia tau ke mau e he kakai o ku ikai ko e kakano i hosi ia o ku whakatau mua ia ke kai e he ngahi monu manu ke he.
1: Ko e pamalo atu rinta e te hui ko ia ko e moni rinta na u fai kone ki kamata pe ku a ki ngā ue pe na e whakatau foke ho si ia hu whanga whakatapu a e kakno i monu manu ko ni me he o whakatau vet e ke ave ke whawhanga aki a e whakamanu ko hi he ko he ku kaike sivi ia. Ka te au mai ki he tu unga koe ni rinta pa te whakamo o ni ai. Ai me amahu inga o neongo kusi hanga i kaupalangi o ta ofi eni koe ta ueni vea kou au te geipe ki whakawaya. Pea ko hono tau whakawaya ni pea te toki mahino ka kita ai te mau koe ni a mea toko. Tako mea toko ni a koe ni a mon manu koe ni. O ku kehe, o ku lahiangi e protein ia i he i ho si hu fanga fa da pu i he pua ka mo nga mo no manu ka no mo no manu ko e pe a ko hi ko o si ma u ka to e au ai nga hi me a fa pe pa ko to a pe o ku ai fa ka la o ko ni i no si lani ai ka no manu ko ni i he i o ka lani i no si lani pe a o mai ai whainga maare ko ni, ko kautaha ko ni, ko nau tolu pe, o nau ngofua, ke nau whakatau, ai uwhanga whakatapu, ai kakano i manu ko ni. Pea ko au pe fuafua tonga, ai inu usilani o ko tuku kehe ka pau ki ai hataha ena ni o whakatau ki mua, kai ki tokanga au ki konga ko ia, ka ko tokanga pe au ia ki tokanga ke mea ko ni, o ko hanga whakatau ki hotau kakai, ai kakano i manu ko ni oku osi sivi pea koutui pe te uhanga o whakahokoa o whakaha atu e linta koe oku kehe ai kakano i manu ko ni te alu ko ai hosi he te alu o mai me whama o kwe hano whainga nanamu ku whanga whakatapu pea koutui pe oku lahi ai kakai ko ki moutolu oku moumau e mea toko ni ko me a whaiteri hape ia a moutou kai ke uhanga oia o tā palansia ki moutou ko hape mea ka ko ui ngā ko poini o ko tala noa ki ai mahu inga ki tau kai ai mea ko ku osi siri ko mo uilere ko siri whakalao me he pure anga o mai ko ea ki uhanga whakatau atu ko osi whakalao pe ku oku kehe hono kakano ia me omo peko kakano i hosi ka ukoi ki tau te mao tatoe fo inanamu koe hufanga whakatapu ka tō peke mga oea ki harea oku ke mahino ki o tau kakai oku ia hano kehe ia ona nai ai a ki whare pena u alu kia o ave kai ai hos miti e rintahe wike ku o si panau ave kia panau eke kanau tolu pako ha wa no mo ha fai keke pe ko ko kore ko mi ko na na ilo i o gya no fainga na na mu ya ona pe a mi ko o mai me fa ma mu mi ko na o atu pe a pe na utala mai pa e ke ngi ke ha ho no fai keke ka ka no mo ka ka no ko e gu ha me pa na tala mai o ku va ve angi ho no kuki a be to ko ni ko ni rinta oko fai ai ku ngā ue lahi ki ai. I kai peke na u hanga o fai e ki promotion e ki ngā ue koni, o hanga o ai o papa ki mana tui foki i linta tawanga pe foki ai o tao he o vani ki moho, o sika ato o mai o ki o to ki halu hufanga whakatapu o fai hono, teu i ai em hono kirimo, ngai flavor ko tope, tawanga he foki kuki ko ia. Ka koe whaamu e tamai o iko ni e rinta ke anga ke koe hae te mea te uwhai ke tou tangata koe ni ai ni koe ni hotau tou tangata ke hoko atu. Ai ta koe o kulahi pe ngai kuki e ke whai aki hono kuki ai mea kono papa kiui. Ta koe rinta kulava pe ia ota ai kakano i manu koe ni. Pe a o ku whai ngā ue ki he ke mauhanga o provide moe peris mono ai mono minspo a te ai mono sōsisi ki e kakano ma kouhinga ke tau mawahe me fo i tuku whaholo koe tau wanga ke whapita malo pe si o mai he mātua tuku whaholo mai fo i kuki ko ia ka kou whaamu e pameni pe e taimi te whakaata atu moe mea koe niki ki tua ke whakatau ho tau kakai i New Zealand. E rinta. Mālo, avita whapoket ka koe.
0: Mālo, Mano. Koe hālewa, e wawe pēha hau ai meet peris ia, koe peris hōsi, koe mens moe ngāhi mea koe ia,
1: O ia. Io koi e kou tui e toi ki e wawe ange pe e hange ko lau hange ta tala noa kou ngau e koi ni ko whenga o ki he tou tangata koi ni ai ni koi ni uteke na keke na ua maa usi hai si kuki na whai e tau maa tu a ai lolo i pe koi mea be fuki au na nau si lava o maa u ka koi ni ko whai ngofua ko lava e ngahi mea pe a koi ni o ku whai e kou ngau e ke e wawe ni pe e wawe ni pe mo ku e whai nga maare e keu tuu i he maketi ko nei o tala o promote e ngai mea ko ia ke whakakakato atu ki o tau kakai
0: Malo koe hale vai fōnga ke ki nau tolu koe meitu au kalani pe ko ki nau tolu nau mea mai ke polo kalama mei mori o ku nau fie mau ke o taha nau kakano i hosi ufanga whakatapu ke mau i tonga i family koe hae fōnga ke
1: koe a linta o ku o te au te keiko uwe mea ku ki te mau peke toi si ipe Toi si peke u whakakakato ki tonga. Ka ku osi whakalao i he tainimi ke u hanga o ave o ave taktaha mai peo o ta mai ni fo i pori. Hange koe ka e o kohe whakapuna. Ai fo i kilo pe u anua ngofua ke ave ke whakalao i tonga. A ia ko mea ia e whai ko nau taha mai peka te au he u telefoni. Ke ku telefoni ko e te u atu he tainimi ko e noa ua taha, noa ua nima hiva whaa taha fitu tolu. Noa ua taha, noa ua nima hiwa whaa taha fitu tolu. Pea hangi e kona ko ki e-maili, ko e-maili e na pako Facebooka, ko Facebooka, ko manuka 4-5 pe. O kuasi pe a profile sign a whole body meet i he e kupesi. Ko pe a tapa i mamani. Te nau fotu mai o mai, ko nau taha mai pe nau tolu te ufakakakato eau. Tau ngā. Apa una fi mau kina umui hewa kapuna e lava pe.
0: Fa malo lahi atke te koe manu i he o mai ngā yo ngongo ko ia me whole body meat ta tok whilongo aki i he wike kahau ka ke po uria.
1: Malo apito linta. Malo mau whainga maari. O fatu.
0: Malo o fatu. Manu fai vaya me whole body meat mo e Ngahi o ngongo lelei ma ki nao tolu ko ia o ko nao manako i ono ma o oi kakano ko ia oi ho si hu whangai whakatapu. Whiauhi a ka pulu ko ia a mamaloa a manaki ki whakahoko ia i he weekendi. O a te whasko ni ma ki mo tolu ko tope, ngahi timi, o ka manaki mo kau atu i he whiauhi ko ia. Mabahangana mo sila beloa.

atua ai le whakatonga i he kwhonuani. Pea pe he whoki ke kau ngā aue o ku kua whatongia me pot ngā aue ma ai ka kai Pasifiki i no silani. Ko ia e whiawhini, ko mau polo kalama whaka o si i pēni, pea ko whrātei mai he whiawhini a hine hina a te Lancaster Taivei tuna. Pea ko e ko hinga a whoki, ko tau polo kalama whaka o si ia, ko hine hina, ko whiawhine whaiwa whaka lotu ia. Ako pehe ke tau tātu ko aki, a ngai au sia, a toko tā whai hiwa whakaloto i he ngāwe ake he hiwa ke tāe ha apio saione. Aia whoki, ko hina na e whai hiwa ia, ko e whai hiwa ia ko listu tuku kuing sālo te anu sila ke kā tonga senturi a ko lisi, ana whakahoko i tonga i mā asi i he taone. Ko ia i katangu alin tau, o tai mai e ai ki fo i konga i e ngahi fasi fo a tā e hinena, pea osko ia pe to kaulewa hinena fra matala ki ai, ka kone lava ia, pea e huma lewa a e seta kore ki palestene o ko silio e kakai fifine tonga a te aroa ki huma i o faiha fra malo mo fra osi a wike a mahina ko eni ko siulai na tau lele mai tau porkalama malo pitolini taa.

0: Ko le ke uhu whanga he e whakatap kotoa pe ko Rocky au whaki atu he whamawharare apa mo a tani ka tā mo mo oka e whainga maria koe ni ke u whamonua au koloa ko tai maria e whewhin pa ko u whaftai ke ki ko ne whakatā mo oka whainga maria pa u whamalo at ke he kau whewhine kono whakakawa te ki whini motua tai loa koe ni ke prokarama e whewhini. Koe whakatala noa e whawhini ki e hiwa pa moe afo, ai mahu inga o hiwa pa moe afo ke mui ai tonga. Pea koe nau nau ia o hewani. Ko tui koe ka venga pere pere ngesi pa mo mahu inga koe ni o ku elitia koe ko tui o te ai e kakai mahu inga mo to e le yange pe a mo tau ke yange he mala e koe ni. Ka kou tui te whai peha ku ki taraloto, te whai peha ku ki taraloto me haku ausia, ke ne hanga o ka toi ai fo i ka veinga koe ni. Pe a o kou tui koe taranoa koe ni, te u whai koe ni, o ku mātunga pe ea i he kifatongia koe ni na e whiria iau i he kosutuku kuinsaro te o Aotearoa te u whakahoko e fatongia hiwa ma anau tolo e tau koe ni. Koe whakakaukawa e whine motu ani, pe te u tāloto pe me ki me ngā au pe me ki fatongia koe na aku whai. Koe antema koe ni na e whau ki he huelo ki he senturi, na e Whakatau mua ea ke vi sone na whakotu he tāne koe ni ma ae kātonga senture ko skunsaro te he taoni. Pena ne hanga o mai e fuilea e tōlu ke ne hanga whakamā opo opo ake loto o te whine ko istu tukoto a pē ke whakamā unga ki ai e nau tokanga pia na huwhataha ki ai e te teo e kātonga koe ni. Pia o mea tāhi ne fuilea e tōlu ko ni koe whawhitai whakahoi fua pa moe tōku pā. Koe whakakaukau e whine motu ani koe ngahi tefto i lea koe ni, koe ngahi fo i huelo kou lai ai tolu. Ke a usia e whewhine kuin sālo te i hono tau te au. Pena kuhanga rewa o whahingoa ai antema koe ni, koe huelo kou la o i senturi. Aia, koe kuhanga aia o heriaki ai visone ai tahine kui ni ma ai senturi. Pea uhanga ai o whakahingoa ai antema koe ni, koe huelo koula o e senturi. Koe talanoa o e afu o e siasini, koe hiva koe ni na aku kore ke toko taha koe nane hanga koe o fa ue tu unga fasi. Koe toko taha koe nane fa ue tu unga fasi, pia koe afu o e hiva mo ne whakami area e hiva, koe toko taha koe ni ko ilaisa na vo me o karani. Ka kou nofu fukai he militoni. Koe mea koe nā kusi o kia nuhanga e ki o tuku hokuloto, neongo na e nofo e toko taha na ane whau, ae afo o hivai o kalani, ka unofo ai he militoni, ka nahanga pe e ki ia o whawhena pasi, ae whau, pa moe o ngō, pa moe rea, o hange pe koe na mawhakakaukau tatau, i he afo pa moe o ngō. Koe whakakaukau ia koe o e whawhetai i, na ku kore ke toko taha koe ni, kene hanga wha oi whahinga ongo ko ia. Kia whahinga ongo o ku longo mo ui, pia e o ngoi e he toko taha ko ne hiwa i e fo i afo ko ia. O kia e whahinga iwi pa mo whahinga mā whana i ono re o, kene hanga o whakamata lai ai uho oi whakawhetai. Pia koe, pia na ku hanga rewa o mai e ngahi lea koe ni, ai ngahi langi langi oi otua, ke ne hanga o whakamata lai a e kwawhetai. Hange koe hiva koe na tau whanonga ki ai mō mawawa ki a sihova. Pe tau hiva koro oria ki ono hua whā, he koe tāpuha o sihova o ku mā oni ange a ene whonga. Ko tui koe talalo toia nai whai iho kulau maari e, ke ngahi afu koe nai whao koe e toko taha koe nai whao e tunga whasi, ke ne hanga whakamata lai pia me he uho pa mwe elito e muui o te whine kuin sālo te, a ne whakafeta i ke si hova e ne ausia e fusenturi koe ni, aki e ne hanga tala ngahi nau nau o si hova. Ko tui koe afu koe ia o ku o kuhangia koe kaveinga o e whiawhini, koe afo koe a o ku mahu inga ia ke mōi atonga. ko inga yafo ko ya o gai fainga ivi pa gai fainga kelesi pa gai fainga ma fa na ma vai pa hanga ko kole ko na fai ke tama hanga o fa o fainga ongo ko ya ko fainga ongo o ku ma lohi a ono nga yafo pe a hiki me kelesi ke kelesi ke ne lava o fuka matalai ai fa fetai ko ia fo hono wa ko o fo hiva ko ia fo dai ko ia fo ko ia ko fa ho ifua na o ku ko lele ke to ta na ne fa o ke lili we on o hiva lili we on o hiva me he malo hi pa mo ne ha ha ki ke fo ke hiva o mo molu pe ha me ta fere o ka hiva ke ne hanga o fa matala i ai u ho pa mo elito e fa ho ifua ko mo ui o ku tangi ke mesi a si hova. Pea ko ha mo ui o ku ne whakato ki lalo o ku ne fua ki kakato ai mo ui ma a si isu ka lava ke hoi fua mai e otua. Pea nai lewa ngahi ka pana tau whanongo ke ngahi ko ngahi konga nai hiva ma maari e ka uiva pea nai hange hanau lotu e nau tangi ke a si hova. Ke ne alo ofa mai. Ko tui ko fwoi afo ko ia kehe ia me fwoi ongo koe a fwoi afo koe uruaki. Pa koe fwoi konga ono tolu koe oe hiva koe na ufuka matala ike tukupa. Na ukole ke toko taha koe nane fae tunga fasi. Toe foki ai fwoi ongo koe ia ke kamata. Ka ko hangia fwoi ongo koe ni e toe kehe ange fwoi ongo koe ni hangia koha fwoi ongo koe ufuka ilifia. E o kange ko ha fo yongo ko e o to e ke he ange e ne malo he ange me he malo he e kamata anga. Ko tui ko e tau taranoa e he fia fini ke he ngahi ke he hiva pa mo e mau inga o e a fo ke mu ui ai to nga. Ko tui ko e ngahi feriri wa ke ngahi a fo ko e ni hange ko e a fo e tupa ko e a fo ya o ha mo ui ko si aki mo ui e mo ui ko hanga taha peka si hova. Lo ka ngeko ngahi lea nao kwa ai na kwa nga ave ke tunga fasi. Kwa ngahi lea katoa kwa ni na uto o katoa pe meto i tapu. Kwa ngahi lea katoa na fao he hiva, kwa ngahi lea katoa pe ya meto i tapu. Pea kwa e foi konga whaka osko ya, kwa e whaka amu ya, ke li liu ki mau tolu e lohini ke mau tau pa mo senturi kwa ni. E koe whaka amu ia koe, ai ke whewhine pa mo mo ui, o whewhine kuin salo te, ke toi fuakawa, ke toi tukupae nao mo ui, koe nao mo ui, ke tauhi beka si hova ka au waka ne hoko mai. Ko tu ko whainga afo lewa koe ia, pana e hange oku, o toi maa lohi ange afo koe ia. Pea ko tu i koe, koe whahinga afo koe hange koe kaveinga e whia fini, pa koe talalo tō pe ia e kua ma opo opo ai fwoi kaveinga koe ni. O kune hanga e ia, o ne hanga o whua matala i e ia ai nau nau o mau e tonga. Pa koe whua ma opo opo tuku koe ai fwoi hiva koe o e huelo koula o senturi. Na e hange pe koe, na e whena pasi pe a hoku loto pa mo toko tahana ne whao koe ai tunga fasi. He na e sipela pe whaka hoi fua, ai whaka whetai, whaka hoi fua pa mo toko pa. Pea koe ao whanga tuku ia, pokoe whama opo tuku ia, o hiva antema koe ni. Ke he whewhine kuin salo te kotoa pe, koe tau o ki he kātoa ngā, koe senturi, koe kātoa ngā mo si hova. Pena tō whaka e me ni lewa me he ngahi whahai. Ko tui koe osia, koe whaka ma opo opo, koe osia ai fo e hiva. Ka ko hi koe tau tala noa he fia fini ki he afo o e hiva, pia mo e maho inga ke mo ia tonga. Ko tui e ritia, koe tā puaki koe nā ku mao me he kau hiva a te aroa. Na e taimi koe ni nā ku hanga tā e hiva. Koe na e mo kuru e loi mata e kau hiva. Pako tui, na laki au e whekau ki he kau hiva. Pe he au ko e whekau ki he kau hiva, pe ana e toki, o pe atu ai e whekau ki he kau whanongo. Kako tui ko e whekau mahu inga o e hiva, he taimi ko e na aku tae e hiva. Na aku tae e hiva, ka e mo kuru e loi mata e. Ai kau koe stutuku. Pe ana aku ongo i ai whainga telesi ma vahe. Pako tui, koe whakama opo opo ia e tatala noa o e whiawhini. Koe ngahi hiva pa mo e afo, e mau inga ke mo ui ai tonga. ta ko tu ko ne la de ko e ke la mari o tonga a fa inga afo ko ya ta ko e fa inga kelesia o ku ke he atu me he me he mo ui a tonga ko tu te ki nga tai ka o pa si atu
1: ta se ta i e hina hina pe a ko ko ki i Te hala ke pōni ko tui pe, wea e tau a wha lawe pe he, ka iaha mea le rei pau pe ke iaha no ai whiria e tu utakai ai. Mai pai maale o pita whae wahi ko ni, kai pangoko o se tau taimi, kai tuko nge mu ahe ki e se ai ko sirio, ke ne whakamaa opo opo ea ai ki whakamaa porkalama, whakamaa mawhana, ha whakamaa lo, kai tokoko atu pe, ai ngai po kalama a mo yang e ko winga ko wikele a fakatonga na tu ke heia kai tu kumu a ke ke humai a palestini o fayato ha faka malo ke ate koe pe a mo ka fa nongo malo a pito e se tae
2: malo a pito pe a o kuai ai fa malo lot honga mo oni i he lava lele a po kalama he fefini ulua ki fa malo ke tu e langi i he ne fakatataha i tau tolu i he whea whiko eni, nai tai amane kina, ka tai, ka koe whahoko he oto. O e whahoko, ai whamalo, ki a linta mo eni ka unga ue, mo e polkalama koe ni, o ku ne whakahoko mai e polkalama koe ni. Mahu inga, ma whakamama whana. Koe tolu, e hine hina. Whakamalo lahi atu i he whahe whahe, mo e whaka, Poi fa matala ko na e o huelo io. Ante mamali a pito pe malo li dia ai fra ho ko polgalama ko angi ko la ko o se tau taimi ka ko fra malo la him velo to ho nga mo oni e hine hina i ho o tuku taimi ka ke lava mai he tau polgalama he fia fini malo a pito to afato
0: afato
3: Whamalo lahi atu ki a Te Kimotolo. E seta whinau kau mawhaka Litia Simpson, pēwho ki a Hinehina Veituna, a e whakahoko e polokalama Maarie, mea pango pe ia koi ki i palopalema whakateknikare, ka kutui pē e seta mo pe a Moritia, toi fie mau pe a Hinehina e ke toi whoki mai i he Ngāhi Wike koi ni ka hoko ki mua i he wiki rea whakatonga. Toi pe taimi ke toi whai ai a e tala noa koi ni i he Ngāhi Polo Kalama hoko. Tika i ke u tala atu e awia ke motatau mai ko whanongo atu awia ko motatau mai ki mo uai a he pōni. Ka koi uhi koi koi ki i paloparema wha teknikare koi ni e pau peke mo toi foki mai mo ua o hoko atu ka orewa kua o se wiki rea whakatonga.
1: Maloi mau koloa.
3: Whakamalo lahi atu kia teki mo tolo i Japon. Tau tok whelo ngo aki i he polo kalama hoko ka mo po uri a malo.
0: Malo.

0: ilo ke ti o te felenite, tau mai ana ke ilo a ave ki tau tolu, ke toi minite wa tolu, pe hoko ai tātaha. Hoko te pefokie ni ai polokalama ko ia wakai mihi tapa ilaini pe a efefin, ko fefia, ke u tata lelei ai taha oi ka u me mipa i he poate akapulu liiki ko ia atonga, te vita mai kona, ke fai peha ki tala tala noa ke, ki tala tolo he pooni whikau aki pea mue ngā he māwhi hunga i he poate ko ia atonga mue nau whukahoku whatongia ka mā whoki a he fumo no ko eni whukapangako ko eni tau pe pe ama ama naki ke hu atu ki he poate riki ko ia atonga te vita maloe tau mā e whiawhini
1: Ia, linda, maloa, vindu, mauwhinga maari, eh? Maloe tau mai te fin.
0: Maloe tau lava pe maloe mua ngā ue. Ko lawe i peo kuke ke i takai atu i muri. Ngai pei tu ke he pe maloe poupo watu ke tau timi sipoti ko ia komi niweri. Fie fia foki ko hui ko whenga maari e ko iu kuke tuku mai ki ke kau mai ki he tala noa poni. Pea ke ki nau tolu ko ia nau mea mai ke polo kalama poni ko tau fia telefoni e noa valunge au noa ni matau taha ka pau o ia iha o fehoi ki he tangatani pete ke tā la fili ha mea fika o aki pea moi li ki mai pe fehoi maa ko te vita vai kona ni me he poate li ki ko ia atonga ke toko ni mai pega ki tau tolu fuka maa maa ienga he mea lai kai ke ko e mea ko fia tala noa ke te koe ki ai fika o aki moi I e pō ni whikau a ke ni pēamu e Pacific Rugby League Partnership ko ia pēamu Australia, ngai whanua ko e Pasifiki. Nā ta tala noa whoki mua kana i kai ke ongo lelei, pako eni kuto e toloi mai, ai pō tala noa ko ia i he pō ni. Whoki atu ka te kou te vita ke ki i whakamaala ala mai ange, heo kou lawe i pē te vita na amofu un kau kau au pito a kau atu ko ia me i tonga, mui mui folau i he Palestini ko ia poate, piko e sea poate ko ia ki Australia meito ngā he, na mō lahi, mō kau atu ko ia ki polo kalama ko ni pia. Ka paupe ia ha mea e tau toko lahi, oku mahino oku ia e fulele i lahi, ko e fumata vai lahi ia oku hanga mai ko e mihita whaaki ko ia. Ka te ufoki atu ki a te koe te evita.
1: Ia maro vidu, Linda, e whamalmala di mea i whadapu ko pawhai mi he ni whanen tau kaua di hombo kāma. Ko e o kolo tupe ke whamahin no pe ko e koe whakawhina e whai mai me iha mea teke nau tōna nau mai e sanity ka koe ngā he whakamore na nau fua mai me e o hange pe ko ia koe ngā he whanua koe na iai bima nau kau whalau e pare mia o hamoa e ma pamoniukini e nau kau mātore hei kau whalau tōsi Ko fuka fuka lawa paponi kini na tola ita. Beku mahalo kumi ai behe kau whanongo hono wina. E ku te ufuk na tole kena huha ke o kau i te au hi. Nga hi tau kau mai. Bia hange ko kome na ke fehui ko e ko wa tukeni e whanga maari e ku na u whanongo nongo whanongo whanongo whanongo whanongo whanongo whanongo whanongo whanongo o whakahanga tombi a Republi ki ngai whanua kone e Pasifiki. Pea kui kai koha Sanity si na nau ba au whaam pe awea ke whamahino na e na e maua kau puate mahu i ngai aia kua upia na e ata mahu mea e tohola hia ko e kau puate eo ke e ngai katongi a mamafa kuili na u ngai umahe kai whanua kai u ngawe o koe ngā ngā ue mahoi ngā whunua. Ko au pe motu a ko uke i tā ngā ue, pia mahalo koe uhi ngā ia nā whi kau ai ki u kau he mui mui wholau atu. Ke o whata tau pe ki e whaafi nai o mai. Pia ko wābeli nā ke tari peho ngā hiwe ui, whata tau pe ki mea ko lame i. O te ki o maha ngā hiwe ui, ka pai ngā hiwe ui ke ki lama tari. Whamore maore. Koe. Ko fe be be ange to na ho mata la go ke fa fa e o da fa fa ki moa o ko ta la be go i lo ko me mo ni be go i lo ko to su fu e ho me e yo ko e o mo ni a buta la o ko ko di se ni si si e no na fa no no o mai ke pa si ne me do ma winga o pido ke fa ho ma mo mo na wa kai me bu ga to kanga ge da ba ya da ne fu fu a ki le le ya ko ka ke ta fo pe go mo na do ni ma bu ga na ke o ku ha me go pe ki fa ho ma e o fa a go e u na be na na pe ha ga ka ya na yo to la i go fa ga u na ki kai o fa ha fe be a mi me bu ya ma se ya mo na o ma o na ve do ni Pea kona tōpina nā o zi fua mai e wha mōre e kau fua.
0: Mālo, mālo apito. E
1: mālo, Linda.
0: E o mālo. O kuka foke a ka poluri I ki ia I he manakoa, manako he tau whānau, ta tau pē pea moe ka kailalahi I tonga pea mō mūri foke he. Pea, o kukai ke maufu ilo lahi atu ki he loloto ko ia aianga hono ono teke o e akapulu I e ngahi fi au hi whakaloko loko whakahoko I tonga. Ka ko tupe mahalo na alawa ke ke toko ni mai tawha aki ko ia. Ko e se niti ko e ni o kukau na ia I he palani ki hono whakalakalaka pe toi kake I hake a e ngahi fi au hi loko lo pe toko ni e ngahi fi au hi pehe I tonga pe ku ia I ha tawha aki ke he ia o whakatau mua ki a e kapangako ko e ni.
1: O van bege fanong falere ye mo fanong to kanga ge na te hu bo mai ke la va tari o tari to ton nage te hu yo ka wai o aga go va inga no mana ko a de de u ve ma bege va mai no ton o ku ke mana ko no be union I he tu unga o tonga o bu kapa de mo me ha ke ngai bo ga no di me mai ga u I kare dai tu tu bueno u ngo I be mo na ma de o ke ya bo ga ma ga u ma de ma ka tu tu de na u tu u mai go na u ngo ya mai na me o ta ta u mo no ma de aki mo no ma na ko ani o ye o ya ga bu union ni so union is still the national hobby if you may like Pea koe kaia e kutau koutui peau koe kutau koe koe fotu ngā koe akapuri ki o kutau ki ola lereia ngā tau whenga I whama manlahi. Ka koe mea koe ki he ofa mo mana ko o kukei locally union is still the more popular sports. Ai ko ko to kon ko ni ha wo ke ko ma wo ko na wo ke u ni ko ko to kon ko ni o to kon le ba ga no ba ga ka I mo no te ke I tonga ka de u fa mai no ben ai o was na bi do la ko ta mai ta ta be una fa ye ba ina ko I ni ni o was be go ya pa na do be pe ga do ga pe o fa ya I ni ni I re mo ro ko do from young school players up to the open age. Da tau bimu e tau hoi pa finne. Ko e hoi pa finne da tau bimu na whai I nioni, a to e hak peo whai ai lim I. Aia goe, o kontole wa kutone ke whakau kai whare re, dema, a e whai na tokon peni, ke tau e bimu e whoma I nioni, pe koe whoma he li ki. Kako whaam ke tari ho whehui I he anga pe ho whehui. Aia koe, o mai se nito ni ke tokoni I he whanau lo I o. Kono mo ni he. Kako whanau ta taupe. O kuna whai o ngā kapu. Malo nita.
0: Malo tipa ko tui koe. Koe kau paresteni koe kau taki I he ngahi. Sipoti koe ia I tō ngā tataupe I he ngahi ta whakeke. Koe whakatala noat koe kia tek nao tolu koe. Mata vai vai anga pe ia o e ngahi whakahoko ngā ue I tō ngā koe ta whaak whakapaanga. I kai ke ia I ha panga whe unga ke whakai via a ngahi ngā ue koe ia unau hanga o whakahoko pe amo e ngahi vi sone unau whi ma uke a uke a I e tu unga koe o e ngahi ta whaak sipoti koe ia o unau hanga o whakarele. Ka koe ni mono ia au pito a e li ki ia. O unau ma o e nau tole futoko ni koe nimi a Australia. Ka ia taimi tatau. Koe te upehe nai koe fwoi lavea e nia o ku tō fuhi ai ngahi fwonua ko tō e Pasifiki he ai fe lau aki pe I he mea whakapaa ngā he tā o ke tā. Ngā he whanua ke ke o me me ta tau pe tuku mai he whanua koe e nao. Ai kai koe ke lava o, o manage le lei ai ngā he toko ni pe koe paa ngā ko o kumau ke whakalele aki a he sipoti. Anga fe fe lewa hono. Hono hono to atu ko hono atu ko toko ni o ilo ipo ko sai pe nga fonga
1: e gai o o sa no e englave ya dan ho te o tonge be mai te mo nga o ak dere pa nga be te mo kai e mo so pe pa
0: ta ko na ko ke os ko na ko be os fara os fara os mai ko
1: e yo vo me mole ga ga ga ga be fo ke da ki ya fe e goi O koe tu iau ki ai, ni ngā whamoe mōre, o koe tu iau ki e whoi lai ne koe koe paa ngā. Ai, ka pāke tau ki mo vete ati māman lai. Koe whanau koko Argentina, au kau e nau timi Agapuri Unania na dori a e te au au hi ngai level maarunga. Ka pāke tau o ki Argentina, o koko su te au hi whakakalapu lelei au pito ka Argentina, O vai ta banga be ya o ga ke na fully professional they're not even paid the players I got no go no money na wai be motolo nga ke na iPhone ape I got be wai ba banga ya Argentina ko ko ha Argentina go go fa da da ka ba ula na timi o compete with the big countries they go locally or fully amateur O koe ke kehe kehe ia mo tau tōkone pasiki. O ka kurāma pe e nau timi a nau tōnu. Pe tau pe e lewa koe nau timi whafonoa mifia. Ai o koe pe mō tōlo that works. Ka kutake utu iau koe paanga. Heiro pe uinga maria ni a pe igai nai ka te uinga pe uke tāri atu me hafu oi tāri tiko ma mouth. O ko tonga O kuia e tau kau expert e mara e keke. Te ako e o fukia o ako universite ngai tau lai. Medicolo e mara e medicolo businessi o kuia kau MBA tō lai. Kau PhD e ngai mara e keke e whatotolo i e sainisi i uta ki tahi. E mara e teknolosia. Koe mara e kono si podi, koe fu it's a big industry. O kua ko ta u lahi investi ki hono whakalere mono whakamana mo sipoti as a business. O te ike ki ufu whanonga ui haka kai ko lahi tonga ku nau qualify e malai ko yanke nau whakakau kau a commercial sports. Ke lava whakalere he ko pa he ko e ngahi manatu ko sipoti te mini Kwange, koe toki tōn mure, ai whai lai ne koe, koe sipoti koe paanga. Tau lahi pe paanga aia, he uaha tau tamai toko lahi whau o ku wainga lerei e ngai whunua e mamani. Aia koe koe admin, iyo, koe balbare maa no whale le, tau koe koe balbare maa e paanga. Koe uilo koe balbare maa e iro a kakai I he whale le o sipoti as a business. Not necessarily. Mandi ko tola hita ai kau mama is bo tei mini. Ko si fa nau pena ba inga. Kau I kare tahi tutu. Kau mati matonga tutu. Kau tala tutu. O go mai o. O vai no falele. But thinking about it. O go a mama ni a wako. Kau lahi investi. Yo no falele si bo tei ke mo un. Go fa matala ko ni mi background o in reference. Ki he fai Amerika e mea ko si bo tei. O nau fai mina tōmo ui. Pako tami kou wha kumia tō hiko. Kako nga tō nau wha lere ngai sipoti Amerika. Not necessarily ex-players. Kako e kakaina na wō. Mahalo pe, anu kou whamai mōre atu kou tāria tāha whi ui e fu tawa aki au piko hake I a es.
0: O tō ai ke piko ga alonga tōna. Koia na ai poka ke e ke atu ka koe pe koe. Koe anga koe a hono o atu koe pa anga koe ki tonga o ku
1: o ha tonu ki sinu fe. Koe ngai panga toko ni nga mea ibe e kakai to lahi e fonga nga ue o mai bimu nga tutun. Pea ang tatau dof pe mo e tokon go ni o mai ibe mo nga tutun Maloti,
0: koe keisi koia a Eliesa Katoa.
1: Oia.
0: Oku ke pehena e hoko a e mea koe ni kene hanga o, o whangaloto si ia e tamaiki kena o toi wa inga whafufonga ia tonga koe uhina whaifai kua morea ia nau kaha o nau tole nau kalapumu e nau mea ma waifo i maha nau family.
1: Ia, aia koe koe uhinga ia koe pehe koe. Au whaamu ke kakai expert i ngāhi malake ke, ke nā o mai o whaifa lere si poti. Koe kai ke tau lava o si o ke, so we, because we don't know what's going to happen. Koe ni ala kone ke isa o te oak bea moeri esa, i o kona mori o nai, ai ai ai tō lahi, ai no to si ai. Kauton ke whaimo tū kātoa mai pe, ai vai ngā, ai si poti, o whaka, a whai ha whaka matala mahino, Kaka pau wai, ko mea la hai ka pau te whihara, pati koi whamore more. Ai koi iko ngai mea ia ku mu oktom ke whai, ke tu mawhai ha whamandala mahino, ke mahino ki taha kotoa ko hai tu kunga ku iai. Ui ai ha whainga palani, ui ha whainga mea ke whalerei, o kua haka kaina e whai tu tuuni kai ke whiunga. Kaka pau e tari ho whiu ia koi, ko tui pe ia ka ke ke fai fa ma dala mai me dai min ki he ke ka kai e ia e ai ia do la ia ro mu ia do la ro mu na ro sin me te vai
0: ai o ku ia ha o ga nai ha ha me a o ku o sfo tu ha nge nai ha ha malu i pe ko ha pare tu a ta mai ki e tai mi ko ku na alo atoa io o hare a pau pu fainga me pihe ke nga malu eta mai ke na walwatu ko tak ta fa fonga i hono fonua ta tala no ben kitonga
1: o yo go de wi tonga
0: e yo kitonga
1: o kitonga e yo sai go go go me ya go fra am de fra mai no ai ben go e fe fu sia ki go na fai e fra lere o e poate be mo na ma fai na e kei puke puke ai pe he kau mori, ai whahinga whai tu uni goni na mau fōu mai ai. Ui ngā pere na nau pe he, mau kei fōu ki ngā au, eh? Pe a kono mo o ni rewa, koe ne tu, koe ni, ko hai na ne whalere whi au hi, koe tō tā hai au tōm ke tu mai o whai e whamakala koe ha. Koe tō tā wā ana whi au hi, ki whai wha matala ko ia. Te kau aki, pia moe malu i oi tamai ki mai ngā. Aia koe koupehe in hindsight, na ia i pe e kuhanu he pehe koe o teke tuku mai mawhai ke mau whakalere mai ngā mo mau whai tutuuni. Pia koe ne hoko koe ni, a mea koe ni, o ku ia i lewa na ika ia mau tolo e mawhai koe ana e malu malu kotoa o e tō taha wāna whi ahoni, the competition organizers, ko nā tōna i ai, ka kia whukna e mau konga ki ai, ka nā e mā o pōpō ko tōa pē, nā e mā hino pē i kai ke whanga o fua ke whai whi ahoni, o ka kai ke mā o pōpō ai whange koe tari o whi ahoni, mea whi ahoni mōi mālo, mō ngā himen pē.
0: Māloti, ko lave ko ya ki he ki he pe ko e ka muri o ku mo ke fo o ke nga we fa ka ta pe pe mo pe ko ya o ku ma inga ke ya ka kai ta o ke i he mala e ko si poti ke na hanga o fa ka lere ai a si poti i tonga
1: oi
0: ka pa te ta to ki i fa ka hua ta me fa ka ata ke ta ki fa ka ata ta nge ki e po ate
1: oi
0: ko ha tu ai ta fa ki ko ya pe mo e ngai ta ke ko ma o he po ate i he ne tu ko ya si po ti ke na fa ka le re ai si po ti i to ga i ri ki e ni ta tala no ki ai
1: o ya unfortunately, goi mea koto bea tonga, papike whiri me kakai I tonga ke kamataane. Ke kakai no fotonga. Pega pau, ai ko kula, ko kamata ko ni, ko ki mātoto fotua I tonga, na e fai whiri mei ke fua e fatongea ke. Kakoku, goi anga kari ande nai, ko personal opinion, o tonu lewa ke mau whakana daha mau atamai, ka mau sio, ke o mai mama e ke ke ke ia fu mo goi fra la la ka mulele ia ni o ton na ke ma o fra ata ke o mai ka ga ko ton ke na o zi o mai o fai ne a o to gi ata de na fa ka ka una do zi zi o me ke fu nga a ka ka ke ka ko I ko nga be ke ko ste po na na be ni ko na ne a tonga e ka mata be mi ka kai una vo to ia tonga pa ko na to de na fai tu tu ni e ga ye ya me ai a tonga e e ulo kamata ya me fitu pe ka ko ana be u faka amu mo u muna na ya a u hane goni o ko lo to fi maria u ke u mala he au ba ha ta ma sa ya ne fa ini ana u ko ku ni ma e go pigi ge ato fa I'll be so happy to move aside I got ha wa ta de le ya ne
0: ko ta bla hi fo ki ni ti a ka polo li ki e koi koi tau koi ai pa mama ni pe ki mui mai na elahi au pito e ai filau a ki ange utalanga e ka kai fa yako o ku ia nai ha founga pe ko ha fainga founga unga a ki etonga ki fili ko fa yako pe o ku to ku pe ki la valele ia e ta o ko o ku fi fa yako to ta ko ya pa to ki furi hi pe ko ko ha e to unga ko ki
1: I ko ga no sila o se ka ho ga I mat ma donga re bo ko ya fa ko inan o ma wa bo kilo na u bai I he pa nga na do lu sai ke o mai ha fa ga ko le o fe ma o ha pa nga la ya lo ko ma va u dan ni go ne go ma u si ga mata ko ni go pa nga be fi na ma ga mata ni I kai ko tari no ya ai a goi goi fa amure ba kapaya a o fe ma o ha fa ya kolere o ngi ba tai mini ko o fe ma o ke ma o ala ma do ki kato o mai ha sirin ke fa ke o mai ha fa ya ko he goi la lai ne go ga ma de ma do nga he ga ki ta o ke yang e ta bo nge mo e fa ba ba bu ke ka le tai e fa nga ta go ke ka ke ye ti mi o ma ha fa ya kolere to go fa nga o ga fa kolere po ke to tom lere ai a goi ta le no no ga ai o mau ke ngā ue kia ia no whinga I hawhai ngā rea pau ke mahi no ku ia lava o afford both ways. Ke lava o work both ways. Ke lava e iwi whapanga a tonga o mai hawhai ako o whiunga mo rea volo ko tawa ui ai.
0: So ko hu mai befo I mea koe amo e maho atu ai matawai ki he
1: Koia. Ko hange ka dau to ton mama la sai de mau.
0: Tai mi to ton we.
1: E ma dai lo tu.
0: Koia.
1: Au be ta bo. Tai.
0: Ko me ene ta hak fa la he fela o ake pa we ke vila pe to e o si ko a he fela o aki. E he. E ingo a ko ni o e mate ma to nga he. Pe ane ongo pe ia o ku si nga we aki he. Tamai ki ia pa moe poate koe tai mini e hingoa kehe. Vai ngā ke tamai ki e hingoa kehe. Ka me mahalo ka toko lahia oi kau sio vai ngā pa moe kau matiaki I ko ia e poupou ke tau whanau. Oku nau ke I ui pe nau tolu ia kai kailau e ki pe mate mato ngā he. Ka ko e ku whatara noat pe aku ia. E iai nai hataimi e toi foki ai ai timi o ngā we aki pe. Te nau rere a kai peko hinga hako mo tolko en poate o ku mo ihe malmaru mo tole hingo a koe.
1: koi koi hingoa ya koi view in that point ne or I'll be in my personal opinion koi hingoa ya pure kakaiya fai dele ando koi ha hingoa de nama ya ki ka koi nga o be ka ba be ki ya ngai paper works so we had to use a formal body koi de sino nga o e ke fai ya ngai nga o fra paper ke mai no official Goi goi me goi fra ingoa e di mi o fanderia ka kai e go na un e kana me e ma un thing a be ma toke fo tu ha i fo i sino nga u e ke ma fa ia ke e nga u e go fra mo ka go no moni na ia fa interia ka pau ke pure mai be na to pure fa fa interia mo to le go mo me di e mo do an ia e Oui, a de bem modora vai na ingo go lobe que mai no van go pula go go funga ele fo noa. Ma de aqui e tamai. Mo toca nga e tamai. Ka go go mega e ge ingo ai go tu yo yo e linda. O vai na ta bia que te fa fo que ge go que. Mo da vai nga de tau vale le yo un. Quando o hake ia go fo sira wa ko ia ia. E go tu ge ge fo toco nie ge no. Ai ai gone da timi a mana ki bol kap goni o dopa ga go ga go fu fi ya do ya fa jeri a go go me de a fa jeri ka kai ya fa bon no vi u bena do hingo ai u na go go na me
0: ko ya a mana ki fo ke fa ilonga eta fa no a ko ni o e ka u va inga tutuku we i no silani o ku ya ka unga mai ki a poate pe ko e
1: ka wai nga tutuku pe una fra hoko ya na ko si la ve yo ben ya ye tutu tak mai di ai ka go e ke asi na fuke go e brem ya go se ya pi fa hala u ya ka go au ya bai nga tutuku te ka au ya ka pau go na mi ne ya ki ka bai nga tutuku ka go me ya ka nga ga po ate officially o ku ti ke fa ka no ge foi de fatta to da mai ai o dre yo clave iba bu pui a fe fatta da mai nan
0: ma lo pito e te vita vai kona ka mai ke polo kalama poni tu mo ke ta faka ausa pe to ya ki faka puri puri ta hai loto ku fe ma o ke tu ku mai ke ma ilo ki ai ke ki tu ku mai ai de vai poni pata fa ya ki ai poni
1: I kai, koe whamburburi koe tau o whamai o o ka buena rinda o anga mai o ka topa. Tau kau tau ta tori a o fie fia mo bobo e tau whanau. Tu koe ke ia ke mai e te kara. Koe ke ia me bia kua anga mai nia spot kotoa. Tau matua tau lolo o bobo e tau whanau i o ka topa. Malo a pute ma whenu mali.
0: Fa malo la het ke te koe, pia ko tui te epe taim, te ta whoke mai ai o toi hoka te tala noa. Ka ko, ko bonia ko osi, ilo ko osi, seo ko kia taha e taha mahe boni. Nau whanongo pena tomo e fia e fia, ko hui ko tala noa ko kuke tuku mahe boni. Os te teo pe e taha ko toa ke rere fuga, neongo e whakahoko e tau e fitu ke heka, e rere fuga pia o tahu hui. Fa malo la het. Malo apita tiga boria.
1: Malo.
0: Tevita vai ko na ia, mi pote aga pula tonga. Matau tai mi ose mini te nima mi hi tātaha. Fine tala waka, mi hi ta jets.

ko e tautangi toi tau mini te taha walu. Toi tau mini te taha walu ki he taha wā i he pōni. Pea ko watu pe ku whamanatu ka ngu motolo tau polkama ko ia he taha wā hikure o e whatua melie. Pea mo pishope, pea peka uheina, pea peka onivela. I he tau kaveinga, te tau te kaveinga ulaki a ki pe ai whaito o kona tapu. Pea ke tau kaveinga honoua ko ia ki he pōni o tau kei mo ua pe ki whare o tupou. Ko ngō kaveinga e whai e wakai ki ai i he pōn, a e whaito o kona tapu, ko i hui o ku toi alpe taimi ke te whalalahi, a ta wha ko ni ka e tau te fito ko tau ki whonua ai au ku pehe ko i halanga anga mai ko ia o i mea ki Nusilani pa mo aseria ko i whou mai mi tonga. Pea kuia e ngahi whakatokanga mai pea me he ngahi wa a koe ni o te tau pe pea me iu e nā pea pe he ki Aserelia mo Nusilani ko kawahia e ongo fonuani i he ngāu e koni hono whetuku mai whaito kona tapu pea me i tonga ki fonuani. Ko ia ke tau kawenga ula kia ke boni whaito kona tapu kawenga hono wa he boni ai hi kure au e whakatua me lie ko oku tau kei mo ua pe ki he whare o tupou. Pea ko i hoko taha wa te whakahoko atu e tau lotu o si a pata toki hoko atu ai proklama hi kure o whakatua mele. Ko e atu pēmo ki i whamanatu ko ni, ko ki whamanatu at peni, ki he ngahi timi ko ia o mokau e whi auhi ko ni e mā maloa uraki pituna men i he aha toko nā ki ulaki o a ko si, o mō whakataha o kwhai a pongpongi ki he apsiasi ko ni i hala Fairbairn Road i Otahuhu, whai eni i he fitu. Ngai timi ko toa mō kau, ngai timi ko na te kei kakato ao in whakaosi ai, a resi si tā, pia pe fo ki he whakataha i he fitu e fiafi a bongbongi, ka mata lewa a e whi i he aho tōna ki, kono whamnato at pe ia, ki ngai timi ko ia a e whakataha. Kai ke, toi tau miniti e taha ono, ka u atu pe ha tau ngai hiva mo tau taitari ai pe ki he polkalama maloa.

ko ato be fasconi a muna loto be me atu i mal la taho be ma e kala pulo tu manga we una si fano le tio mai malo e ke kala koni ato be fasconi be ma ki motor be be foki ki he tau fasco ya ko ko ko e mapo hi kure o e paini tu wa atu e fret ka vu sta fu ngi ngai hiki a freti kamata no to to o mai ke o atu i ta me a papa ko e mapo hi kure o e paini tu wa ka ko tu malaka ho na tra plot mo ngawe malo

0: ko kore fenga mari ko ni ke fa hata lotu o se pato ke hoko atu e tau proklama wa fa tamai mo alo mo lau mari ma on on amen e tamai o tua ko hanga ha ke i he pong pong ini frata ha mo pisope pa pe ka weina pa pe foki ke a onevela sa me ma fa no ngo ke i he pong pong ini ke ke fili ke ma hoko ko nima ma wa ko ni me ho se va ni ti pia mea saula na ke liri we toko tahani ke hoko ko paula ko ia o ma tau tapa ke te koe ko me ma tuki tuki ho matapa pia mo ma kore mo ma kumi ka te koe pia nge mai ke ma hoko ko e kau saula he ko tangata na ikai ke malu aloi ko tangata fai angahala mea kotoa ki ene kei saula pia ko ene liliu o paula aia nga ke afio i be eiki ko tangata fai totonu momo oni na ne fai angahala o au ki hen mo oni pia ne liliu ko saula o ne fai e lotu o au ki hen mo oni ko e fau nga ia o ku ke fie mao ai ki mautolu ho whanau ke mau tuki tuki, pia mau kore, pia pehe foki, ke mau kumi, pia te mau ilo koe, pong pong ini, mau hanga atu. Pehe ke kau whanongo kotoa pe, unga whanongo mai, i ngalu ea, pia pehe ke ngalu o pe, mau kau whatahe pong pong ini, mau momoi kotoa atu ki mau tolu, ko ho whanau ki mau tolu eiki. Ngai mea hoko, i ho whakatupu, i ngai ahoni, ko uhi ko e mau ngai tui whakalotu. To kai mananga he afio nai e mea kotoa. Ko ia pongpongini ma kore ai kate koe ke mau hoko ko honima ke talaki ho folofola e tamai. Ilonga mea kai ke ausia ma lotu he pongpongini ma te kaki pe kate koe whakakato mai. Kau mai i polka maa o pongpongini. Ma kore katoa ngai mea ni huafa, Jesu Kristo ko alo ka ko mawhaka mo ui. Amen.
1: Amen.
0: Tamai mo alo malau maari ma onon. Amen.
1: Amen.
0: Ko e tau tai ni os tau minite e fitu, pea mei he taha wa, ka u ato ai pe, mo e tau fas taritari he pongpongini, taritari a ko episope pa pehe ka uena, pehe foki ke a onevela, mo tol gotoa, mo mea mai ke tau polkalama i he pongpongini, kalapulotu mo ngā ue, ka pau mo whanongo mai, ho mo kore fasi, ko ato ai pe, pa mo e fasi ni o taritari ki moutolu, pe a pe foki ngalu ea, pe a mo ngalu o pe, pongpong ni whana ua po ate, mo whanongo re tia o mai, me ngai whetu, o mo iai, ko taritari lei ki moutolu, i he pongpong ini, ki he polo kalama koia hikure, o e whakatua me rie, ka o ato fasi taritari, me se vaniti he pongpong ini, pe a tau toki hoko atu rewa, ki he tau polo kalama, malo. Malo.

0: ko e tatami ostami de tahawa pe a me he tahawa i he pongpongini pe a ko e atong no aini atong no aini o siwai o wafe wa o no la waha pe pe a o si atu a e fu mahina ko e ni kata hoko ke mahina fu o ko ia o ko tatalele i ko e pisope pe a pe foki ke a weina o nevela ki he tau programa hi kureo whakatua merie ki he pongpongini pe he kak motol mo mea mai he ope motol mo mea mai ngalu ea ki he tau programa pe he kak motol mo kau mai he tau programa me ha feitu upe o ku ke mea pe a me iai ko ia ke tau programa ni te o atu hono taitari ki motolu i he pongpongini pa tau hoko atu rewa ki a uheina ko he programa hono uofulu maono o hi kureo o whakatua merie i he pongpongini taunoa o siurai wafe waono. Ko tau ka veinga koia ki he pongpongini tau ke ihoko atu pe, ko e faito o kona tapu. E tonga, ko e tau folau ki fe. Hosea wa he fawe si ono. O tau whakawetai ki he otua mafi mafi, he ene ke i tofa hala, pe a tau kawai, i he polokalama hi kureo e whakatua merie, i he pongi pongini ko hono taunoa o siurai wafe waono. O tau whakawhetai, o tau kau whakataha, mo ki nau tolu he ata moe ongo moe ope i he pongpongini, me he otu tonga, New Zealand, pe a pefo ki Australia, Amerika, Hawaii, Britania mo Europe foki pe a pehe ki Siapani. Kadaki, pisope. O whai mai ha talateu ki he kaveinga mahu ingani, ke lava ke whai mea i ha whehui, ki he konga uraki e tau polokalama i kureo e whakatua merie ki he pongpongini. Malo.
1: Io a te rama ka o atpe ha te tare le motor i he pongpongeni ki he tau polo kalama koi a i kule o moe fato amirie pe a tau whawhita ko e kei ome o toa ai ma nawa mo ui ki tau au sia le mai e tau polo kalama i kule o fato amirie i pongpongeni pe a ko ata e whamalo atu te rama ka no Patawala mama ita programa pe ki tanga ta posione one vera tu po ka te vota ta ta le pisope slon slalavea ma fo fatani at me senen i he pongpongini ne un te ko ko ma fo mawa ka ko ia ko ta fo malo ka ke ko e ka venga ena ko o si tu ma e ma ka tonga leva ko ta ho ko tu pe e ta ka venga ko ia ko e fai to o kona tapu e tonga ta fo lau ko mo ta alu ki feia he oku auha a hoku kakai ko e masiva i lo. Io, ko e fehu ia pe hulhulu pe meha osea vai fawe si ono. Peke he episope ko te ufoke atu ke tuku mai e tala teu pe mohono a kinkini mai e tau kaveinga ma uinga koe ni kau te hoku at pe ai i mpungini pe a tatu ki foki mai ka te au ke ufahoku atu ai rak fehu i e tau programa rakonga o mpungini. Malo opito, piso pe kau foki atu, malo.
2: Malo kute lontoni, baku tau fafetai peke tu maf mafi, ko ia kone fotu fai se fili, mui fai natao ki tau tolu ia, ae ponga e fiafi koi di Australia, ni pe koe pong pong e ni New Zealand. Tau fa malo foki e paru kau ka te vita maka, no tataki tau tolu, ae lotu maari e na e fai da pehegi hano hiva. Pa tau manato e ke tama kono ko Paula, ko Paula ko niko so tia. Pa na e fatu e Paula e tohi e tau tolu e ne ipseri, Pena e pekea Paula na tau ni maungfulu maa walu ki he tau ni fitu. Pena koe tama maari a pita Paula tau siu wako kia inga himbea ki totonu mau pe koe koe ana moia Paula na ne nofo au pito pene ne maate ki i avokasio na ui iki ai i ngau na ne fai. Take, koe kau wendi he tiafa kolomoni si waka maala ki ati tamaka koe koe waka tau lama mai tau polo kalama pehe ke faifu kau wende vela tau tau mohera utau faa look forward mau pe ke tau futala ke he tiafi koni faa maala ola hea tu lontoni si fehu yuku faa hi pongpongi mi koni e kainga faa ngongo kau faa feta ipe pe ku kau wendi ha kavinga ufu mafa tuki tuki faa maaman lak yenga ya koni koe kau wendi ihe tuunga pati tau sio faa look fua ki maaman ho tau tuunga toko lahi pe i he statistic fa mumita o ku tau i he toko fitu piliona. I he toko fitu piliona ko ia o ku we si ai a ki nao tolu o ku i he whaitoka na tapu pe a whakakala kalasi ko ia o ku he toko tolu ngau tau tahi miliona e tafu kakai o ku we si ai i he tafai kodi. Pera te tau si o kia te lapa te tau kalanoa pe whaka omia ki whaka fiof mai ki tonga Ko tu ko ni ko ya na puriana na lahi ko ya lo fulu ko ki olunga meye e we sia i he fu fai na ta a ko ni o e fai to ko na tapu e ka ya ta ki mo pe America ia ko America o fika rua ki ai te ka na ta be ko jas leria manu sila te ko ka upe mo Britania i he tunga ko ya te ko ka e mo fonua o ku i he Eastern Europe ko Estonia O kawa Estonia i fonua agunau e tu ki mua he tawha keni pe pehenke franse pe public pehenke presio ma Lucia. O ku mauna pito ke tau foki mai ki he ke pasiki he ki tau tolu na iai e pehe i he seristika ko e wafe wa tolu na tala noa ki ai ko ha moa o ku maalunga taha. Ko tonga lahi koe ki nao tolu na nao iai koe toko hiwa ngani ma fitu. Pe ko tonga na fika uwa hake koe fitu ngiau taha fitu. Pe ko tuvalu koe fitu ngiau taha o na paapau ni kini fitu ngiau maa tolu fisi o ngiau walu ua. Pe mo American Samoa o ngiau fitu onu. Koe e kainga kukawe ni hafu mea ke ua te tauhanga o to'o whaingofua ni koe koe mea ufu mamafa au pito aene whakarilifu ihe mama utawai. Toku mahunga pito ke tau sio koe na hifonua una urama ke tau sio mehen koe na hifonua koe una honga atu koe na marketing e na marketing whakamaha pure anga afu marketing koe ni. Toku mahunga ke tau sio koe takia koe Mexico koe Mexico iai ihe tuu ki mua ihe tafa ako ni koe mo Afghanistan iai te peheki Brazil. O ku fuku mahoi nga pito kanga ke tau ilo kia. Ko Colombia, o ko fika ua aia. Fika ua ki Mexico. Pe ko fika nima ko Peru, pe fika ano ko Siaina. Tau fatonga ya nge, ko ngahi funua ko ni utau ngai waafi moia. Ko Siaina utau ngai waafi mo Siaina. Ko maho inga pito, ke tau sio i he tuunga ko ni koe. Ai faito ko na tapu e ngai funua ko ia. Pe ku maho inga pito e kainga ke tau sio lo loto ke tafako ni. O kwae a mea maari e hende e lontoni bia ka te vita mo, o ne vela. Ko ngai funua ko oksi ia iai. A faito ko na tapu. Ko taki ko e kia iko isileri moto ake. Ko kau ya ya nga me aku ku mari aku ko fatama au ya i to ake e ko manate ke sta o tol ko hiri na mau fenga ke mau au ki Armenia mi to ake ka ta ki ko pota ya o fu mal au pito pe ya ke ai ko kau ni nga hi tu nga ko fo nu ai na topi ma mani o si i low au pito pe ai va to na ta pu na to pe ku ta su re ke mal au pito pe ka a fo nu e di na to lu pe ma ho nga pito ke ta si o ke ta wa kai ke ko nga hi fo nu ai fa fo ki mai ki tong ko wa se ma o no ka wa tonga hiri pe ko ne ta no ta ta ha Na se ngawe aki lwao fia tonga ya mo federal ka Australia. Pena al kamata to tokanga e kina a tonga me federal o me hen. Kwa kwana e kumakai moksi o kake putunga e polisi, hali ko rabe o kosi, o kwa kake hamea tele e putunga e polisi. O kwa ngawe kwa ya fumalu au pito pepa, fia ngawe aki lahi pia mo Australia, pia mo New Zealand. Moi tafai koi kako fake rolo ka sleni. Ko tamaka u komisi o kui he tainimi he polisi. Ko masia me he na tēnā. Ko ko tamai ko komanta aia sleria iai. Tono mama e uia ia e tafa ako ni tau fumahu inga pito peia. O ko tui o ku na panga panga maaria pita a ngāwe i he whakaitonga. I he ngāwe he tafa ako i he kau polisi. Pea ku kau a pito ia i he tafa ake e Londoni ti tau sio he pōni ki ai. I ngā he wa ake ke he tafa ake ke ko he mea ala. Ti tau tala noa ke he pōni. Kau fokia tuku hea ko tau taini marabiti.
1: Io a ko apefa malola hi episode io no kamata e mai ta ka venga ko ta te foki mai te foki ni pe me hi wi ke ko si ka ko ta ki ma ke he an ta to ki uno ha ke ki lolo ta tu pe mo ta ki ma ke ai programa o pom pom ni pe a ko fa malola te ke la ve mai ki he pa e fika ko ya o en lahi o ya na tu nga o e o trucks i he fuma man lahi fok taki ma Amerika hanko Mexico me ngai fitu ko ya pe ko to lave me ko ki he pasifiki ai ki ma lunga ka ha mo pa fika wa ke ai ka u ye fume o don ma in ke tau sio ki ai ka ke ko raki fe hu i te utu watu i rakon ai tau ka ringa so pe ka taki a to lave mai pe ena ke ka foki ki he le ko ye ka venga ko sapat ko mari watu o filave i koe ia koe ha ene filave i pea moe fono whakafonua, eh? Fono whafonua, i hono tau i oe whaito o kona tapu. A ene wholawhola kia e ene a fio king tupo uono o katoa mahae ua whiwa taha. Kak mau inga pepiso ki ki toi whakaloloto mai ange koe ha, ene filave i koe ni pea moe fono whakafonua, o hange koe ia koe tau kawinga koe upe, tonga ko tau folau ko tau fononga ki fe u fe mawe ke ilo ko tau fononga ki fe pisop ka foket malo
2: malo de lo ton de ko ka wen afi mawe na bitu de ba mawe na bitu ke tau si o ki ai ko where do we go from here de tau fononga me be fe me ti ko tau folau ki fe e tonga ko tau ya he ahon ko e me he fono fra fonua me he me wafe wa taha ahon o katopa wafe wa taha ke ahon. Pe aku mahu inga au pito pe ia, aku lahe au pita ngai tuunga aku kia ia e fonua i ahon. Pe aku lahe au pita ngai tuunga e palo pare ma whaka sosiare, pe ngai palo pare ma katoa pe aku hoko i e fonua. Ka koe kawen i he mea mahu inga au pito. Na u nofo pe au sio kia ia, kwa taimi koe na ui mai koe ke u alu atu pao pehe ke tu u alu. Koe konga ia koe ki ai, ana mawhana pito ho kulao maari taimi koe na ne tōwhuru fōlai ki tau ngāwhata. Te aku ta tau, koe koe pēko koe ngāwhata hata, tau ai te ia o auka ki lai vele kulawa rea tū. O na mahu inga o pito a fono whakafonua koe na ke tau mai ahno mahu inga, mohono ma mawha a fono koe ni nai whai i he e tamatu i he aha koe. Kau ia foi mai moa ia, pe koe fono whakafonua ia ke he, ki hono malu ya tonga me fai to kona tapu ko me ke tahon ko mahi no i ta ko mahu inga ki to penke tau i lo loto ki ai ka to malanga o ko ko tu ya wi o ku mahu inga fai ta fa aki ko ni he ko no inga ko konga na ne to kanga la hi kai ki no ki no ka kai pe ko maka tu nga ya fono fa ka fonua i ke malu atonga mi fai toko na tapu. Te koe kawe ni e lontoni te tātāna te he ta whaan koe ni koe konga ne ne tō wholwhola. Ko mahino eni ko tau whanua o wha ko ikai ke kei atā mi fai toko na tapu. Ko tau hange e pē mo ngahi whanua lahi mamani ko mautangia i fai toko na tapu. O ko ikai ko fai ngā taa eni ke fitafa taha pia ke putunga e polisi. Ko tau ngāo e whakataha ki ake. Pero ko ngāni a ele, iai, pero mahu inga pito ko e fie mau whakavave vave ke tau ngāo e whakakaha toa ki ai. Me whonua ha kotoa. Ko konga mahu inga ele e ne tō wholwhola. Pea kou fie mau e ne afio ke tau ngāo e whakavave vave ke tau ngāo e whakakaha toa ki ai. Nai, ko hono mōni koni i he tawha aki koni lontoni, e ko ngō e ko ako ki ai. Pe ko maka tūnga i hana e ui mai pau kari fie maari e a e ui nei whaikateau. I he tawha aki koni he rea i whaitoko na tapu. Pe aku mahu inga au pito ia ki tau tolu, e tau wakai e tu koi ki ai ki he ne tōkanga e kina hono kakai, he ne ofa e ne kaka hono kakai. Ko mea maunga koni koe ku tau sio koi ki ai, nane lawe tapea, nane folofola ki ai, ki he ngahi mea e nima ko whaarea ki au ki mua, ngahi mea na mokoi kai tu pōruaki. Koe mea uraki koe nane he ne tō folofola, nane whakotuku, momomoi hono pure anga, o whakatāpui ki he otua. Ko tau hoko ai koe whonua moe kakai karistiane. Se koe mea mawinga ia konga uluaki pe na e mai mua tu pouluaki ki ai na ne hanga momoi hino pure a ngā o whakatāpui. Ai ko tau siotiki ai koe mai mua koe ni he hoko ia hawa noa novemba o tau tawaru tolu hiva. Koe whonua moe kakai karistiane pe au ku tau tau ke tau kau kotoa o whakamooni koe kau karistiane ki tau tolu. Moe fonua karistiane. Sama umahuinga pitu, kakai karistiane, moe fonua karistiane. Ka ata mai ki tua heni, o tau fononga ki tau tolu whakataha ia, moe ngahi pure anga lalahi o mamani, i he whaitoa kone tapu. Taka kau ia i he konga nane, ia e ta umahuinga ke aka loloto ia te ki tau tolu, ai ngahi mooni whakaristiane. Koe uhi, ke whakae ai ofai o tua. Kia ki tau tōru. Suka konga ulakia e ne, a mea na tōkanga kia, pe koe konga hongnoa, nane wholofola pehe, nane whakamahu inga e tu pō uraki ma ke. ai a ko ki no kakai ko kon ai a ke faka mama e nau fai tu tu ni ke fai faka poto poto o ilo mo poto fe unga i hono a ko i a to taha ko to a te ki he nunu ai fai to ko na tapu ko ta fa ke no ko hume ma ho inga na da i ai na ni moko yo no lo tona ni fina ngalo ke a ko i ko polo kala mai a ko mana ke faka hoko ke a ko ta ko pau pe ke to kanga ki ai nga he pure anga e pure anga ke hoko hoko mai anga he pure anga hoko mai ke a ko i ki na to pe pero e ko ka uia i nga mia ma ho inga e lontoni ko tolu e mia na to kanga ki ai na ma ho inga au pito ke tu i ke lomo mo ui a faka la kala ka ponua ko ka uia i nga mia ma ho inga ko e tau sio ko ki ai pia ne feinga ke whakataha i ke nau ngā au e whakataha. Ta ko nai whakalakalaka ko ia pia whoou, pia longo mo ui, pia nā whenga au e ake ngai ta whaako toa pe o society i tonga. Me ta whakataha pe ai family, pia moe siasi, pia moe puri anga. Pia ko kawia i ngahi mea nei tokanga ki ai. Pia ko e, o tau ne whakatau, ia tokanga ki ta whaako, ni oku maho inga au pitoia. Mena tō wholwhola kei manatu, koe tō wholwhola ini i he aho ono o novema o okatopa o i wafi wa taha. Koe whakalolo maha ke pe, i fē pueri pe, wafi wa wha, o mao i kilo e taha nima he National Reserve Bank. Koe mea ia kuongo o taha koe kia. Peku fe ia ai e tau tū whakataha mo ne afio. Peku fe ia ai e tau whai tū tū ni. Pero se ia en as mea kotoa ko an koe na winga e fono. Fa fono. Lot fono fa fono e tae fitu ko hinga tupo fa ko hinga ko huku kulo kula ko hinga. Fono fa fono a no wa ni ni he wafe wa taha. Na ni to kanga mai ke ta fa ko ni. Osi pe me ai wafe wa fa pe. Ko e ola e pe moi tau alu ki fe. Tonga ko e tau alu ki fe. O ma ua ia. Fa to'o ko na tapu ia. Ko e foi kilo ia e taha nima. I he National Reserve Bank o atonga. Koe fuko e koe mea whakaloloma o pitoia e lontoni ke tau ke tisio ki ai pe ku maho inga o pito ke whai sa tala noa kone ulaki pe ke whamanatu pe ke ponua. Whamanatu pe ki tau tolu kau polo kalama po ki nau tolu koe he ata mo e rea mo e ngohi pongpongini. Ku ke iwa naiki mai te a tofolo fola pe mo e fono whakafonua ne whai hene a fio. E makatunga ke tau e whai tōko na tapu e whonua. Ka ku alu ange pe tai mi utu e whakautu utu ange pe ai alu ange tai mi ke toi mālohi ange pe toi tokolahi ange pe toi whainga taa ange. Ka whoke atu ko hiako tau tai mi mālohi.
1: Iwa, o mālohi pito pisope, uto e whalo loto ange ai kakano lot koini ono to tuku mai o e pongpongini ki he kawe inga mahu ingani. Ai au mahino mai pe o kei mahu inga pe ia ke tala noa e mo tuku mai ke te plehang e pe ho lawe koe whamanatu mo e tau wakai koe tau lue e koe tau ngā kife ia. Pe maa pe tau moa, pe tau moa koe a ke whatu a mele. E te ita maa ka pe amo onewela o ku maa sai ke makolosea ki Aderoa na ke mahu inga pito e tau tala noa he kawe ingani. Mo
0: kau mai pekiai malo pito te vita malo atu e pisope pa pe kau hei na ki mua pe vela ke foke atu ka te koe ko loto pe ke ui atu ki nau tolu koe ni kuna si kau mai ki tau polka maa e pong pong ni ko ufa malo atu ki a hoklani ko stafu si an tavo pe foka selui matai si efesi lilo moala saverio pe pe ka mikaere maka pe he ki a airini maa moala Kumise i kaloni mo kau tufika pā, pia pia ka pita hala lilo, ki tane i tini mo kau whanongore te o mei ai, risi ate fūnaki, ti mote sini manmua, pia pia ka fifita mai kolo, pia foki ka risi ate fūnaki, pensimani fifita puku hivo, sika ngā luafe, pia mo sitare ki mafi. Samson tike, fatawange pia Samson, ki a mai pia whanongore te o polkarama, Paula Tatafu, pia pia ka Fred Pani ki Pāmaston, Saya Tayone, pia pia foki ke a Steven Moataane ki Tauranga, Sione Mounga ki Lotolua, pia mo ino ke Vaka, Kiko Funmaono, Wate Tolutau, Amasaia, pia pefo ka Topuluka, Paula Reveni mo Anapopua, Lokantani, pia pehe ka Siope Matapure, pia mo kau polisi Tutuku. Koia vela ka foke atu ka te koe, ke tuku mai haki i whehui pe koha to o tāna ki mai ki a pisope, malo
3: i o malo bido e te vita pe ke pisope tau tai maari e me pungpungin i pisope ko e lotu wha mawhana ni tatake ki tau tolu a ku mau inga bido e whakaukau koi ni o inga koi koi whonua e me pisope ke talu e tau lere programa koi ni Malo e koko tai peke tau ka mata o shake ai mata ngāia i e whanongo mai. O wai e ku hoha alahi whataha na ku ki hūki tua ki ngai mītia ke keho i e pe mītia whakasosi a re ke wanga. Ke wanga o wakai i ai tawako ni koe ai talanoa ai community ke ka waki pe amo e drugs eh. Mea koe ko wako me ai episode. Ko ku sio ke lao e whonua, ko rapu au pito a taonga ia.

0: poina ke o mai pe ko ana ko ye ke ule a ko i polo kala ma ko na ya vela na ilo pe na senya te ki klipe wana ya na te te wa ko pe pa ke ule a ta ko kai mi kon ko na e na o ko na o fika ula ki na o kamata ya pe ko tu ko e kai mi ko ya a fo ma na ke au a to fo lo fo la ko ne na afio i fo lo fo fo lo na de fa Ko mea koe na e te au he taimi koe a koe konga ni nao ki mao pe hana kai ki unofaha taimi ke u sio palere ki ai. Ai, na te hei koe koe koe konga i na maho inga na e tokanga ki atu po uraki na ne whakotuku ai. O whakotuku mo moi honda puri a ngā e whakatāpui ki o tua. Ko tau hoko ai koe whanua moi kakai karistiane. Ko foi mea ia e ua na tokang koi ki ai. Pena ulea le vau foki le vau elea. I he malanga koi na fai tu polo aki. Au au au kakai koi na siwa ilo. Pena koi mea ia ku tau tokang koi aho ni i ai vila. Oku posi mahino i koi netu e kai tonga. Osi mahino au pito pe aku maa kona e fi lala lei. E ngahi vai te pire ko toa peo kui ai. Ka koe e tau polo kalama, me tau whamanatu pega na utolo kia na e momoi. Ko konga wha ofai ni, ko konga e uongo, ke loto aga no moko puna. E whukatu, mo momoi o no pure anga, o whukata pui ki he otua. Sekoe konga mau inga ia. Ko ne momoi e pure anga mo whukata pui ki he otua. O tau hoko ai koe whanua moe kakai karistiane. Tau aia ke mahino tau satu ke aha koe ana fukakai koe ana nau tautu ai. E wafu tau whaaha dupo whaa. Pe koe hae nau o ngoi o ka pau o kunau kau i he ngai mea koe niki ai. Koe hae nau moe o whahe tui. Moe tau wholwhola na ne whai. Ko fu fono fa ko lo ani tane tane u ki tane ya i ta ha ko to apena ye heri pe me ha ta si o kui kai pe ye ya ai ra ko hono moni ko ki ai ko e ta fo ki re va ke fa mana ko ma to po tu o nga ye au ha o ku ka kai ko ma si vai ro ko ma si va po to Pero kai ke te fia ngoha o tua i hei reo kau fai whikau, me tau lotu me meu fai hau ni. He ko tau tua a whanga mea ko toa pe, ko hinga te tau lotu pe tau tolu he, ka whakalere ka kei mui. Ko tupi malu kau he ko ngai ko he kono, ngahui fai toko na tapu muna, tu whaki whakaloto whanua ama, ha wahapuri a ngā ko tu ne lave pe kia i ne tau wholopola. E tonga, tau mai a ke tau tata. Tatau e anga mo lau tia. O e whanongo a aku koe ni ke tofolo fola na whai e dafio. O kuongo o pito ia. Pakono maka tu unga ia. Ano to e whakamanatu ka ki tau tolu. A tofolo fola koe ni pa mo e whono whakafonua koe ni. Nani whai. Koe mea ia ko utau sio koe tatolo tia. Pea ko pike whahe ni fia e tia e vela koe tia. E koe mea kotoa te whai he tangata koe mahalo ke mamma fuoroa a fiehe o tua ki ai. Moe ta utu hi fomo, ta utu alu ki tua mohu mai fuoroa a fiehe o tua koe ki ai. Ka koe tau mai a ke ia hari liu. Ai feinga na ne whai, ta koma ta mahalo na ne lave te he. Ki ta ngā whaka mamma, a ki te ko hai ki meu tau mao he tai nimi, kamata le mai ngā ue. Ka koe ta utu koe na ki nao tolu o ku nao nofo koe na. Moe mawhai pa moe network koe na maina e network e tonga u maa eno au pito te. Koe haho o ngoi. Koe tonga koe. Koe tonga mo o nia. O kuia e whakapa apa. Koe tahi waha a moe loto to. O moe mamahi mea. Ta koe whanoa koe ni koe ki ai. O ku oma pito ia vela ka kono monu ki ai. E maa whana ia ni ka kai unau roto mamahi kia hea ki. O ku ikai koha ki i. Mea eni toko maa maa ke whanua. Pe te tau whetakai e pita to. Sake, Kala mai ku hua te fupanga valu ni ngē au puka valu nua miliona he tāpanga ki tonga. O ka ki hala mai no foi tonga, se ki he mego ia. O ku vilo te ia toi hau. Tō tānu fōki ki aratu ki tonga te aviloia whainga mea i tonga, ke nā koe fupaanga koia tonga usi tātu e whāmiri, tō koni tō nā ngai whāmiri. O ku vilo me pa ngai e koia vilo. Tō ngā lawa ke nā fupaanga koia i tonga. Ke tupu ke ke iaha tawhai. Koe kaha mea te hei. Koe atu pe fai wāru nua miliona, pako te au miliona, te fōku mai te hei. Ka tau sio ni koe ki ai tako hono kauin he ngai mea paka puri puri e tau sio koe ki ai. Umaho inga o pito ia ke o te tawhanga o tuku noa i umaho inga pe ke whapangu. Umaho inga pe ia i he taimi pe koe ni koe ki ai. Ko tau sio atu koe ki ai ko tai ngai mamani ke alu ke puna a siu puna i toma. Pe lahi au pito na he mea ia koe. Mana tu ko ia kune o fai he o tua kune kini kinisi. Ko wase wa tahae, wase wa wae. Hoko ai, wafe wafae ku maoe ngai mea pehi ko ia. Ka ku maho inga pito ke tau sio lo loto ki e ke ta fai ko ia. E ku maho no whaka maho inga i. Ai koloa, ko e fuu koloa ade ngai koloa ko tō mai me ne afio. Toka kasi pia ko ia ku whaka maho, ku ngā loi e kakai. Nga wa ki whaka manatu e ni tō folo fola. E uka ki teo mai ha te whahinga mea kei. E tai nini. Ka kono hinga ia o ku hangi ai i he hikule o whakatua meri e. E de omi ai ka veinga ko ni ki tau. Ai tonga, a to kanga. Te lava i ki tau ngāo i whakata. I ki ngāo. Ko e ko fuu pe au e ni au. Ne tō whakatakutaku ni au hai e whonu ahi ngā ko ni. Ka kei kau fōke atu ko hea ko tau tai milo antoni malo bit pini. Iyo,
1: whamalo ta bito e pisope. Whamalo at ke tau tātana ke upai o ngā ia o pito pito kako. Pi whakope e pisope mea na lawe kia ane vela. Ku osia e nunua. Osia e nunua i tonga. Ka kohi i ko lawe me koe na. O ku tau o ngō i tau lue mo tau o ngō i au ala te tau me tau. Ka whakalaka he. Pea ko whamalot i ho whaloroto mai ngai tō wholwhola i ne a fio. E ne moko i. Ko ne fie mao. O pene koe ki o ngō i kakai. Tau ponoa e ne fie mao. E ne ofa i e tau tolu. Kaku kai ke fai ha whakawaka. E kai ke whamalot ki ai pako a te whamalot pia moe tāna ki. Kau kolosat ki tau koe hana tolu ki hi popongi ni. Ai au pere. Kako hare ho viso ne ki hono tau i e fai to o kona tapu. Koe ha ha tau mua ki tau ngāwe. Hange koe ni tau whenga ki ai. Pisop ka whoke at koe koe tau taimi. Mālo.
0: Mālo ki tō lontoni. O kukai peke tō e hiki e whakaukau. Te mea nei tō kanga ki a tu pōrua ki ai. Ke a koi o tau kakai. Te koe, koe konga mau inga ia koe ke ia koe a pō pōaki ko ia. O ku, ko whanua maari a sāpāta. Kone, te mba sāpāta, kone tau fia te kore te pāmu i re tāngi ki tamasi, te li he tōwha. Tako tan te kui hamea ia ko sa ngai tau pe ki tamasi, ko te koe si, ia o pe e kua si, eh? Kore a te pāmu i re tāngi ki ai. O tau tōru koe tō ngā koe koe ki ai, koe ki ai. Pili atu ai mahino, os mahino ki tam sipe ni hana koe pāma ili tātim teke i vai tōkona tapu. Tāka konga ia i e konga na moko i koe ki ai, ke whakamahu inga i makehe a ko ki hono kakai. Sipa mea ina ina e tōngan ka tu pūra. O kuto e enlightened mai i hono moko puna e tui hono ono. Koe mea ina tōngan ka mahu inga ki a ko i hono kakai, eh? Pekai faka mama ena fai tutu uni. Seko konga ene ni teo folo fola. Ke faka mama ke a koi no kakai. Ke faka mama ena fai tutu uni. Ke fai faka popoto poto o e ilo mo e poto fe unga. Sanga na mawe ngoi kia. O staimi pe tai ni mia. Kone alme ki tamusia la tohi puri anga kos ilo i api. O stowi he matapa koto ape na mo e pei to mo. Me konga koto ape fare. Ai fai toko na tapu. O ku tapu. Tau i kotoa pia katoa tapuna, tonu pia o ku tapu mea kotoa pia i. Pa ku mahu inga pito ki tau hanga se ke, ku o pau ko konga ni ne tō folo fola ne teke. Ko hono a koi ai toko taha kotoa pia ki he nunua o e fai to o kona tapu. Pa ne tō folo fola ne atamatui. Tau tonu ke tau ngau e ki ai. Tau mai e tani mu ko sisai pia o kuna usai pia na toki ai, eh? Pe ko hoko i whakua pau te tokanga ki ai, ai ngahi pure anga e hoko hoko he kaha au. Pure anga te tiha kuma tau nere mai ai, me wafi ongo fulu ke aoni. Ono pe tiku. Me wafi maa, me wafi wataha, tokanga ngahi pure anga, tala mai ki, ki nao tokanga ki ai, he? Pe ko konga koe te ki ai, kua pau, ke nga wahea hapa anga makehe, ke whaka i via, ai ngahi ngawe koe ni. Ona pure anga ki ai. Pe aku mahu inga au pito ia ke tausio ki ai e Londoni. Pe aku e kukatai ni mia o ku o totongo a pito pia ke tala noa e pia e whaka aho. Tala noa e whai kawa, tala noa e feitu u kotoa pia. Pe aku tokoni ka nau tolu na o ku owa tuku e kai ke tokanga e kina. Tokanga e kina au tolu. O ku kai ha feitu ki ana rehab lelei. Tokanga e kina au tolu. Tokanga e angisi na ngai family. Ko tango pese te whanoa ko la mea tuku tā puloka ki ai. Ko hinga e ko wesia ia mea. Me whai toko na tapu. Pese te whanoa. Kau toko ma atu ye. Me tau whono ngatu e tonga ki te tau whono ngatu. Tolu ko jai na ne mahu inga. Au pito ki he tui, ke longo mo ui, a whakalakalaka o whonua, ko mea mau inga ia gwene ia. Ko taha ia na hei vai vai ana, o tau e whaitoa ko na tapu, ko ia i ha feitu to tonu, ko whakanao nao kakato, mo hakao ngau e feunga, tau mu feunga, ma tau tau feunga, ke nao nofo taha ki hono toko ni, ki nao tolu, sanga. Saka fu mea ko ni, o teke ta whanau ma tau tolu ya kua si i ai. Koe maka tunga ia e ta whakonu ko teke atu. Teke atu awe te oa ko e ka kai. Teo e kau whai ako, koe kau whai ako te nau whawhanga whanau ako. Teo e community te nau awe ki ai. Ta e taha, o ku mahu inga apito ke te whama ui a ngai polis whakakolo ke lama ke nau ngai whakataha e ta whakoi. E koe kau ia i he ngahi mea o ku mahu inga apito ke nau whakataha. Te nau ngau e whakataha. Soko konga e ne diai. Ke tau siwa tua ki tonga o kumalama. Na fuka whakafefe a hu a kilo taha ni ma. Ka kua ha security, ha CCTV i National Reserve Bank. Na na hana lato tiliti me ko ya. O fuka whakafefe a ne hu e beko ke kefnete tam si ko ya. O kufuma hawa na abrito ya. E ko hana uhi ngai a ne tō wholofora ke na ngāo e whakataa vonua. Wela, ka whakatu kia maua malo bito.
1: Iyo. Mawinga bito, e te na maka ko whi mā pepi sope ke ma whoki atu. Mō lawe mai, mau inga o bito ia ko hiko hā mea.
2: Iyo, malo uweina, malo uweina ko hui ka whoki mea ka wela, malo.
3: Iyo, malo o bito e bisope pepe ka uweina. E bisope, kwa malo atau ai bisone lelei. Ko ngā koe ofa whonua whai. Ko kuma whokotu o atuen. Fie mau ke ako e kautaki. Sai pe kakai ia. Mai e kautaki he koe kakai ia na luo ako pe atau hanga hake tokua ke nau tataki le rei e whonua. Fie mau e kakai ia mai ke ako. Mahang taim ke ako ke hua ke hare kuluti ai so tia kau pehe atuai. O fie mau ke ako i nau tonu. E koi ngā he ku mai ha kakai profesionare me he kakai koe nā ke nau hango ako e kautaki. Whao whai kakai ia. Tau sio e nau laupisi e iki me nau ofa whonua teke lotu o nau auhaho nau iwi he teke lotu. Ako e kautaki lotu. Alu he pureanga, ako e kautaki pureanga. Koe ke nau poto nau tolu, oku nau masima poto, koe mea auha pehea e whonua. Fie mau ia ke whaihe a koe ka kaiko ia. Koe vare ato ngā koe ngā ko nau tolu uwhangai whatapu. Nau tala mai nau tolu, pe aku tala tokua koe ka kai poto taha e whonuani. Mau PhD tō lahi taha e University koe ka kai tonga. Koe whehu i. Koe whe poto ko ia. E ngori pē lau koe nikoe he malanga a paula la tū pūre si a tau tai he taibi koe. E whakatokanga nei whai he misinare kia ke tu i. Mā loe mā i mua ako. Ka iai e kakai, iai e kuonga e alhake kau poto koe kau te volo poto. Te nau hako wha au hai whonua. Ko nau tolu e. Fukau tāki koe nā ko hai me feito kwa toa pe asi ai ngahi mea whakaririfu he whonua. Oko ilo ke kuonga inu kaitoa keke me kuonga nai tānua kia hosea. Whaka mooni, kuori aki e tonga ae o tua. Kwa ili aki he kakai, ulot pe kakai ia, kwa kautaki lo tu. Lau tolu nauri aki e o tua. Kwa kautaki pure angako, nau tolu nauri aki e o tua. Odea koe koko whaamu. Mai nau tolu ke ako. He unau fuu. Ngahi kovi i e kakai. O tau e ku tupu koe toksio ni hakuonga to lalo mone whaafa i e kakai. E unau tula pepe mama ni i e alo e whakalakalaka moe trucks moe mea. Koe paanga. Ma uave fai. Mahu inga ako he ta whaka. Ako whaka amuange au bishop. E viso ne kuke fai. Omi hakakai ke toi ako. Ma tue fu kau poto koni koe ngai fonua muri. Ave ko ngai po pula. O koe ai feitu wako i tau tolu ai. Ai haki feitu pehe ga ko iai kau taki. Moe kau taki lotu, kau taki pure anga. He koe mea iau toa lalo pehe ai fonua. He kai loi e folfola. Fua maa popo i mea kotoa pe, fua maa popo i folfola. Ona pe maa taha ia u loi e mea on o koe atu aki. I kai. O tupunga rolofa pehe ai fonua. Toa lalo pehe pehe. Rea hake ngahi mi tia kehe kehe. He ku sio pe kakai o ilo. Kaiwe ako i tau tolu pisopi. A eko hai te tau tuka ki. Te tau tuka ki e kakai pe te tau tuka ki e tau taki. Koe anga e kwa maa po opo. Mo e sio heki taimi. Kawe inga niu. O fie mao ha taimi lahi ake tala noa. He kono mo ni. O ku auha ho tau kakai. Koe fukau poto koe ni o fonua. Koe me pisopi kau fokiat. Toi beta mitä.
2: Malo vela. Kama fokia tu wena mo pisope. Malo.
1: Io a famalo la he tapito te vita anvelo a te famalo la. A pito o pito. Pe a koia a pisope te fokia pe koi koe tau fi fa si ka ko. A te famalo mo na pito la ve fai mai anvela. Koe ke te foki ke nela profola tu i ke ako i e ke ako. Ai e oksai pe kakai fa ofe kakai. Kauta ki. Na e uhinga na o mo ako ke na poto ke tata ki ka ko ne ke fu a mai ha ha fu ai ka ke ka he tempe na pe piso te fokia tu fa ma po mai te pakoia pe ako ta fu fa o si ke ta o ka venga ora ki ko ha hono nga hi pore a ho o misiona na ma ke heni ki ono ta ia ke fa to ko na ta pu piso pe ka fokia tu malo
0: malo vito lo toni ku o ku kau whakataha e tāri ko whaita me tāri ko whaia o tāpā. O tui mo a pita e rei e ki ai. E me konga pe ia e mau tau mua koi ki ai ki to koni ki he kau whai a kong nao māma ki nao hanga o hoko hoko a tai ngā koe. E koe konga ni o ku o kousi o koi ki ai. Ka i kai ke tō tau e nā tōlu ke. Ka kai pere ke mo ui, ke nā mo ui i mo ui. Ane koe a koe koe lawe koe uluaki a ene tō wholofora, kakai karistiane ki kakai moe whonua. Ke mo ui. Pe maunga ke mo ui e kakai koe a. Pe kone mo ui koe e kone se nisi pe moe lau maari e koe a e lawa lema ke ngā ue. Pe koe aho dia, uo holope kakai a uo holope a uo mati holope a. Oku kaite ke mo ui a lau maari e moe ata mai to ngā kei. Ko konga maunga koe na e nau kukuruhanzo koe konga koe e ne tō wholofora. Koe ne pehe i he konga ne tō wholofora. Koe uhi, koe tu unga whakatu u tā maki, u tau iahi. Ko pore i, a whono whakafono ani. Ke whakatonu tonu lewa ngā oe pau, ke whaka ngā oe kia, ke faita kamata reva se koe koe koe koe pe kamata reva hono faka hoko owa toi tatari esa oda ye koe koe kia he o kua mo apita ye ke kamata reva toi tatari tako haka pe me ai ai tonga haka pao kuna whanga pe na to whanga i unganga pe e na tole tonga koe ki whanua si isi e toma ka lau ke nga mea whanga pe na tolu o whai e ngahi mea ko ia ka kai peke ai ko konga mhainga na ne pehe o kuou ta pou atu ko na whakarea taha o kou nai nai atu ki he ngahi kupu fe kau ati he whonua me pure ana ke tau tuu hake kotoa o fe taki nima whakataha o malui atonga aki hono tau e fai toko na tapu. Sa ke pike mea koia. Kani a ta ia e toka ngai e kia. O sa peko pepe tu ngai polisi. I ka o ku mahu i ngā kia ilo ko e mea a tau tolu kotoa. Kai ke si ngā we pea pe tu ngai polisi. O ku mahu i ngā au pito ia ki tau sio kia e ki. Ke mea koni o ku hoko koe e tai nibi. Koe koe kau ia he ngahi pore. Koe koe koe sio koe ki ahi. A ki ngā tolu ia ku na roto ia foi sindiket pe koe ne ueka koe nā. Kai pe kia hao mo ia ka. O ngō i tia iki he, hako tupo e whonua mea ko nā kwet whai. Kei ka hao ngō i taha, a tō wholo wholo omi mea nea fio. A kei whata wangi, hei kai pe ke tuku e tau tala noa i si koe ni, ka lewa pe ke iahi ha tunga whapie maarie, he tunga kwai whono, mon pe mklau mai netuek, ka koe netuek ai o tua o mau inga taha koi kiai. He koe ni na whakata pui o momoi, kusime konga ne, Le whakata apui o momoi ki o tua. Koe mea mahawinga taha ia ke tau sio ki ai. Kau whoke atu ngā koe tau tai milon toni malopi.
1: Io a mōna pito a piso pe lawe. Koe iko tau tai mi pe a ku whua malo lahe atu. Ai a koe lawa ia kakato e konga roa ke tau kolpama ke pompungini pe a o ku koe whakakoloa. He koe tau ngahi mea kotoa pe o tau tatanak mo tau lawe ke ihi pompungini o mau i ngā pēpea o whakea o atu e, whata hama tau lotu, a te whamalo lai piso pe ko hi ko eniko tau taimi, ko hokta tonu ai taha, te mawhoke atu a te tamaka, ka koe pēa ke tau rakong, ko lava rakong ai tau prokama malo.
2: E o whamalo atu e uhei nā, malo a pito, ai kau mai koia ki he, tau prokama pe hange ko mea ko ke lava ki ai, ku hoko ai taha, kai o atu e tau ki tua ko ni, ma tau fuifasi, osko ia pe tau toki hoko atu rewa. Mālo. Mālo e rerei a te uroa. Koe ongongo rerei eni, ki he tau ko ia o kukamata e sigi, ki he ngā kau, te halanga me a kai. Ai a o kukamata me he tau ni mawalu, i kai koe tau o nonoa. Ko ho o au pe ko ia ki he tau ni mawalu, pe ni mahiwa, e o atu pe ho me a sigi ta e totongi. Pe ai kai ko ia pe, te ke mau ta e totongi ia, whakata ua, ka oua, o ke tau fitunima. Koe sigi ko ia o ngā kau, pe halanga me a kai, o kumalawa i ke mau wave a kansa, ki hano faito. O kuta e totongi, pe au kuwawe, mo fai ngofua hono ngawe aki. Ko sigi ngā kau pe, halanga me akai, o kune whakahau fia i hamo u. Ko ia, ko ho o mau pe, ho o nau nau sigi, pe ake whakahoko rewa ha o sigi, malo. Ko vātari auri, me kau taha e Planet Cars, mo nau whanongonongo mo tu waki ki he wikeni, malo vā.
4: Mau mo e tante mau e, e vea whakahoko man, ke halawa ke o ate ngai, wongongo e rei koia me e tau. Kau taha iloa koia, kau taha me lere iloa koia ke Planet Cars, Maui he te ofi tono ei, Nelson Street i on hanga. Ko au wātari auri, pa kau frea telefonika, noa wataha, noa wanima, fit wha anima, wha hima. Tā mai ha painga taim pika. Mau mea rea matau lai, ma kaske e ke whaka. Nga ta hende whakafo o whaka, kau ku te pau whoke. Nga eu tai mamu koni ke te ai mau pēha mea rea koe. E mau hene, kaske e ke kong mana koa koe hane loa iuts, e u Ford Rangers, a ma Holden, Colorado. Koe Toyota Hilux, pege nga he uru. Toyota Hilux koe a re, sea ta hau am sea ma fulu, ma uma tras koe a, pege nga he, fulu tras kei kepe, ma wihi a te iha tai ni, pege nga he uru, mo dolu fa mui mui taha koe a ka kawa PMW, ka o ma fwe fangi, ka a kai pechi lele, ma umo ia. Koe ku promosin koe a koe a vea ke, nga he umea, ma uto me re, ma adumo promosin ka tola tahafi. Ko pāna mai ko hata pe ko referral te maa mea tau ane mangi au. Mana tuhi, koe tau pau taha mea ere koe ni ka mea ere le, kau taha mea ere kau taha. Tonga e ni toko ensinia iloa, tonga e kwaana kau taha koe ni toko te tuk muna whare, whare ensinia ke sevese a munga hi mea ere. Kono o whakatoa o mea ere ia, whakafo o whapau pa te whiunga whukano, ngai mau inga mo taiwi whapanga, ko ia. Enga tonga, ewa mai o, kokai inga nga, mea ere koe ia, kau taha. Tonga, e te mautoni i koe, e le reita. Wa au wātari auri, me Planet Cars, te au fitono ei Nelson Street, pia telefoni, noa wata, noa wanima, pitwha anima whaahiva, a whainga taimbibe. Ia e fungi kuni wa atunga. Mala opita.
2: Wha mālo fōki ki heongo tua koni, ulawa le reiko, tau taimi osta minite tolu. osta mi te tolu pe a mei he taha i he pongpongini ka uato e pe hata fui fasi mufatonga iang e koe fasi koe ni koe mei he eko Polinesia koe lupe fano koe fasi koe ni koe taha ne ngahi mai moa e taine koe ni ka kouto o mai koe ia o atu i he pongpongini ma aki mautolu koe ni pe a koe tau fasi tau olunga ia tau programa koe ni hafe tolu pa te uhanga o mauhanga o atu hono analaisoi ai fo i hivani episode pe pe ka wena ka fanongo hange ko mo tol go ni pulutousa pe amei america mo fanongo i e lupe fano ko o ka mai he mau foi tele kaki maria pito fo hivani ko winga to o mai go i e pong pongini ko ta fasia mo tol go ia ngai kalapu mo i e kumete aina mo fanongo gere o pensio en el mar y el papel que cada plot monga we kawinu kava me ta kavila ko at papel kat motor goni ogmo i eope mo me amai ke hoklan kustaf si ontavo se lui mata se fesi liri mo ala saverio mi kaire maka papel fo ki ki a airi ni ma moala kumi se kaloni mo kadu fi kapa pita ala lilo ki taneiti ni mo kaufa no retio Lisea te fūnaki, tīmo te sini manumua, fifita mai kolo, pia peka lisea te fūnaki, oh, whamore more, pensimani fifita, apuku hifo, pia peka sika ngā luafe, stare ki mafi, te vita nai mose, rei lanivia, solomone ta apalu, manu kaniseri, sola ui mateni, fare aisi pulutousa, peka fuapau hausia, Samson Atike, Paula Tatafu, Fereti Pani ki Pa Masdon, Saia Taione, Steveni Moataane ki Tauranga, Sone Mounga pa Moinoke Vaka ki Lotolua, Kiko Fulmaono, Wate Toltau, Ama Saia Topuluka, Paula Reveni pa Moana Popua pa Peka Lokantani, Siope Mataapure pa Moikau Polisi Tutuku, Mofamanato Atraipi, homo frataha i he taimi taha i he tona koni ki apo me saka tu muri pe a pefo ki ki a pulonga hei muri mo tolu ia le kotonga mo kau mai ki tau polo kalama i he pongi pongi ni kou ate fasi koni pa maa mo tolu mana tui ko tau fasi tau lunga ente ma toko ato hono analaiso ko ia o eko me o polinsia a lupe fano taia ngai mai moa a taine kui ni ape maa mo tolu i he pongi pongi ni Whanau hopoate, mo whedug mo ui ai, koe tau kawenga he pongpongi ni, e whai tō kona tapu kou atape whasiko ni pia māk mo tōlu, mo mea mai ke tau polka mā he pongpongi ni, mālo.

0: mai e plutousa pa mi America la. Fa more more pensio. E ai, ko hange pe komia ne ulave kia na episo pepe ka wena o nevela. Ta programa hafe tolu. Te mato ki analaiso ato ai a lupe fano. Maari e ko tahane ngahi mai moa a tahine kuiri. Maari e ahono ngahi. Ua ngahi rea tonga maari episo pe. Ko whenga pene ke ki to ate tau. Tau whakau kau, me tau i ta koe ni, e tau kawe i ngā ula ki. E koe ila koe ne vela koe i ta ia. E kai, au ngā ulu. Koe, uhinga ia koe, e ku to'o mai, pia koe, e toi, o atu pe fasi i hafe tolu, ko tau whika ngā fulu ia, fasta ulu ngā pensi o, a e lupe whano, pia mauhanga rewa o analaiso i atu, a e uhinga. He koe whai kō ngai uhinga o pehe, ho o kau mai he mau tere kaki. Ko hai tere kaki? Eh? Hangei koe na ula vega he gosi. Ko hai a pere hake? Eh? Ko e nau pere e tahine kuini ku hake pe o tangutu i he langi lau. Ko e nau pere e ia. Pere hake ia. Hake pe o tangutu he langi lau. Tala mai re vaheni. Ha koe ni e foi lea koe a ne ula vega ai. He te tau toki hanga vete anai, eh? Ai uhinga ko ni o lupe.
1: To kon ko mo analyze. Ke pe kon ala to pe. Ko mo to hei lala. Ve ve o e paki.
0: Ha fo la ke paki. Ko fo. Ka ye. Ta fo ki mai ko fo malo ka mo to ko ni mo ka mai ki ta por ka mas ka fus. Final, fa malo a tu le kotonga, malo a tu ka motor pa pe foki ka plonga hai muri, ke ta por kalama, ka ta foki mai, osta mi te ta hawa pa me ta ha. Mari au pito tata au pe ni pultosa pe amo eta programa hafe tolu kore fa more more ma pultosa fa more more pensio o hele pe e pensio ka ke fe nga tu ki ngo ko ngo to ko wa pultosa ka te vita manukia pa mo misa wa te kini ke na pong pongia mai e hafe tolu ta ka mata ka ke ta fo ki mai ke ta programa e piso pe mo wena pa pe ka unevera ke tau hoko atu, ko tau ka venga ko ia hono ua, o ku tau kei mo ua ki he whare o tupo u. Hangei ko mea ko ke lawe ko ki ai sope pongpongini, o ku tau kei mo ua ki he whare o tupo u. Pa kou tu iau, ma ari e pe hono to o mai ko ia ai lotu na whae pongpongini i he ngawe na whae e saula, eh? Ki he tau polkalama ko ia i he pongpongini ai ngawe na whae e saula, ko ia ngā hala, ko fu to a mooni mooni. A hape na iri liwa, pa ko mea eko tau whuka amu ko episope, ke hoko ko tau ki fonua. Ko e tau ngā himea, ko ni kua lao, o kua e lao a tohe a sere mai a, o whikau aki pa moe hopo, moe hopo. Mana tui ko e lao, ko mea e otua. Kau e lao, i hene uraki whokotu, fatu koe whanua pene whakotu mo lao kau e lao koe uraki lao e i mamani e ne tau fia iwi mo atama me fua kau koe ia i loto ngowe o i teni pia tala mai rewa sere mai ia ko ho o mau mau e lao mo ho mio i koe lao soko mio i e nga ue mea ke sere mai ia i tohe i forfua ko ho mio e lao mo mea koe angahala koe angahala e koe mea ia na hanga e sihova o fatu e lao, ko ho hanga mio e lao ko yang hala. Tata upe pa mwem, tau kawenga ko nhe pong pong ni pisope ue na tam one vela kau fanongo, ko e ke tau fanongo ki ai. Eh? Aia kau foke atu kak mou hange ko mea kone na ulawe ki ai, ko tau kawenga hono ua aini, o tau kei mo ua ki he fare o tupou pisope. Same a tolu tolu besta hawa. Monu ia, ka koha pure anga o kuna o tua aki a sihova ai kakai kua ne whiri ko hono tofia kua tau wanu wanu he ngahi lelei o makatu unga he ngahi mai moa ola ai whare o tupou na ke tala noa ki ai he ngai polo kalama ki mua na ke pehe ko tau eni e tahafe maa fituono me he hiva ni manoa eiti aho eitu ki he laa hopo hono ono ki a kingi tupo wono. Kata ki tuku mai, ha tala teu, ki he mea mahu ingani, ki he kawe ingani, pe a lava ke whai mea i hawhehui. Mālo weina mo pisope.
1: Io a famo da pito te ma hai to ma che con a no wa te a ku fu u ma in a pito fe fe a pito ka venga con i sope ai o fa lo to mi sa mi wa to lu ta ke mo o pe ke fa le tu po ta o ma no e an pure anga o ta o tu a ke si ho ke ka kai ku ne fili con o to fi a ma ri a pito ka venga he ta wa no an wa ngai a ho ni e piso pepe a koe tau foken ke tau tala noa i mo tau toi wakai lo loto ke mai mo ala koia ai fare o tupou pe a koia piso te foke atu ke ke a tala te umai e kawe inga maho inga koe ni falo loto ha tau taha fitmo fu maono a talo mihe hima ngaoni mo full 80 ai a koe ka foke pe piso pe ka koe koe ke ke tala te ufa ai maho inga ne ai fo i kawe inga koe ni kata foke mai ke wate ki i fehu i e ma la pipi to ka foke atu
2: Bala mi to London, but I've been tied to it. I want my Kohano, I don't program my Pong Pongini, from our David, a big level, very motor basic kind of a no. Okay, when you are coming, mowing a bit of Gifa to come and get it. But more there, I put a cake, go out there, my call of pay, Tangan, the key lion, the pay for it. But Kawi, I made a mowing a bit of it, I can't get it. Na wabe ihe nahi empire la lahi ki mua e wha. Na kukau ia i mamani kupuri au pito ki nao tolu ia. Ko empire lusia ia na mi he tafitu wa taha ki he tahiwa tafitu. Ko tau ia te au hiwa nima. Kai nimi kua holofa pe kuna ufoki koto au kai ke toi ia i ha empire ahoni. Ko siya mani ki tau siya kai kukau ia hafonua maari au pito siya mani. Na tau talite mo siya mani tau tawal futu ono. Na kukau ia ngai mea mau inga au pito me tawal futu kaha ki tawa tawalu. Goodbye ba mo siya mani ego ki tau be e fafitu. Ko franse na na toto ai ai. Ya france ma pe na to o na fenga ke tafaki ke empire na fika rocky koma rocky na ya u ya otawe tiau to no te a mai ki he konga ai ko napoleon rocky ya ke tava no fa ke tanima te a mai ke napoleon no to lu me he taimi ko ya tava ni mawa ke fitnoa te ko fe taimi na a pe sia mane ke tau pe wo na to pula Ko pule ana Mongolia te tau sio kauia i a whonua mei osi kotoa sui lope pe kapa kotoa me konga e sia ki he pule ana ke Mongolia empaia ka tau pe te au noua me tahiwa me tau anu noa mea ka kotonga ko e whonua tau a taina te ko e whonua monu ia tonga tau a taina mu i tia mo monu ia Ko tau noa historia ki ai me hiwa ngau ni manoa, o ako mai ki tau tawalu whanima, ko tau e walu ngau hiwa nima. Pe me tawalu whanima lewa me ai, o ako mai ki he tau ni ke wafe wa no, ko tau e te awalu, taha whakakatoa i koto ya tahafe maa fitu ono. E kaina, wana e tau tokanga ki ai, ko whee kotoa ngai empaya, ko whee fua ngai whetu kotoa, ko pure ka mehemeha, ko puri kotoa, au ki tahiti, au ki ngai whanua lahe, ko mau tania ki nga tolu i ngai, teke whakakoloniwa a Europe. Pero e ana kai tau seo ki ai o wakai, se mea whee Afrika, Afrika na me hani na me va to lu e falanse ia pe mo Britania mo sia man huwa mo podikari mo potukari ka to na to na tiba va tinal to ka ko tonga mo nu ia va ta wa taina ko gi fo nu ai tu io se di na kai na ma si va le le haleluya ko gi fo nu pe ia na ma ho ina na a fio o tu a ki ai ke ka ko ni me ma ho ina a pito Tane taimi na alo ia no tu i he tau ta fitu hiwa fitu ta ta no ke mo ke ai he au mai ke taimi na faia e na ai tau i vila ta mo da mo ke taimi na pap tai se tava to ta ha au mai mo ne tari pa ne ri ka va ne mo i he tava lu to lu fa o ku ka u i ha fu fu fa ta lu ta lu au tava to lu iwa ko ka u i ha i ha na u ha mai mo la u lo ta mo fis fis mo tava lu ni ma fa ta i fo ke konstituto ne tava lu ni ma tava lu no wa fo ke ta ta ta ina ne ha re as le ri de tava lu ni ma to lu o tau fie fie ko a honi tau ke ha kai langi tau tau mata to feva e to fo e fai fai to po e lon toni ta tau mo ha e fie fie ke tau ta no a de ke tau ke tu nga fai to po tau ke mo u a pe e fare tu po ka fo ke atu ko ya ko tau kai mi malabi
1: io fa malo la heta pito pisope i he a tu mai e tala te ma winga e ka vengan to ke fa lo to mai e tai mi mo lo lo ane ma winga ya sai ko e ra ke fe u i tu ko atu ka ta pe mo pisope ka ke lave mai ange ke nga he ma i mo ola atu po ulaki ae opta wanu wanu meli e ai ki he ngai ahoni. Ka foke piso pe malo.
2: Malo mi tolo ntoni pe ka wena te hui ma winga pito ke ta noko ki ai pe ka ina whanongo ko rani mai moa o kulauro taha mo fisfis mua ko hia ko ene tari ke paka oko na pataiso. Pe ka wia e uraki mea ma winga ia ina le loto fie marie na le moko lewa ke baptizo ia te mana family i ta wato taha i li fuka ia pai. Pe kauia i kauia i ngau le lei pe koe fui whakamae le lei pe koe toia lo loto i le mo ia taimi le baptizo ia mana family. Pe hoko mai ke taimi na le haere anta ki wawau to kanga ke ulkaalala pe ko konga i ene ngā whakaiwa ngeri o uluia ulkaalala pe ne pe kia pe he tawau tolu tolu ko kawe tau tawau tolu whaa i he taimi ene tau sio kia i ko konga ene fuaki ka kato liu kawa a ene mo ui o tuusi kotoa e ngahi fie mao kotoa ka ne hanga taha pe mene falala taha pe otua koe ko tala noa ko tau ko ni o ka topa pe he tau ko iana ene si whai e malanga pe ku mahuinga apito e ka inga tau ko kauia e tau sio lo loto ki e tui o tonga a ene fenga ki whakahawa mai mo whakatapui a ene mo ui ki e otua mo ui e tamau tolu iwa e tau sio kea e mga e tala noa pe koe konga pe eni a o ene ai aho ko ia ene mai mua uluaki ko ia na ne tō poro fōra ko konga peni ki mui ki ai. O kou tuku hake au, mhoku kakai, mhoku whonua, ke malu i mei langina. E kainga, ko konga ea i he tō poro fōra ko eni, i he whono whaka whonua, na e whai ko eni, e tu po wono kono moko puna e aho eni. Ne te whamanatu mai anu, foi mai moa laulo taha mo fisi fisi mua ko ia. Le hanga mo moi ke maru i mai ki tau tolu. Na moi pete te ke ke whanau i o kos malu i a te mea he kai ni ki ai. Pero ke kauia i he COVID-19 te a te bōrlaki. Sai ko bōrlaki e ko sio ki ai ko tō taha ko e nia lontoni ko e palofita te bōrlaki. Na te lefa palofita. Ko evangelio, ko apostol, ko taula eiki, pe ko whaia ko te bōrlaki. Ko kauia i ngahi mea mina mauinga au pito ki e toko taha ko ni. Ko e tawalu whani mane ni hanga ia whakataha ia o tu tonga. Ko kauia ha fufu i ma i moa laulo taha mo fisi fisi mea. Ko tau ne te awal taha mea i lontoni. Ane ma i moa ko tau hoko rewa taha. Pe ko e ke hatu i pe taha manatu kuna tau tupa alo mai. Ko e hatu i tonga. Pe mo tu i ka nupolu. Pe mo e hataka la ua pe mo tu ka nupolu. Pe mo i taimi ko e ni koe kawe ni kutau sio ki ai na mea ngawa ki heo tua ato ko tako. Na ni mafeia na mea kotoa pehe ka na ia teia a ni falala ta ili ia ki heo tua. Pe koe tau ia i ngahi mai mua e ni hana whataha ia fo mua ku mafifia au pito e tau sio ke. Koe tolu koe kia iko ni koe kawe he tawalu ni matolu a ni haa ili ia fo mua ni. Tau ki fia o tau tui te ku kapau na ki lako fia ne a fio ki hano kakai he fonuani a sveli ani na ne ha erea he fonuani ko e tau eni e me tavau ni matolu ke tau ni o ku kau ia i he mea mahu inga au pito na ne ha erea he fonuani pe ako e ne kau eni ku kai pia ne ngahi toforofola ku hene ke te au pe mo konga mau inga ia ko ia na ne makaya ke fonuani ne mo ne falala ka fasi velaise me na de pe ta ko kakai e una siki kai de kakai ka vetu de na no foi pe ko tai ko na ne e ke to ko ha me o ko ke ia ha na ap pe to ia i ho no lo to o ne ne o me fo ka ka ke pote ta ta ta Pote tau tau tai na ha tawa lo noa te fa te ki te ki a mo ki kere kere kaina te ai te ki ia fu o fa pe ia ko me ko na tau e tau tai na me ko
1: Ai mahu inga koe ne pahono paptai so I tawal tol taha. Na ne haerea wawa ue o wha hoko ano pano uluia o kālala. Pea ne toe haerea asleliani I tawal ni matolu. Ai kone ngahi riu kāla, pea mo ne fuaki, fuaki kakato. Pea na kilawe mai ke malu I, pano malu I ne lotua malu I kitao, ke malu I kitao to. Kako fei kwa tonga ngai haone, oknau malu I tau tolu I kai. Kai, o kuna tata se o kita pe na toka na tolu, koe mea kou ke pehea ia e fondo a koe na se o kita. Kapana nau, ke falolo, ka uhoko ati, ke peu hana ua piso pe peheni. Koe hara ngai mea mahu inga e nima, na ane visone pe mo mokoi ke hoko pe mo tauri kiai a hono kakai. Poke atu ngai mea mahu inga nima, piso pe kataki lave mai kiai. Malo.
2: Malo vito lontoni pepe kawena fe hui mahu inga au pito ke tau tokanga ki ai. E kono mahu inga ana e te lave pe ki ai, koe fai koe te fofua mai moa fono pa ponua koe ne tu pa wono yano kua ngā mwe la aho pono no. Ne toko mai e moni I mea. Na e loloto pena e kono moni koe ki ai, nei to mai ta fa ki kon ko fa un ayo ta to lu beto na ga ki ai ko me ai ni mana de mo ko ye ki ai u lo ki de ke ta u lo tu so ko ta la tu ko ka u ya ye fo me ma u na pito u ta la no ki ai ai ma ti u ki ai ai ko speri ke ma no sto to lu mo fu fu ko mi ko no pure anga mo de ma oni pe to fa ka la ya So pasi ki mama whae o tua ma whalau maari na e pani makehe aki a tō tāne. Eh? Ko anointing pēm mo e ordination ke kia bipe e whanofo pēm mo e pani. ko pani he o tua ai to ta na pani ma ke he to ta ai ko ni e ko ko ma inga o pito ye ke tau e tau si o lo to ko ula ki pe ke tau lo se fa am mo ye ko ki ai ko tu ma ha lo ko ka tau si atu ha ho ni le le ho fa si pi e ta ni mi ma la ku la tu pe ku ta la mo fu an na to ri ta to le ha ko ke ko me ai na le fa ka mu ke tau lo lo tu mo ni fa lo tu he la ma ri mo mo on te ko konga u lucky pe ese na ke ni fie mau ia ke ta mau koloa to ke mau poto me u lucky pe ke lotu hoko kakai ko u lucky ke na lot te ko u ko ko ke ke na wako na wako ke na mama ke ke na fai tutu ni faka poto poto na fai tutu se ko ko konga ia na na na no fo mai ke ko hai motonga ne mi ko me ko na la de ka de la Pe fo no ia ku lahe toke ta ai, fai lo ngā komi ai. Lahe a honi pa tau to si whaka ofa tau tole a honi koe. Nei to tonu pe ke tau foki pe ke kau ke ulaki ke tau lotu, pe ua ke tau wako ke tau mama. Pe tolu ko ki ai te whakalakalaka. Se ko langa whakalakalaka ma ka hingau pe e ku mau inga o pito koi ki ai. Ko konga e ne to kanga ki ai ne a pio ki ai. Ke langa whakalaka me ngai ka whaka. Pero tolu koi whakoi ki ai, ne mau inga ke tauhi e tau talata sio, e tau tukwhaholo. Ko mea mau inga ia ki ai ke tauhi a e ta whakoi a. E lontoni o ku kau inga i whanua lahi i mamani ku mōre au pito ia. Ko ngā uhe, ko ngā ue e wesi te a hi fō. O ta me niu te whanonga o kun, hae kata mā, Western Miners, mai a tō ka wesi te ki mau tōnu. Tāi, ko lāre pēr mū tōnu, le tōni o me peke mō tāri, me o me te mō tāri. Ka ko ne a mau inga i e nima, nai mō koi ki a i hono fina ka lō, ke tau lotu, ke tau wako, ke tau whalalaka, ke tau e tau tau fatunga mō tua, pe ta tau a ta aina. Sa kia no mo koike. Nai ofa ta tau pe na hai mea kotoa koike. Ke whaka o tua, pe moe tu i koe ni koe kauia i henga mea. Mo ne viso ne ke whonua. Ko mea ulua ki pe na hiena whinanga lo ke tau loto. Ka koe maho inga taha ia ki ke tō ke lo loto ki ki tau tolu. Si ka inga whanonga pa te ki tau tolu kau pe no lo. Ke tau ai ahe ke tau ofi au pito mo mea na ane moko i kia no whinanga lo ki ai. Sama e koe kau ia i he ngahi mea. Pe kwe la me i lewa ia pa moe ne ulua ki tō kolo pola koe aia malanga au au kakai koe masiwa ilo. Pega haoni o tau lalaka tau tolu mama o tau tolu mehe. Tau hanga tau tolu fue la ngoka tau fole tau tolu kaameli. Koe meia o kufuenga ka e tau tangata haoni. Koe tau tangata whakamatawa. Koe tau tangata haoni koe ki ai o kufuenga ka a koe ki ai. No, no, au pito. Mo whainga maare ki ai. Ke tau lotu, ke tau wako, pe tau whakalaka, pe tau e tau tau fatunga motu a pe tau tau a taina. Kau fokatu ke o whaipu kau kuna ko tau tai mi malo.

0: rerei a te roa. Ko e ongo rerei eni ki he tau ko ia o kukamata e sili ki he ngā kau te halanga me akai. Aia o kukamata me he tau ni mawalu i kai ko tau o nonoa. Ko ho oa upe ko ia ki he tau ni mawalu pe ni mahiwa e o atu pe ho me a sili i ta e totongi. Pe ai kai ko ia pe te ke mau ta e totongi ia whakata ua ka oua o ke tau fitunima. Ko sili ko ia o ngā kau pe halanga me akai o kumalawa i ke mau wave a kansa ki hano faito. O kuta e totongi pe au kuwawe mo fai ngofua hono ngawe aki. Ko sili ngā kau pe halanga me akai o kune whakahau fiai hamo ui. Ko ia ko ho o mau pe ho o nau nau sili pe a ke whakahoko rewa ha o sili malo.
1: Ko i e tau taimi ku hawhi totonu a e tolu i he pongpongini. Pea ko tau polkalama fokeni o ku hoko ko e tau polkalama ia ngahire o ko ia o e hengi hengi koula i he pongpongini o ko taitali lei foki a uena e lontoni tuifua pea pehe ki a one vela tupou ke mau whakahoko atu a e polkalama ko ia i he pongpongini a ngahire o ko ia o e hengi hengi koula pea pehe ki he ngai fastu ki mua ko ia e hongo fulu o uike pea mo e tau ngai popoa ki talmonu ka kuia i hataha o kuia i ha ne popoa ki talmonu a ta ko tau fika telefoni ko noa valunge au noa ni matolu taha ka pau ku ke fie kau mai ki he polo kalama i he pongi pongini ko ia ko famanatu pe fika telefoni ko noa valunge au noa ni matolu taha i he pongi pongini ka jehe ko e tu ia tau polkama ko ia ki he pongpongini pea ko kore pe ke a uena pao ke whanongo mai pa ke tai mai ki he laini ko hinga ka tau kamata e te ma e kaji ma te tari foki pa movela te ma hoko atu aipe ka ke toki hu mai e uena ka o atu aipe e tau fasi tari ko ia ki he pongpongini ko hengi hengi koula pea mei haape koia o tari e wā. Mālō.

0: ko e tautai mi ko toita minite ua nima. Toita minite ua nima ki he tolu i he pongpongini, pe a hange ko mea ko ne ulawe ko ki ai, ko e tau polkalama fokene o koko, ai ngahi re o koia o e hengi hengi koula i he pongpongini. Pe a ko e ne tu ko e taini me tau raivi, te tau toki a o toko hongo fulu pa tau toko kamata e tau raivi e weina mo. Taini mo toko nima pe, he ko ilo pe kui ai pe hafahinga o ko o kuna o mea ka mou kadaki, ke mo ke tawa a toko hongo fulu, ka toki, maa ke toko fofua taimi eni, o ku whae kore ko ia, ko tau toko hongo fulu pe, tau kamata rewa, e tau a polo kalama, e vea, e pia pe foki ki a ueina, ku tau toko valu taimi, mi toi toko ua, toko ua kona, una o kei sone kaufusi mo mea, o kei tala tala noa, whae mo mohu mai ka kamata e tau polo kalama i he pongpong ini. Ko e, Tai nimi toi toka tasio, tau toko hongo fulu lewa tai nimi, kake? Ko tu ia tau polkalama ki e pongpongi, whaka malo atu kia ki moutolu i e pongpongi ni. Pea ko e, hange ko mea na ulawe ki ai, ko e tau fasi, tau olunga ko e pongpongi ni, atu ia he e koko polinisia, ko e lupe fano, eh? Na o atu ia ane nai, ko e tau fasi ia ko e, maa li e mone lau kua putousa me Amerika, oua, hono here i ko ia a e pensio, kake? Oia o ko te tau kolosi ai pehe ki a ueina, ko uhi ke, ke haha lau a ueina ke tau ngahi fasi i he pongpongini, pe a tau toki hoko atu, pe tau foku mai ka vela. Sio, ko sen ka fusi eni ko te atalat pe, ko sen ka fusi eni ne tafi mai mala e vela. Oia, fa malo atio ne, malo apito ka umai ki ta polka ma, uena, ka ma foke atonge, ko haha wakai ki ta umai fasi ko e pongpongi, uena, malo.
1: Io a go a be fa ma la hi ta o fo ki mai ke fa o se kon ho no e ta o programa ke bon pon ini a te vi o ne vela ko a te fa ma la la ki ai pe a go a wa kai ki he ta o ngahi wa ko e o bon pon ini o ku mari ke he to pe pe a kai ki ngata i fo ta ma la e i o fa o fo bi da bi pe ko fa la la de ka mo te wa te ko na o se ne ka mo ai ai lupe fano te ki fala la ka mo ke mo analyze mo ai ka to ki hoko ta fasko e poke fo i hiwa mari e ta ha te to ma o ko fi fi ha no mai ka ko se mo ka ki afo hi ve a ngola tu he poni te to ma ko ha ha tari ke ka ko fi fi te ku i ko fo hiwa kona flet ka fo si ko fo i manako pa ko te fi mari te ki ai ka ke he ko ta ta le le un botón ko ta ve ka fano ngo ka te he ka mo to mo e pa e nga ko na to ko la he mai pa fo fi fi o fala he ka motor mo ta mo at ke ta ma nga hi wa ma ri e pompongin pe atu ku mai tu mai ho mo nga hi popo aki ta mo no mo mo ka me ke ta ana wa so ma o pe ta o fi i o ko o fala he ka motor ko ta pe ta ta le motor ka ke te fala lo te foki ka te ta ma ka pa mo o ne vela ka ta ka mata ma ro pito
0: i o fa ma ro atu e we na e vela ko ha ha o vakai ki he ta o nga hi fa se pompongin
2: si te vi talu he he ya ko analyze ko ni wa ta ani nai he e fasi kamata o si ke he he ya ba wa ta mo puto sa nga he pensio pa si te vi ta he ma a tu ku fasi ya o a ho ni he ko fa ta ko ya bo
0: io
2: tu mai ta fasi ka ta ko
0: ko fa ma la tu vela ko ta fi ka ho fulo ni ki he pong pong ni ai a ko o a te fasi ni ma mo tol ko ta pena mo ka mai ki he ta u proclama ko ya o e hikure o e whakatu a merie ki a te ko e pisope pe a peka uheina, pe a pefo ka o nevela pe a hoklani a Gustafu Santavo selu i matai se fesi pe a peka liri moala saverio mi ka ere maka lini ma moala kumisei kaloni me kau tuf kapa pita halalilo me kau whanonga re tia o pe a meitane itin pe a foki ki a risiate funaki ti imote sini manmua fifita mai kolo Risiate a famore more pension fifita poco hifo pepe kasika nga luafe stare ki mafi te vita nai mose pa morei lan via solmone ta palu manu kanseri pepe kasola uiva mateni a francesi a famore more mo na fare aisi pulutousa ki amerika pepe foka fuapau hausia samson tiki

0: Pablo Atatafu, Freti Pani, Sayatayone, Steven Mwataane, Sione Mounga, Inoke Vaka, Kiko Fulmaono, Wate Toltau, Peapeheka Amasaia, Topuluka, Paulo Areveni, Pea Moana Popua, Peapeheka Lokantani, Siope Mataapure, Mo Kau Polisi Tutuku, Koi a Kau Polisi, Moe Kore, Manatu, Iho, Mo Fataha, Koe Taimitaha, Ki Apo Mesake, Muri, Menguri, Tona Kikoini, Peapeheka Plonga, Hei Muri, Reikoti Tonga, Sione Kafus Finau, Pe foki kase lupi a vainikolo, mere vuki pare tua, pe mo kafoika stake mo ana seini mahe semisi. Pe ko ato e pe, pa mo fasiko ni, pa ma amutol goni, ko mo asimai ke tau polkalama i he pongpongi ni, ke sione kaufusi, piula faka os malanga, afu kaloni hea, solomone ta apalu, pe a pe foka se lui matai se fesi, pe mo fua pau hausia. E, wena kwa ha taha mihena, malo,
1: Ia, ola te tei tae, mo vela. Ko ia ko atme fove, pui tas malai si awe mai kau tāpo au na si me a mai hei wik ko tāpe. Ki Apahaten Island Bay, ki Walinga Tony, Sista Valencia Tuiwaha, peke Iwa Fungia, Maria Kolet Faremaka, Bernadette Mateo mo minna se tuu Klausia haunga tau. O falahead Valencia ka motol, malo se omuke me a mai ki tau programa, no si fai mei hufaki, mo lotu e tau proklama o falahet ka muto. Pea mo i kau whanau re teo pe ia mei waringa toni ai a ok nau lotu ngā whanau ma ka wai a milika matapes mei waringa toni ma kau ngā we. Kai pepo mo ku ate pe ai tau taf mala e ma a hehe tain ko hehe a hina whare tau o i fōki le reat o whena ke tau le reat ki nusilana e mo nte pea mo i whaaptala mono atu ho birthday o falahet ka ko hina. Pe kia aden ma choice tu bohia nā pa pea pehe ke hoa o whanga tangata ko Daniela o Corona pa ke api ko a whenga tapo a ki me Grey Preach. Malo o pito se lui mata se fes o fatka kon fes kau, malo so mokau wa kita programa, so lo moni sta palu, te a pe foki. Ata den mai ke noro, paula reven mo, en kwa na popua, nego pena mo, ki ngahi ki te pile maka, o ne vela ka po sua toke, ma a reo mre, fono a si futi, ko te vita u tato oai. Kai ke he, o fatu kako moua paula pa mo, ana popua malo se mo, a me kita programa, ka u foki atu, te vita mo ne vela, malo.
0: Io fa malo atu, vela ka ma foki atu ka te koe? Malo.
2: Io malo a vila deita, laki atu e ai, hasko ni ba i kau, ka kai koe ni pe mi Amerika, ko ai ni se, tui a fitu i ku walu, eh? Pea pega ansi swaloa, ko mirea na lui, Livisionis Malolo, pereketi tui a fitu, Kristina tupou ko Mariana, pea pefo ke anilala, Ivi, ko Admali e Fualalo, ko Hare Mahanu Niu Esta, peka Akesa, Kaptanga Latu, ko Ni, ko Siare, Eti Voni, ko Manase, Piunisi, Sai. Kausotia ko ni, mo fui ke tunga fasi, peka ke nolo pipa reveni, Papa Fani for Flau Moetu, Takala Flaxeni, Andrew Tau, Malakai Pani, Steven for Faki Loketi, Aquila Hafoka, Fane Luaula, Mafre O Tokelau, Sosifat Pouniua, Sosteni Sefesi, Man Kanseli, Wimai Fia Klomatangi, Klotina Fonua, Pepe Kia Toktasione Tukia Mahino, Pepe Kia Manlawaki Mo Sareofa, Pemoe Tua Si Pita Kareman Hola. Fokatu, Devita. Timothy Silman mu ai kangi atu ba
0: malo malo atu e pa ko atu e pe fasini ma mo tolgo ni ku mo ase ha to ya ke ta pesi ke mo ka ma ke ta programa i pong pong ini ki a sene ka fusi piula fa as malanga af kalonia ki handiri solomone ta palu se lui mata se fesi fu pa u hausia pe ka futa helu pe mo te vita manukia pe mo fare ai si pulutousa te ka ki asi mai e te vita mo pulutousa a misa wate kini e kage fa malo atu ka Steven Motane malo Steven malo fa malo mai ke tau polkalama i he pong pong iri ko e tau fika hongo fulu e niko ke pong pong iri hange ko mea ne ulawe ki ai te watu maupe e tau fasta ulunga i he break i koe polkalama taha ko hui ke tau fanonga ke pong pong iri ko atu ya he eko polonisia ko e lupe fano ke tau whanongo ki ai i he pong pong ini, hangon mea kone lawe koe ki ai a Pultosa ane nai hono o atu. O ua, kore wha more more mai a Pultosa ke, ta, ke kau tā mea, wha more more hono here i pehe i koe ia a pensio, eh? Koe ia. Kau atu ko tau whika hong fulu ani ki he pong pong ini, malo.
2: Tāwhia na tūne whi nau mea he tekanu.

0: ko e tau tai mi o stau to tau ni te tata ki e tolu ka je ko e tau fast tau longa fokia ke pong pong ni pe fra va ki e tau programa ki e pong pong ni ko fata wan e pe na e ongo le re ia tu e tau fasini ki he pongi pongi ni e pe a mo tolu ko ni o mo to ki ho ma kau mai i he tau programa he pong pong ni ko e fasini foki ko e lupe fano pa ko fa malo ka se lui matai se fesi i he mea konu ko mai ko e se lui matai se fesi i he pong pong ni pe he se lui ko e fau a se misi iongi ka e whakafasi e peni lātu peni lātu he tahivani manoa ko e hivani na e fau pe ia o uhinga ki he tahine kuini ki a kuini salote ko fa malo a se lui matai se fesi e pea koutui pe au, koutui pe uheina pa mo nevela kau whanongo, koutui pe ki he mea konungo mai se lui matai se fesi, ka koe lahi foki hono tala noa e fasini o pe he, koe mai moa pe a tahine kuini. Ka ku ikai foki ke mahino ki a ki tau tolu, eh? Pa ko fatawange pe na eongo lelea te fasini mo tolu ko toa koni, mo asia ke hopeo kamata meta por kamaka senu ka fusfinau, pirua whakaus malanga, afkaloni hea, solomone tahapalu, se lui matai se fesi, Fuapau hausia, futahelu, te vita manukia. Paula moa, papeka pea petelo olosoni, te vita manukeu, pea mofare aisi pulutousa, sione na moa, sione, ofatu ka te koe, eh? Ki kunislani, pefoka te vita lata ki nebia. Moutolueni kumbo asi mai i he pongpongini, o kamata i mai i he... Kaje, hangei ko mea konu maiko i se lui matai se fesi e weina pea mo onevela, eh? Ko ta haeni o ku iai fo ke lau na o atu heu ko si ai fo i ai pere hake. Ko e nau pere e ne hake pe ko e ai ko ta haeni a kuini a kuini salote ko e nau pere. Ko e fo i konga he fo i hivani e vela ko e nau talatu ko ia ko e ha. Ana ko tere kaki.
1: Iyo, fefe
0: ho kau. Fefe ho kau mai.
2: Ihe e mau tere kaki.
0: Ihe e mau tere kaki. Koe, koe tū koe a tere kaki, pe amoe whakatere. Whakatere, pe amoe tere kaki.
1: Pe haumi ai,
0: eh? Koia. Aia koe whakatere, koe fwoi mou nuloi, o kufai aki, ai whakatere, ke mau haika moana. Koe tere kaki, koe fwoi mou nu mooni.
1: Koi.
0: He koe mari tere kaki eni ne fai, ai ni koe ne, mari ai foha koia o uluka alala, a whiri ai pulotu, da mo ofe fine o taufa hau, a salote. Koe fo i tere kaki ena e fai, koe fo i mounu mo oni, a salote, ne fai ake fo i tere kaki, ke ma wai e pere hake.
1: Mari,
0: uheina, eh? Ko e foi mounu mooni a salote, ne fai ake tere kaki, o mauai, iyo, o mauai a pere hake. Aia ko ne tu ko ia, ko ia. Aia ko foha ko ia o uluvalu, a firi ai pulotu, ne mau hoa ka salote, ko o fefine ia, o tupo ulaki, eh? O na fanau ia e ulaki moko puna, a fatafehi, eh? Tokotaha.
1: Ko ia.
0: Eh?
1: Marita.
0: Eh. Pea mau hoa lewa fatafehi, a tokotaha ko moko puna ulaki ia ke fuspala ko fe fine tu hangana o ma wa ye tu iwa ko foi ma ko ni tu iwa i foi tere kati ana na winga ina nga fe fe ho ka ma ma foi tere kati eh mari e lai ko tu ipe eh por to sa pa me se ko foi me ai ma ko taimi ko na lo ka tu iwa tu i Ai te kai kene mao ia, ai ngahi toto koe hatu i kotoa. Kone aloha koe o tu i wā, koe moko puna wā ia. Ai koe toto pe hatu i kanu polu mo hatu i takala wā. Te kai ke mao e hatu to ia o tu i tonga. Koe uhinga ia, nene whiri ai koe lavinia. Pea mei a lavinia fotofiri, koe uhi koe toto ia koe o tu i tonga. O to koe na Aia koe moko puna tolu ia a kuni salote.
1: Pune toki aloha ke pe.
0: Ko ia. Aia koe nau pere ia, ku hake pe ko ia, o tangutu he tumu tumu. Pek, ikmana tu, os pe ko ia. Hanga tonu a tau fahau, me alaki ki la paha.
3: Maria.
0: ilo le e uheina hatono atu ko ya ke ala fritonga ko e ngata e kaito ya to e taha i tonga eto e laka ya kun salote ko ne o si hanga e tau whaau hoka whakavahe tolu i fukawa pe a tata puni kaito ya hata maha kaito ya hamea ko e nau pere e tangutu hei hake ko uhinga ia ko e pere hake kau whanongo ko kawia hono whatotolo i le lei au pito mea koni mantoi ko ulaku moko puna ne ave ia ki haamoa ne ave ia ki haamoa ki a maari e toa ko uhinga ko e taimi koni ne ki whaefi laka ki i tonga pena ki manawa si a tau whahau o ave ki a maari e toa ki toku whafo ki mai tamsi i hono tau atolu kaisio ko foi maari koni tere kaki na e whai ia i he tahawal tolu hiva aho tahatolo me tahawal tolu hiva i purela a apisiasi wo siriana koia i kolmotua
1: na uigo purela
0: a purela a ana hesia ko veiongo ko mea ea ku fai ai koe ki fefusi aki koe pehe koe ai lotu pe gu na eanga fefe sio fai aho tahatolo me tahawal tolu hiva maari whakapure a ngai iyo pe a osiko ya toki whanau i ai whanau ia i he tahawalu whaua maari au pito pia koe uhinga ia koe o e pere hake koe nau pere e ku hake pe pia koe uhinga ia maari tere kaki koe foi monu moni ne whai aki ai ko salote ia o ke he ia pia me he whakatere koe whakatere koe foi monu loi koia kone tu uia
1: ko tano ke monu
0: koia
1: ko foi monu uri ki lalo
0: koia
1: koia ka kono taimko uma uai o fusi o alu ki o luma
0: koia fusi pe alu ki o luma
1: ka me kase koe maui fusi po nua
0: koia
1: o ua
0: te se ke ngai mea koe po uhinga koe ki ai ma i au pito
1: koia
0: koi koi mantoi koi tau loko loko beni ko whamalo lahe ko se lume desi fesi
1: koi koi
0: hono tuku mai koni pia koi uhinga ia koi tere kaki aia
1: koi mon mon
0: koi ia alwa koa kun salo te ka kato le vai ngai hatu i hatu i tonga hatu i takalaua hatu i kanopolo
1: oua
0: koi uhinga ia ku koi nau pere ku kake pe o tangutu
1: kake pe o ki hitalo
0: iyo ta koi ne lava aia Uena te hautana ki mai.
2: Si, ko wha malo atu a pito. Ane vela, koe, palanga me foi homoe ka ti maka ma lahi wha pito. Te chai, hoko atu au, Ko no maino ni koe mao ka atoa koe, kun salote koe, ai hatu e tolu, Te ki hua tau ia la fritonga, Fangu mahua me i fale lahi. O whakafunga, ai lau manu e ki aki. Moto hei lala ve o e paki, Erito o lolo ala hapea kei tang tang. Ko toi haare vai. Te unga tatau ki whutuwako eo, o maari ia peo. Ia ai mo na pito e. Ai moto hei lala vewe paki e. Ko tahi e te ia. Pea mau i fusfonua pea tawala o ne tuku atonga ke olovaha e. Ewa lau kau i fonua mana nofo he nonga ka toi hori waka. He maari, a pito fuu whutuwako ia e. No foi no agora de Uribaca, Marina. Como tu e formaram a pito, uma data com tu e Olivera que eu quero quitar na meca, porque que tal fica no riva ou com boni. Como foi tu malo?
0: Io formalo a tu e Uena. Vela que tá na meca?
1: Vela tá na aqui.
0: Malo.
1: Lava bem a pali lá rico tá hoje.
0: Lava bem tu a pala aí. Com ela vai tu a coia, né?
1: Mas tu garema, quanto é a tu e me a que tu faz,
0: hein? Io formalo a tu. Malo apito, pia pia katmotolu koe ni kau whanongo, tatau pia ngalu ea me ngalu ape, whamalo atu katmotolu koe lupe whanongo ia, ia pongpongi ni kutau sio ki ai koe fo i mari tere kaki ia, ne whai aha taha tolu o me tawalu tolu hiwa, kono whakakake a nau pere, ke tangutu i he hake.
1: Tu koe ni te kakai ka paula
0: rei. Koe ia, mana tui koe tui tonga, ko aho eitu, ko sisita hae whana tangaloa, ko no whakakake i pe me i lalo o alo e ke nofo ai lahi, koe tui ia, koe lahi ia. Talwhare.
1: Papoki me.
0: Eo, malo apito. Ka tau hoko atu ki he tau polokalama uena, koe tau fikahiva koe ia ki he pongpongi, o ku o atu ia e he... E maloni iongi ko e lose koula tuku mai hawhahinga me hena ke awe ki aia whasi ue na malo.
2: I o malo pito te vita mo vera ai. A tuku atin ki a pita halalilo, inis pa halalilo, moi ka whanau le tio me ta nei den. Wha malo at pita ka motol o whalahi at si a mai hui kodope o whalahi at. Tuku atin ni makum se kaloni moi ka tu ka pa, moi ka ngā oe kodope o naloto ngā oe i he pongpongini ta te vito ke ka warehouse ka ngā oe mi marai wakapuna na to naloto ngā pouri atu ai faskoni matmoto. Timotin manmua malo pito se mo kei kau mai ap kalon hea moe kau whama au mi Huntley. Moe kau whama mahatano a kotoa pe i loto o Nusilana. Malo se mo kau mai kita proka ma Hockland Gustav malo pito si ka ngalwaf. A ngalwafe malo pito i o ki he apen mai planet cars. Tangata ko chon tu ta mahe pepe ki a wakta lia uri mo vai mala ala to kala mo kau ngawe mi planet cars mi one hanga. Pefo ki mo e whamalo te pese lui matai se fes malo si popo mo a ame kita pokama. Sion ta volonhea o fatka koi mo hoa pe ka mikaere mak. I o kosi ki tangata ko sion kau fusfi nau. Malo se o kau mai kita pokama ailin moala malo pito o fatlin kakoe pi fita mai kolo. Pensi man fifita pe kia man kanseri senen man ofat kakoi ba mo kau tau tutu po aseneni malo so mo kau me kita programa kau foke atu one bela mate vita malo
0: anela wa ta me la ke afga tau fika hiva pomponi malo
1: e o malo de vita si ko ma fana he ki fo i komeni ko ni a fifita a bia be na kau fai kava ko mai kolo me kau tat ok mau More mo si aia. Pako fai kawa koe ni ma whana he fu programa hiwa koe ni o mai. Inu ke vawe pia inu ke toa toa kau fai kawa koe ni mi takawila. Kore ang beke toa ke ai pere o ke whenga ke manifi e. Ka koe ate fasko ni ma mutol kau fai kawa koe ia pe pe foki ki a pita tui vai. Ka pehe ki a afu pe pehe ki a flakseni e. Ka koe ia pe foki fokat ka koe e pipa. Pe pehe ki a nasiare molini. Pea pehe ki a Pila Whasmalanga, ki a Sena Fodaika, pe pehe ki a Laki Tuiwai, pea kaikoe pe Foki, Foki mai ki Sione Fatawa Waka, Faupula ki a Te Vita, Daniela Kase Tongtongo, pe pehe ki a Timote, koi a Teita ko Foki atka koe, pei mo huu mai tau vika iwa.
0: Heo ko whamalo atu e vela, pea ko ate tau Fasikoni o kuhoko ma au e Taseni Urakai, pea pehe Foki ka Te Vita Alata, Sione Namoa, Fare Ais Pulutousa, Paula Moa, Petelo Olosoni, David Manukeu, David Manukia, Pehe Kafutahelu, Fuapau Hausia, Selui Matai Sefesi, Solomone Taapalu, Afu Kalonihea, Pea Pehe Foki Kia Piula Fraus Malanga, Mosione Kaufusi. Ata Pehe Fasini, Pea Ma Au Fifita Maikolo, Mo Kau Inukava Koia Mitaka Vila, I He Pongi Pongini. Aia Koe Tau, Fika Hongofulu, Fika Hivani, Ki He Pongi Pongini, ko lose ko la pe me e maloni iongi i he pong pong i osta mini te ua pe me tolu fatawang e pe ku ong rere ya tu e fasini e Samson Tiki pe ka Paula Tatafu Fred Pani sa Tayone Steven Mataane pe vocazione mo a sone mo unga i no ke vaka pe ka Kiko Furimaono wate toltau a masaia topuluka Paula Reveni mo ana popua lo cantani pe pe foki so mata pure me ka polisi tutuku ate fasconi ma motolu pe me kore ko mo fagataha i he tokonaki pe ko ato pe pa me fasini pe ma motolu ngai timi ko to ko ate mo ka we fai ai mama lo a rugby tournament i he tokonaki me kore mo fagataha ga psasi otahuhu i hala fepen a pong pong i taimi fitu i ahoni fitu e fiaf o ahoni ahto pure lulu ko ni Tau fika hiwa ani watu ya pongpongini pa mutol malo.

0: ma gira programa pe a koia atai pe ma fatai ha tokoa na yo ka pita po ese ma o si ka ma gira programa a de vema da o David man ki a ki America ma lo so mo ke a ka mai ma a mai me hena ko mo hen hen a ha ma lo pe a koia e pita la lilo koia aten ma mo tolu pita la lilo e misari mo ka fana le teo metanidin ai a ko a Maria Coletti Gaifo ka fo pole Olivia Kupu Lihau Tune Finau te amo e nisi o fara hai pita ka mo tolu ma si a a mai me hena pe te si tue te ki a apahat mo Island Bank e ka usi mea mai ke tau programa ma inga se nao ki a a mai mo mea mai ke tau programa i o a o fara tu Sisa Valencia a O tu iba pekia iba pnia Maria Coret Farmaca, Benedict Mateo a mina se tu Klausia ha unha ta o malo se o mume a mai ka o foke activita.
1: Iyo, fa malo atu. Ata pe fasil mao Samson Tike, Paula Tatafu, Fred Pani, Sa Tayone, pe a koina ne osi o atu sa ia ko e takofo i mea na hoko i vava ue. Fa malo atu fa tonton mai. Tamai sa ia na hoko fo i mea ko ia pe aturia i pe ia huiki kona ngawe ni ua pe a mi vava ue ue ina tana e lahi e pau a sa ia pe a toi turia i pe mo sa ia ke alu ki ki ni ua ngawe ai ko huiki kone ko kovi kone akapulu kono mo ni ia hapoto se kau ke alu ki ni ua ngawe ki ai Steven Moataane pe a pe foki ki a sione mo unga pa mo ino ke vaka Kiko Furimahono wate tolta wa msaia topuloka Paula Reven mo anapo poa lo cantani pe pe fo ke ka polis tu tu ko to ape mo mo fada ha to na ki ta me ngai timi ko to mo ka i he fe au hi ko ya ai mama lo rugby tournament i he to na ki ko eni pulonga hai muri pe pe ka le ko tonga pe fo ki ka a se lupi a mai nicolo me le vuki pare tua pe mo ka fo i ka stake ana se ini mahese misi ata ofani mea Fred Kavus. Malo.

0: Malo e rerei a te uroa. Koe ongo rerei eni ki he tau koia o kukamata e sili ki he ngā kau, te halanga mea kai. Aia o kukamata me he tau ni mawalu i kai koe tau o nonoa. Ko ho oa upe e koia ki he tau ni mawalu pe ni mahiwa, e oa tupe ho mea sili ta e totongi. Pe ai kai koia pe, te ke mau ta e totongi ia whakata ua ka oua o ke tau fitunima. Koe sili koia o ngā kau pe halanga mea kai, o kumalawa i ke mau wave a kansa ki hano faito. O kutae totongi, pe au kuwawe, o fai ngofua hono ngawe aki. Ko sini ngā kau pe, halanga me akai, o kune whakahau fia i hamo u. Ko ia, ko ho o mau pe, ho o nau nau siri, pe ake whakahoko rewa ha o siri, mā lo.
1: Ko e tautai mi osta mi te taha nima, pe a me he wha e bongbongini, ai ako tau fika nima ia na, o toki o sine, o atu ia, e foni poreo. Ka kouloto peke o atu ae, ki tohi konia whatawhi lola ki he kouhinga ki he foki mai e foi a whasi konia toke o si aia ne pehe e whatawhi lola alu atu a foni ia ko alu a sare si a mo susi ko alu a sare si a mo susi pe a kai la atu a takataki a susi foki mai aia kouhinga ia mahalo ae foi whasi ko e foki mai, ke foki mai, ke ka e nonga o nolo to, ka pa e whanonga mā saresi ki ke toi a patawhi lola ko e ni, eh? Ko tui pe e te e anga e saresi o wha o fo i fasi e patawhi, ka ko e kaila ture wa foni ki a susi. Ko e aho e mo e po, e ku whakau miu minoa pe ki ho o puri mo saresi, eh? Kaki, ko ngai mea pe kono hiri mai pe ona ia e uena ke te pire pe angata pe o te taratu ke i loia mantui ko e hoa saresi ko moko puna lufe ko mea ko ki te kia saresi mantui a lufe ko fu he ko ene ki fe halaki pe ko ia kaje ko tau fika ni mai ke pong pong ni ta na ki mai uena ke foki mai Ko tā nā kia nā whakawhi nā ulau atu.
2: Koe, sai, mā o pēc whatehi o whātu ha oe pōi ni. Koe, e fuhu e hula e hui ta whakwana. E koe, koe, koe, hiwa māre fuhu a fun pōre. O tā koe ni tau wha mālo pēnei. Tohi a ka misa watakini upe he. Ko hoku ki leu leu mā whana fōke a fōni i he varungo fōlu, eh? Misa watakini a. Mōn pēia. A koe, fōi fōki mai. Koe, fōi hiwari, koe, fōi kōre, eh? Ko a kore wha mai tato ha taha ko mōre, si whoki mai te, whoki mai te, au pēwe wha iwa, e, whoki mai tā hine, e nonga haku loto hoa a, ahoi moi pō, mo se kwhau mi noa, ki ho sino, e, i kai te ulawa o mataki, ai ngahi palo pare ma ko o ko, au mōn pē a, au mōn apito pē, ai tohi a koenu, mai koe whatawhilo la, e, palo pare ma aia, kai tahine whoki mai, kai nonga haku loto hoa a, si eku tengi hia i he mamahi hoko pe kohono fufai toka, e? Tuk peta hine e keusi. Ai hua, os au hia mea kotoa, e? Mona pito. Pa fai fongi mai maare a pito, hini, baka tangata hua fone ka tangata u hiwa i lelei muni hanga whahua lelei hono le o ke tiri u whare lea ke fui foki mai, e? Ka koe fui kore pe ia pa kofa pe e hono lelei atu a e tau hiwani ki a ma a misa patekini pa mo sabe lio tamare ka te fuke tanga ta fata fi lola e o fa chan ka fuchi nao malo a amai ka fuke te vitam vela
1: e o ko fa malo atu tu mai ai be wena a ta ma fa inga na ke av gai ta fika fa go ke bong bong ni atu ya e ka buka tu to e ko e tu mo au he ki unga
3: oh,
1: okay. malo wena
2: Io a ato e pefoke ni pa e mau ato e veki unha mai e kau toloa kotoa pe mi a te rana pe ka Australian mau inga pito ki unha ea pe a koia a to koe atu e ni ki a mo unga mo tane maro se kau mai mo unga o fatu pe a pe ki ato e pe ia pa e ma si ongo a si farekai konso mo ki a kolo mo mau ki turi ki o e a toma pasi pe a mo fare ono a whakai koe loto o tahu o ku whahingoa fok whapalanke na ki o whewhine ka ko o whahingoa ai ki wharekai na o stala ka tau mapo o whareono e ui ku whakai o tlangi e ko matu ufo koe a koutu umai e ko no whae o tlangi ki hala tau wha no whma tau mapas me i mui me o tlangi e pa koe o fat ka istokia pe pehe ki tangata ko manu pasi tangata wa ko tu kui wedding atoni tangata akapu ni afo ko ya ofala ya so mau ki turi ki ene ofa tu toma pa mo fale ono malo e ma la hena ka fo ke tera te vita malo
1: io vela tu mai vainga ke afgai e tau fika fa ko e bomboni malo
3: io ki hu me fuka ni ki unha apia mau rei tamasila ka unha e poipimi ko ni koe ai toloa olu pois koe koe me foki pehe ki a Timote sin manmua skan tau ngā saveri o tamare puloka koe fai ku tamare pe fai puloka ma sin fita pua misa fita a maikolo pehe ke kau fai kawa pe mei tanga vila koe koe me foki Anasisi Ainise Mereana Livi Pereketi Cristina Niulala Hala Makahununiu Aptanga Latu Edmoni Pegi a Tevita Ikabuka Tevita Fifita Sakeasi Honga Fangpo Moe Timi Mea Me Klapu A Fuamotu Koi Koi Apifoki Atma Awe Faskoni A Diploma Amelia A Frederiki Kama A Balu Junior Pegi a Kolotina Fonua Hui Maifia Kolomatangi Sosteni Sefesi Kenolo Tapu Ki Amerika Mafi A Tumoyatu Sesifa Tupou Niwa Mafia Tokelau Fanilua Ula A Kuila Hafoka Pepeheki a teita nai mo seki Christchurch. Pepeheki a te koe a palani te taonga peau ka maa nanu ki tanei tini. Maalo teita kau foki atu.
1: Iho ko fa maalo atu e. Pea kou ata e pefasini ma au e pensoni fifita motol ko ni. A kou atu e fasi ki a ki motol i he pongpongini ka hiense costa. Pepeheki a kenolo tapu. Pefoki ki a Amelia o kusi. A pantol taka. O sayas to akalau Ana Maria Okusi oh to wa Maria Fatafei Lola Misa Watekini Manu a Kanseri na yoka pe mopila poese Mela Taulanga pe pe kapitala Lilo Maria Coretti kafo opore unis i finau pe amo family more sune finau pe pe foka unis i halalilo Mili moi a toafa kumise i kaloni mkaltuf kapa Melino Latu Paula Latu Selu a Pehe ki a Fatai Halatokoua, Tevita Nai Mose, Fifita Maikolo, me kawinu kawa me takavila, Taseni Urakai, Vailola Wola, Tevita Lata, Sione Namoa, Fare Aispulu Tousa, Paula Moa, Pepeka Petelo Olosoni, Tevita Manukeu, Tevita Manukia, Futahelu, pea mofua pau hausia, selui matai sefes, solomone ta palu, afkaloniea, pea mopiula, faos malanga, pea peka sione kaufusi, i he pong pongini. Ko e ki unga aini, ta noa maari e foki, ki he ki unga, ai a koi aku, lahi apito hono, o hake ngai mea koi he pong pongini, i he ope, a ta noa koni ki he unga e ta seni, e. Ko e ku polo kalama koia mo toke tā Steveni Harapua man, o se ne tae ono mea nau toe foki. Nau toe foki he aho ni ki he a kaiwa ke to'o e polo kalama koe ni ko hi ngā ke whakaton tonu a ngahi mea koia i he ngahi ko uhi ngā koe nai whiri ai man tui e tohi koe ni nai whuaki hai mokopuna o toke tā Moritoni ki a Steveni Harapua i Asreeria pe e apia ko ko na aho o niu inga toni e uena apia ko ni a niu ringa toni ko uhinga ene piki ko e ai unga ai ko ne frata ata ke ako ko unga ko ne kamata he ki ifo i a nge es fo si o alu alu hake pe ko ne ongo pe ko fihia hugitua kume fo nge seta o ko lahi hugia ai ka tuku ki mea ko e aki unga eta kume o alu alu e peo pehe ko ene whakatatau ia ki tu unga koe a ko koe a ko te tau hu o kamata me ilalo i he whangia ko te tau kamata pe ko tau ongoi ko tau ospe ko tau tau tau hiki ake o ne uinga ina ne to o ai unga o whakatatau koe ai anga ko tu unga ai a ko pako ia pako to o koe ni foki koe ni tau ene ono me iai o to'o e mea me he akai wake ke whakaton tonu ake u mea koni he ope hono tuku ake te toki he kawi ke wanga tuku ange a mea u heina kiko hii foki koe koloa ni a reti o iyo kako e ngahi mea pe he sio ke aunga koia te hanga o tauhi ngahi koutoe si o hake ai mba mo e ku whaka eke eke ka hange e taimina e pare mi aia fred severe ko akirisi e ka tangata ko hake taimi ko e ko upuke ko toa ngai mea ko ni i he a kaiwa i he mea ere tio e ko ia ko ate fasini mo tolu ko toa ko ki unga e toki tumu au e ki unga ka koi whau ko tu i te tama hange ko ni ne ai pe poke ki whanongo pehe ko ko fa un me e ua e tai mi na to ke ta i ko ya a hai ko ani a ta mo ala ta mi ko mo tua e e ka ka ta fanon ya ka ta to ki va kai e ko ai ko ta fika fa ai ke bon bon ni malo io

0: toki tu mu au he ki unga e ne inu fonu kai kai lava orea. Ko ngā, ka toa e ka utohi koe ni koe whau a toki tā se ngiri mo ala.
1: Koe.
0: Kai mia koe na e toki tā ia se ngiri i e ua. Kwa maroa ka modo. Pia na u tā ka se ngiri ma tā noa ke u eke. Ko ku e ke pe ku hinga fo ko fa e hono hoa. Merine. Ya ku ku boni be ka ko te se ngiri ko tai mi fo kia ko ya te i nga ue pa ko hangi ko mea pe una kwa tonga pe i fermaki e. O fa ube fangi mea ko ka ku maari ene to ko e toki tu mo au e ki unga si ene e ke i fo unga e te to fo unga ai aku tau tana ki mai lewa te vita manukia ai aku e fau ki a tafakula e mahalo ke ki motu pei e ua e
2: pitu
0: e koia kako e kufa malo ako moto kato a kautori ke fau sengiri toki ta sengiri e ko tana ki mai e uena ke fasini
2: Ia a pero ko whakalara ia pito e ki foi unga ko first time pani ke pai e foi iwan ki. Pa ko whama alope ko whesia ke kona ngai tohi ko whao a tota sengiri moala. Ko e te vida ko mwai lelei foka o pito mo tota sengiri moala. Pa te mga nao hiki mai ko e mi kolo ki he ki he potanga mo ui. Na e a leo ki he x-ray and lab ke kausiana ko ya. Ko i ke fasi si e por palema me kao ne si homa. Pa ko pule a sengi mo ala e mwai lelei a pito mo e milina pa ko fi si ala e a pito. Na e rama mai ki he ni ki a sene ni ke puto no tu fi fine kolosa. Pena ma o so se lo aki je ta mo to ta singiri o fala ya singiri ka ko te ka meli mo fa na o ke ko e fo i fa o ma le ka ko nu pe ma ta sen o an pe mo fo un ama ana ka ave ku ka ma ta ma si la si ta se ko e mo na mi ta mang e a me ke ka ave ku ka ma ta me ka ke ko ko to tu mo i ki un a en e ke i ho ta fo nga e a fo tu nga hingoa pe fo goleta pa mo ka ka la he tamatuku mua ho o aipi he, he ko spoti o fatete, he na upe te tangata he, ka kuke hori hori mai pe, ka kuke waku waku mai pe, ihe lano vae laione, mai api ni fao tokta. Pato ki ngō wai pulu, he, lele ange inu kono, tai pe mo ki mo hoa, he, pato ki mai veka, a lele au pito pe kawatonga, ka aipi mo ki lea, he, mo na pito pe, pato ki, ki mai ai kosi ai ki e kosi ko ke me ta ko ta ta ha tu u hono lai ni ama tu mo a ho fa ka ko e mari a pite to da fa malo a te fa mari ka ko ia kono kana lo to ia o e ani pa ko tu ia ti mo ka fo ka tu ta ta ko tu e ti a
0: po ba malo e u ena ka ko ta u fika to lu ko ki he pom pom ni o te to lo frimo hala te whanongo ki ai.
1: Aua.
0: Te whanongo ki ai. Tuku i mai uena ka pakua hatahana. Ka kou maari ei ha tohi koine a whatawhi lo la, eh?
1: Eh.
0: E ne tohi koine whikawaki koe mo ki unga.
1: Hu mehe ki.
0: Maari a eke ki unga ki he lai o ne.
1: Eh.
0: Aiko ne tuku koini hangeni hane lau koe ki toloa mo ate.
1: Eh.
0: A ki unga ki he lai o ne. Mahino na e lahi pia mo whokotu una a kakala. Eh. Ke whai hono eke eke i ke waku waku pe ki unga ia ke lalo vae o elayo ni maria e fatafe i he hana e tangata e pape ke pe ko e kau kalas pe ni fo ki ko e kalasi uku e
1: ko ia
0: ata mai ata mai lahi
1: awit
0: fo kau kau e ngai
1: o na wa ngai
0: ko na wa ngai e a oi na kapa kua hata kua pe ta ta ini kua hata ki e la ke afgai e tau fikato le pongpong ni tuku mai
2: Ok, kalau saya di Afrika Tolu, tunggu ya dia di Loto, California, kondisi. Anak Maria Okus, kita kau waktu ini, tunggu mai ya ma anak dan monohoa, alima, menaukau faikawa di Stockton, ya, Stockton, California. Iyo, anak Maria, kau enak ofat kamu tol, ofat ka alima, ya, memukau faikawa. Betul, tunggu ya dia, tunggu wa lingsi pome di Loto.

0: Nix se va ni ti foke pa me ta fika u pon ko ni ko e fas ko ni ka ha si o vela ko hange ni ha kore
1: oi koi
0: kore ya o fa anga fo ma ya
1: ko mai koi
0: ko me ni ko wa ko u na ko e ko ha u na ko e alta alta e tu pa fo ka ki ko ya ke ta ke ta si o ke ngai pe ko mo di pe la o ka ta ngata oku Maria pito ai ne tu ko ya fo Ivani ko wi ko te foki mayeni ko te foki mayeni ai me ko ya e buena ku te ha tana ki mai malo
2: yo ko ki fo Ivani ko e fo la la la to ape ya ka o fa anga ke foki maya ka no nga o fa anga e foki maya le maya ko e ngata anga e feinga ko te ha me fai pa pe ke te o fa ni ko tu e no ata hai ne le mai ka no nga mo na bit ko pa pe ke ta wa ko ai u fa me bim te fa mana tu mai ta in ko e vela pa ko e malo pi tu fa malo pe ke ni se vani te vita ko i ko ta taimi ka ta ko losi ke ta fika o la ki o e pong pong ni malo
0: tu mai e pe ka pa ko ha fa inga me yena
2: io te pong tu be malo ko no ai te fong te vita ko Koi ave kotoa kotoa kotoa fu to lahi si si ke ke tau fika ora ki mo fa ponga ia mo pau mai
0: malo io ko tau fas ko ni vela ka ke toi ui tau ave kotoa pe
1: koi kawa mo
0: tau ave kotoa pe ka unga ue mo tolu ko mo fa nonga mai tau pe ngalu ea mengalu pe ia te fok si fa na ua poate fa kamalo ke mo tolu hange ko lau ko ni amisa wate kini Kuo toko lahe siasi.
1: Toko lahe apit apit.
0: Toko lahe apit siasi. Mo kau mai ke tau polkrama. Kone tonu fokia.
1: Oia.
0: He toi alu peni. Mana te hange ko ni, ngā hingoa ko ni. E ose tau ia fiha ni mango fulu me hieni. Ko fahinga ko te nao mai ko tau ni mango fulu. Ko mo tolu ko ni tohi maha mo hingoa heni. Te utai pe i le rei pe o tuku ai. Ko hi ko fahinga ko te nao mai o si o hake. A kai wa hai tai mula.
1: E oho mani.
0: Komisa wate kini, komisa wate kini ni na kau ko ni te vita manukia, fifita mai kolo, te se
1: te na o mai o,
0: te na o vale, te na o vale. Pa ala tamakota, malo ko ke ha aki ka tangata ko ni, o hange ko ni ko kulau. O si ko ne programa mo Steven Harapua, alo ake mea ko ni ko ku foki pe ko, ki a kai to o mai por kama ke uhanga o fakamahino ka na tol ko ni o kuna tohi tohi e o sa esto galau o pe alaki mo me akoya o ku na to ko mai to ke ta e ku ne puke na ne puke ta mi ko ya e foi hen writing i ko ya to ke ta molito ni e ka ye ta fika ula ken bon bon i ko he la la fraucia pe a me ya che boy a fare ma ka motolu ko to ta ngave
1: bon bon
0: o fa ka motolu ko ta fika ula ken Malo.

0: Moina. Ma. Ko e fika blaki aki he pong pong ini ko ha ha o fama o popo mai pe ta programa ki he pong pong ini malo.
1: Io a te vida mo ka mo a na vera mo ona bit ko ta fo ulu aki ko pong pong ini o ku tau pe le mo ta fa ai ko ilo fo ko fo i fas o fa anga te vida pak mon pe tro mo ngai ka fo pe ka fa ma unga ta la ve ko to ka ka ka ho fa aki te pore pore i lo he tonga ko tau makolope. O hangi pene te whiri ha tau whanga, pe ko te fwoi kakala, ko whiri he whika ulake. Tu kwa te wewe me ngai pupu, me ngai me teka te whiri, ho tau fwoi whika ulake, e te wita e. Alaha pe manongi, hei lala whao te sia te talake, e pe kutene e. Ka kwa sima hene ki tangi fwoi malau ko tak mo aka, pak mo npe. Ko e fwa fwi fwa pito, fwa malot ke tau whika ulake pongpongi ni, fwa fwa fwa pito, pe a ku tau lave ko tope ki fo hivan e mare apito te vita ko ape ai fa ma popo ko puke pe fa mare ko ni ko tap tai mi ape fa ma lo la ha apito ki he nga wala o ku fa ma pe ko no filifili ma ta un ai hiva mare i he wike ko tope ange pe ko lave fo hiva ngo fo le wike fo hiva fa ngo fo le ma hina ai fu ma in apito pe ko me ko fa fifi ta ha ko ko nga i fa ma lo i na to ko na ka mai te vita alu ki he to ko la pe a ko ia hanga ko sta ko nga ia si kau Amerika honga au pito pito whamalo la het komo kau mai e pe kua whoko na hengi ah maare au pito pe kang na toko toko ro pe minu silana pe ki tonga e ki aslilean mo fepe a te honga e wha kamalo ka motol pe ke he kui koe tau taimi pa ku honga e pa kwe ke hare e ta whamalo e motol e whamalo ta au pito komo kau mai whafi fia pe ku honga pito te vita ko uto e whafi e pe na toko ro pe koto pe taim ta tau pe pot pulelolo oi wi ke ka o ke tau a por kala mama ingan mo fasifian pa fa malo ta bit a tal mono de mo to to na wi ke fa malo to mo me mai ka mo me a to fa to malo
0: io ko fa malo tu hina e malo a pito la vereta por kala ma ko e fa ma po buena ko ke fa ko mai tal mono wa pe ka mo to lu ta ka ke nga o e mo to lu ko to a ko ni i he ngā lua pēk mō kāu mai ke polkāma i he tau a pēs Facebooka te whangamu lao a uena te whakawhi i bimu tolu i taim tatau ki he pō a pule a hengi hengi tua pule lulu kā u ka mou mea a tu au whātu kia ki mou tolu whatawange pē ke mou ma au ha weekend lele i he tau whanonga atu koni ko hi koe osieni a pongpongi ai mahinani a sirai ka tau hoko atu lewa ki Agos. Mahina fau, malo au pito, au pito. E, uena kau o atu pe e tau ngai fasi, ke hoko osu wanoa me nima, ko e tau polkama fa osia ke pungpongiri, fa hoko atu e ai Paula Moala, ai polkama hafi ho watokoni whakalau maadie, malo. Ko vai maala hal, me kautaha e Planet Cars, mo nau whanongonongo me tuwaki ke wikendi, malo vai.
2: Malo pita te tamaka o mi mau pe fainga maari ke whaha kua tuk leo ke kainga. Malo e lau maari a hau e ki lelei a e tonga ko toa pe mou mea mai ke polo kalamani. Ko atai pe foki a e wha manatu ka ki mou tolu ko toa pe. O kai toi tari ki mou tolu hawhai nei ni sa whetu. Lama lelei fini motu ane o toko ni atu kai umafu ke kautaha ko ia e Planet Cars. Ki mou tolu ko e mou fie mao mou ngai mea lere. Lai lai au pito te vita ka umaa ka ngā whanongo te tūtaki mai ko ia ku whanki kā koe kai pensine lei. Lama ke o ato e otometiki kā kia ka umaa fo ke ngai mea lere ko toa pio ke whemao. Ngai SUV sea fitu, walu, hiva. O au pe fo ke tau sea hongo fu ka umaa fo ke tau ngai mea lere la lahi e ngai iuti. Ai ko Ford Rangers, Toyota, ka umaa fo ke ai ngai mea lere ke kehe pe lava ke ke whiri me iai. Ko iai o te ke toi tatari, pe ko no fu atu he ni ko ua ko toko ni e piko tau kai ngā tonga, ko i ka ati la fukeni ai tonga, pe au ngā ue ai tonga, ko ia ke whai ata toko ni ka ki mou tolu, ko ia ko mou finance, mo atu ai kalasi mea lere ke kehe, ke mou whiri mea. Whamalo atu ka ki mou tolu ko ia, i ngā wiki e ko mari ua tu ne mou lava mai mi tauranga, ngā i feitu o ko mama o tia me o kalanini, ka ku lava ki nau mea mai o whakahoko ai, ai whinga i ko ia i nau mea lere, ko e tawhika te whoni whetu taki mai ka te au koe noa uaua, noa whitu hiva ono ni maono walo, pe ko au ton mai peke mau i a te, tika te au whitu ono e i he Nelson Street, pa mou mea.

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: If you feel like my toy for failure, you have to ask Samoa of a phone to put my mouth malao ni tuna. Tano fanava, malo li say for malangi ma. Alo mai lo mo si mai fa fonga i telefonio le stofi tolus fulu i ulai lua fulus fulu no ale lima tolu tasi pi ai pi emeni au te aroa. O se vainga mātango fie sa mai ta wina le aso nafi le malai ta ano o le teo Faiva Rugby Stadium i nuku aloa fai tonga i le faalinga mua mua le lalangi a toa o le atatusi po le documentary e winga i le ali ita uta ua uta una lomu. O le alo le tupo tonga ya tupo utoa ulu kalala ma le pale mia o lodu whakafanua sa awai ile awala ulia fa aptoa ile fa atsinga ile afiafia nafi. O se fa manutunga ma se fa alo alo sili mo le nei toa le awa le All Blacks o lo ne tupu anga i mai tonga a ile ifa alia le nei yata ifa le tifanga i ni usila ma le laulangi. Na sa afil fa atonu lango lango nei yata ya vea mafileo o se tūlanga maualunga ma le fa alolungia o le tewai faafo i yata o le fa manutunga le ele ele ma le tupu ango le nei yalo le Pasifika ma se tama fa anau o tonga. Watula i mai se se se inga manatu ta ta al malo so fa tasi ona ole fa ai unga fa sa el fa unga ina o pengat fa ilangi po le social media e tu pulanga ila lo i fo sulono cha usanga le matu tua sa fa ali le cha al va inga le acti a David Simon ele lo mo le lei pe a fi na u pe le national e fa malo si ale nei tu la tu la fono a ya fi ai le ta u le ya o le malo so fa tasi. O le fina ngalo fo ili ta ita New Zealand First le afio nga ba vasa mana ya Winston Peters na sa unoa fai mai e matua se se lava i panga le nei fa ati tau. O le ministalo o nafa mali nei mata upu o Erica Stanford o sa auni nei e avali nei mata upu ilu mali kapeneta i staimi ele otoi mamao mo stal noanga fa afsa nga i a noa a o le ifayas fa i unga muli muli. Mwa faalia ni minister fi malanga inga ya Erica Stanford, o le polo kalami o nga aluenga fa avai taimi po le recognized seasonal employer scheme, o se polo kalami le leiteli, a ua fa inga tama ma mafalo na fa atinonga. Na ye fa ala wilo a maisu inga fo le polo kalami le nei, fa afa ingo fiai, ma fa ala wilo a atilele fa o nga ina, mo le pui pui inga o tangata fa inga aluenga. O le polo kalamele nei o le RSE e au mai i New Zealand, is full fit to wafe tangata i tausanga ta itasi mai i Asia ma le Pasifika, mo ngā ruenga wha awa i taimi fuala au aina ma tonga la au. Sa wha alia Stanford, o suinga o ngā e au fialisi iti o tūlanga wha maoni, mo pulo ngā ruenga lo le leia la tu wha maumonga, ma le wha whaingo fiaina o le whewa i tangata whai ngā ruenga i le vāo pule ese ese. Ua fa'asaleina se tina mai au kilani e te onolan whanau ili walu maasina e nofo wa'ama ia ilo na ainga. Ilo na mawafua i awala pepelo o le benefiti mo ainga po le Working for Families Tax Credits sa ale te tau ona ia maua. Sa fa'alia se sangi Rose Lee fi loa lo na nofo sala ilo malu fa'amsinonga fa'i tu malo i manukau lea so nafi ili moli yanga le tau fa'asese i malu fa'atainga le muo la fonga po le tax fraud. Tu se mana selau iwa sifu luafi ta la, na tutongi si se ya filoa, wa uwa tue tutongi ya tune ili tolu selau ta la ili vayaso. Na faa ipo ipo li luafi sifu malitasi mai to ono la faa nao malo ni to olua. Sa pepelo le inland revenue ili luafi sifu lulima, o iyo si tina nofo to otasi, a ono nofo mali to olua. Ma a mata iloa ili luafi sifu lumalu, te iyo ili luafi lua sifu lufaa, ona iya mawala fiso swani. Olo na faa salanga muli muli e valu maasina e nofa faa vaa iai le fale, ma le ono maasina faa upopo o tu utuunga faa apitoa, mo olo na faa salanga. Ma le tala faa iu, na faa ania le ali isa amoa si isi iu a mea mamafa na mawaina le pina siliva i taalonga le Commonwealth Games ya atoa on tafi fai mai, na tu ua atolo na maalosi le neita uvanga. Na si e tafi li selau fasfu lua kilu kalama ili vaenga ili snet, ma li selau fisfu lua kilu kalama ili clean and check, na mawai lona tūlanga lua ili vaenga ori e fisfu lutasi kilu kalama. Na ta uafo ili nei yalo Samoa, ula nato fa amalo istino i Samoa, e ta itolu taimi ili aso ma ili aso ngafua ili aso tofi, ma e tele taimi sa fa aluwai fa ata ita inga sa amana umia, na ia ausia ili nei tūlanga mawalunga. Samo telefona o le nei aso manu te leina lau tapua inga i ingo pula i Maria Makelita tuu. So ifua.
0: All new Island Time with Tofinga and Ina. Only on 531 PI.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malo lo mare ho e ki pe malo le le tonga to pe ko flipo modula lo pe mo ngongo a ho to apure lulu ko ni tolngo fulu o si ulai wa fe wa no. Ko ui a e komisiona ma a e whana uia ke ngai pāti whakapolitikare ko ia o Nusila ni. Ke nau tū whakataha mai mua o ngā wei ke hiki hake a Nusila me tū ngā whakawhiuwhi mo whakamā o glotonga i ai ko uhi ko e whana u o e ahoni. Ko e whana u o kutupu i e whiamukaki whakamaterie, masiva, mo whakalukufua. E ripoti whakamuimuitaha koe kua tuku mai mehe potu ngā ue ki e whakalakalaka whakasosiare koe ia ai whānau o Nusilani. O kuasi ai koe tokolahi o e whānau ia nei tupuhake i e whiamukak. O pe e foki e ripoti. O ku alu ki o lunga pe mo tokolahi ia o e whahinga koe o ku mua e whainga nofo peheni. E ahoni kua tuhake ai ai tokolahi ia o au ki e tahakilu, fitumano, pe koe whānau eni o ku nofo o taku koe masiva po koe poverty o ere ahoni. Kono mo ni, o alufie kaia e whanau tokolahi, pe kui ai mua ngahi ahoia, o kuna umokosia, koe uhi, koe kovi ai whare, kovi ho nau wala o kutui, ai nofo a ngā, pe a mua mapelu ngofua, ai whanau ia e taimini, ko hi o kufafepa ki atu ki ai, ai mahaki. Ie wiki kuosi, na e whatua he komisiona e koe ki he whanau hatohi. Pea koe kore ki he ngai pāti whakapolitikare ke nau tuu whakataha pe nau ununu mai mua ke tau ngā ue i whakataha a i kawe inga ia koe ni. Ko hi ke fotu ki tua ha ātakai o ku malu, ātakai o ku mākona, ātakai o ku māwhana ai whānau pea ke tau pore pore ai. Ka ua te tau alupu nou ko uhi koe whānau e society o ku tau whau o unau nofo i he masiva fusimo o mo mo e whaingata ia. I e taimta tau foki ko tū mai pe mo e whafofonga wharearea ma mangere ko le maunga Lydia Sosene o ne pōpō mai ki he ui koe ni kua whai he komisiona. Ko ripoti koe ni o kuasia i koe whanau e toko tahakilu fitumano pea o kuna ungoto whakalongolongo pe i he masiva mo e whi amukaki. Na pe e Lydia ia, koe masiva mo e whi amukaki whamaterie, koe kaunga whanonga pe ia o kuwhi kuki mo e whanau he ahokotoa pe. Koe whakamu e komisiona ke tū whakataha a ngai kulupu whakapolitikare ke whakamaamaa a he haamonga koe o kusi fua he e whanau koe ni. Ko tutu uni e he kulupu ngā aue whafonua ai archives o Nusilani. Ke fusia u e he putu ngā aue ko ia e kakai pasiki peko Ministry for Pacific Peoples. Ko uhi ko ene tō nou nou i hono tauhi ko ia e ngahi whaire ma e kakai pasiki. O kulotonga wakai i ai putu ngā aue ni ko uhi ko e tō nou nou ia ko e ni e ngahi eria ke he kehe hongofuru mā walu ki he wanoa. Na e pehe e hataha ia kautauhi le kōti, Anahera Moerehu, o me a pehe na e pau ke hoko, ko uhi, ko e tuunga kamata koe o ku iai. Ko ia ko nau unu mai e ni ke ngā aue whakataha mo i potu ngā aue koe e kai pasiki, i e mahino o ku lahi a e ngahi mea koe ke whakarere i. Ko fotu he potu ngā aue koe ia ki he kai pasiki haririu, pe ko mahino mai e ni a kaure rei ki he whanau koe o ku kau i he polokalama RSC, peko Recognized Seasonal Employer Scheme. Ku o mai eni he RSE ia ai whanau e toko taha mano fituafe i he tau. Peko whanau me he pasiki ke ngā aue i e ngai polokalama ngā aue ko eni kua fotu u. Na e pehe, na e sai ai kamata anga, pea alupe taimi ia mo ene fonu he ngahi pore ke he kehe. Ko e nai pehe te nau whakatoka ngā ereba pea mo e whanau koe o ku hau o ngā aue ai. He uga i e ni hia, kuna osi ako lerei, ma mo na ngahi matai tohi me whakailonga whakaako. Ka kuna uomi ko uhi ko lerei ange, ai ki se niti koe o ku mau i he polokalama koe ni. Ka koe tuku paa ia ku whae mea te kinau tolu koe kuna whakarere ai RSE. Ke na whakailonga i, mo whakatoka ngai, pe mo whakapare i foki, ai whanau pehe ni, mo oange a ngai tare niti koe te naulawa o ngā ue ki ai. Nga tanga pe o ngongu kua kumai mektatole a kwa ni fatangbe ke mou mao haorerei. Kwa Filipe Matulalo, tu afuatu.
0: Pacific people together.